0: di ntate di rotane ke noka ya ka solo go tswa ka go lo hlaguwa di tsaka malanteng ka mane ba thomeng.
1: Mm.
0: Sala go le di tsa. Ke go go tsaya ka mo tsaitse ka ska ga jana ma a ntla ba. Le na ma ka tse ge a ija.
1: Eh ntate.
0: Eh ile go kwa ntsa ga dinon tsitse dinon ne. Mm. Le ke batlang ke ke ye na ma ntse go poka na e go. Mangwana wa ka o teng ka mane mme letshwao la nepo le ena a ke sa mo utlwa banna mangwana mangwane ebe mangwane o ntsa le teng batho ba modimo
1: ke mo ketetse gale le nna
0: na le mme ka mane ka maputi go thwe ke mme go thusiwa batho banna o tla sekukupina itie kapo sekupu se banna le sona se tshego ke segame bana
1: ga se sa dia
0: dumelang ka maposteng ka mo

0: ke go re ngwana a bona o teng mo
1: a o ke le boa jwang bathong
0: e ke ratang kore date kgalemadi ao sele o sa gopoditseng date manana gorena a bale ka montshenyane na ke ntate mang jale kamane ka lesube ke ntate um polopela ka teng la gao ntlaya
1: ee ntate
0: ke bona batho ba ntsa ko ba lebele
1: ee ntate
0: kamane ka montshenyane ka nthong ka lesubeng e mong ke ntate kalebele ena o kwana fale bosa kwane ntate ke tshwana le kgwale ke otlolola matheo kapa ntate a bepaloka a boitse
1: ee ntate
0: ba na le nkgone tlo gona morena ka montshenyane ka monane o teng le yakalelang bagakaledi banna jale ntate banana ba itatile o thetsetsana gage kapeetsaa o batla gore letsa ditaba o a dikgutela fela go ke utlwala gore yena ka leena ebile ke lelapa o seba se tlhaetseng mare tathibane gantle ka mono ka ntate ba
1: magaeeae
0: date kgalemadi ao sele a sanna re dile ga ka ngwana Ne selo ke tiso ka bonnyi ka nna ka mane ka ntate ka mabanta ke letsele nne ntho tse ntle ke rata ke botlhe ntate ke tsamaya galaleleng ya morena le mathulo a gotlhe ntate mantse a botlhokwa le amoele mme sekimmete mme dikalathola gaowa gone o teng ka mane ka mphatana ka mane gone mogati wa ma letatojana ka mona ka lerike mme o teng basoni ga pouso mme ke tla tshepalela kgetho yaka eo ntate banana ba itatile ga ntsena go leketsediso le gae ntate tsena setlo kokomoa ae mmangwane o ntsa le teng ntsa omametse fela mme o tla setsetsima itia kgola bile kapoo go na le motsetsedi gantlha a sena sealemoya gore sealemoya sa le setlho ga se le matseteng mma wena a eno moo sealemoya sa le setlho ga selle
1: a seala yo
0: jale gobaneng mmemme amme ke mmema ata sekoputsinaetiaka mo mo wena a gaikeeng ga
1: go tswa gona ebe o gaile mapoteng go kae
0: batemogolo o taoe
1: oho
0: dumelang date mogolong
1: ee gobane ka nnete nna le ntate mogolo mono re gantle bona bo
0: ere ke ba suthele ngwana mme ba fela
1: tanki ntate
0: ntse ke ba rata kaofela
1: ke re ba o rata kaofela le bona
0: fela he bo mme bona edinye ya bona e go na le bao ke sa ba ratisise
1: tselong thibang ka teng ko boetsa o beketse ke sa o
0: tlotse go na le bao ke ba ratang gagolo bao ebile ke sa ba rateng ka godina fela ke ba ratang selemo go fikelela
1: ke bafebao ke bajang ke ba nang le dina le diphatlhe
0: ba kgaola bana mala o ka kgaola bana bana ya bantsi o gantle le gao le jale
1: a tsa ntate banana ba iphatile ba tla go qosa
0: olekilentate
2: lerato le ka makgetlhe a o sikiketeyang le nna mantle
1: kaofelang kgono
2: Shabana Sahom, Nepile Vijaka.
1: Run now, Nepile.

0: ke kopa ho fa tsepie kgolo e tlalang leqephe hle.
1: Ka tsene ho khubedi ya mme ka kwa ka botlhoki o rata ho o shebe tsene tsepie.
0: Ehe, wa bona.
1: Ha di ya ha tsene ga tola ka ke le bua ntate. Re lokela ho hola mahaungwa morena. Ile ka mme tata ya ka utlwa bitso lena. Ke sa o le bitsa ka mokgwa o tshopodi. Ke ntate re lokela ho hola mahaungwa
0: morena. Amen. Wa tseba re hole re dule mahaungwa morena.
1: Wa tseba hela mantsatsi ya. O wa tshabe ha ba fana ka mabitso. Ka nnete, ke ntshwena nna la ka le leng fela. Ha ke na mangata. Ke ile ka re wa ke wa tshwa wa holo. Pantigin bare tsene re tlo sheba nang khunelwa ngo tshimona ka re na le sibile ba ngo ke nkhono ba re tsimana mona mo ba di ha ba mo ba tsena mhm ya utie me neng ke na le hena ka nang khwe e wa re abu tsa le sibile ba mara se bone fanena ba le ke handa di phakisi mhm e wa ke a tshula ke le tshoka ina ma ke tshaka pene ke ka ba sheba mena a ba ke tla mo ba o khono mo ka le o khono ko na ngwe simo mhm la ba tshaka na ke ba di tshega ya mwana na ntse tse ga tshuntsha ka ba kala e ke le 100 di phakisi mhm a ke jela di hamula ho ke ga tsana le go ho ke ga ntse go ntate ga nana ba ipatile a ile tsaleng khono ka utlwa ntate khale madi a utlile ha le tatho ya ke utlwe ke thabile e ra tshele ba bamba o bitsa ba ba ngata ka mo bona bo ha monati go re thojane e monati ba lo aba bitsa le di baka tsa bo e
0: yang
1: khono a utlile bo ntate ke na futo go mo abaleang mapolisa o bona ke ba kenela a u shwa kana ntle le lukisha tsa potsapo ka mo ba atle ho kena
0: re bua e eng khono re bua ka tawe ya tsa potsapo ka me ke tshwere ntate
1: ka re tsha ho tla luka malta tshoya ne mangatsa ntate wa ka ntate se ho sa mo ya lena o nare ba bang ke ba ne tshane ya mamelodi se bile ga di vetse mabitso a bona ho ba ne ka nete ba sitwa o ke le ha o bua le tshwile ntate le bolo la pelo ha ka ba siwe ho khono khale ke le la o tsa tshwa e tla ba nna ntwe ha ka ya nyamela ke a
0: o ntse le teng ntse le teng
1: e di a ka po ka ntse pia la ntse wa ka si ba ro me ke a tsya ka le nete ka nete ke bo ntate mo ho di hetsa ntate tsong ba ntshaga mona ba tshwana bo me ke tsaba e di wa tsha o ya ka ba le ke le ka mo ya tshwere ne ke ya tshwere ne bona ka sonta a ka ba a ka maila ba go pa no hele
0: e ya khono
1: a ne ke ho mo na ke hantle go kopana ya le hona se go fa fa ba ne se se tsa ho ya ka e ka pa ka se
0: le se to ya ka e ka pa ka e ka re a tsho ya le to se ka be di tlisa pela lona
1: ho nna ke ba ile ta ka tsho ya ne ga di thetha la o le ba lona nna ke di ja go go le ga tsa mai la mo khoko ka fela ka ni ke went that ka ta maiwa wa ti tu le ba tsa ipatile ma bi tsa mo na ke ku vetse bo me re tla re tla se tla ka ti me lo ku pa tsare lo teng ka mantsi ya no ka tsa re handa tsa go pene ya bona ke mo ma le nti e yang
0: khono
1: ba le le bi tsola le tsana la me ka mo ri ya me re tla sitwa ho fihlela kae e be le in la me wa rona mo ke ya yena go tsinga ba se go tsime tsime oh ke a mo tsiba ba bile ke mo ga tswa ka hle wa ntse se le mona
0: tsa o so mo lebetse
1: eh ke na ba tla mo khopotsa ke a tla maila ba go kwa mona tsang pe a o lebetse o hakeile ha ke tsene mona motho o le le le a ga ga ha
0: a wa skisi
1: le le tsene bona go mo tsa tsa eng.

0: Hi Letweng.
1: Ke re gato ka nagetlo.
0: Ka fela me se le chama.
1: Ke se bana se khom.
0: Ameni.
1: Es garantina.
0: Ka mbele ho senga ka le.
1: Manyo ka ha ke ma hamuling hamuling. Ona nne mona le yena ona tifetswe. O wa tsamaya o ntse ka di hobu hobu tsena tsa o tsena tsena ke di hobu hobu tsena.
0: Wena o ratang he ha re bu re ke re itshebe. Ga kwa le monyako mo wela ka o kae
1: hona le ntho o dumelang gore ga ke go tlo o dumela gore re babedi le wena fela mo ga ona batho ba go utlwa ke na le ntho e ka seng ga ke kene moyemmo ga ona motho a go utlwang ke nna le wena re le babedi until lefatshe tsikelele le mametsi ebile lekolokile le batlaotla go wena mona jale ebe ga re bua ya ka bomme ke le bomme ba baholo ke le bosi ba baholo ke le bontate ba baholo
0: amen
1: e seng dintho tse re tlonkollang lefatshe tsikelele o bone
0: teng ho jwalo
1: ee tsietsi ya rona ke ya gore ga o le mona ona gana gore le babedi fela le le komitung until le pepeneneng jalo ka ebe pepeneneng keng
0: e ya tsebala gore motho o tla ba mametswe ke lefatshe kao fela so ga batho ga ba tsebe
1: e ka lebala ga lebala
0: ga ra tlametse gore re lebala empa e le ntho tsebagalang
1: ga ra tlameha gore re lebale mme sealemoya sena ke sealemoya se segolo se manelwang ke batho ba bagolo ba itlhomphang ba bangwe ga ba itlhomphe ke gopola a icela go kena thojane tsena motho yo mongwe a mpotsa go na le nna ke keneng thwena ke re ee a re yona e a bitsa ntho nngwe yang kwane ke re ga e ba go jalo he ke kgola le nna ke wela gona mong jale ga ke re ba tla ba mametse gantse re bua mo gona re bua dipuo tsa mofuta ofeng ke mokgona ba tla tsamaya ba reya ntho tse re sa di tsebeng ke utlwile ntate kwena shuto ko kuma tsa nna ke a bawa ka kwata ka re ga e ba go na le motho a mo suthubeditseng ntate kgale madi ao se le o itse ga sela wena mawela ke eng a go sankisetse leng ana o ntse o utlwa ke na le mathata ka poban
0: ga o sonretse mesele ya ditšhaba
1: mone o batlakile ko
0: ehe
1: a ona ntho e ntlamang aio
0: o e bua jang taba mofuta o jalo
1: gantle se ke e buile gantle
0: o batla thupa ba tseba mesele ya ditšhaba ke tlo kwa tama no go tsatsa
1: ha ke tsebo tshe ha ke tsebo bo
0: eh
1: ko re ke motho fela magetha wa motsa motho fela magetha e maldatsa a ka mpala thusetsa eh
0: se ka le nne hle
1: eng man ha ke re ke re hwa tsa ma ho kala kalo ha ke re ke re hwa tsa ma bona tsena ntse ke nana ha ke tswa mona le tlhagetsena tse mona mo ke dilang ke tlo di tshesa o fera tsa

0: ba di ntse le molemo wa letho
1: o bona ho sina e sebetsang
0: ha hona e sebetsang go tlile o khone go gara ke le la tsene le ba ka tseka wa ke o tla ukang tsa ga tsa ma sire bana ba ba ba bang ba kana a ke so mo ntwe ha kana ma mona mona na o na mme ka jeni a ke so mo ntwe ke ra ka e putlisa fela he ho yena o ntse o kwela metso se mmedi ba le ho hla bu da sena sa hao ke sa wa ke nna se sa ka sa batle ntja o ga tsa ma le ntja o tla motshosi Kaneso se nna ma thata ba re bua nnete.
1: Ke le wela ka moka honna. E re fela
0: ha hona ntwe ntlama.
1: Message le chaba.
0: Mona, o itse a ka mpa batla di khantsi ka mogodi ntseng ka tlhile.
1: A ko mo fetse pedihle. Mo fetse pedi.
0: O se se bua sa ba re tshwere. Ke go ufa. Di ntse a di le tsona. Ye tsala ga tla
1: e se le mo ke reng ga tla tsona
0: ayayayayayi ha ke la di ha di lo me batho nna ke batla ntwe a
1: go tla o tla ntelo mang
0: ha ke fitlela mone no ye di mo ntse ntwe bohloko ya ke sa di batla
1: eish
0: so a ke sa di batla ntwe ntwe ke mo di mo tla mo ntse hantle
1: yohle
0: o di me la batho
1: ba tsana mang hantle
0: a
1: ye ya di khantsi ha ke se
0: wana ga dikwe e ya tsetelong ya letsatsi ha ke sentse ke nana go ke ntse o baba ine ga ha ke tsa batla di gantsi ba ha ke batla di tsa ba ga di gantsi ntse di tshwana le ntja tsela o tla ka re go ya na mae onna go ba ke ntse a hlile ya go bola ga na tsena e bonang
1: e
0: tsa la gata le
1: ya qala
0: nna
1: go e hlebe hlere ke re tlotla go utlwa na e rang a utlwa
0: o na le mwe ntshunyana jena mmanyo a ke re yena le ke a di bala di tlhago kona di tlobe hela ona tsena di alama hape hape o na le nngwe ntshonyana tsena tse tshotse pedi ga di batle ga di otle ke a bore
1: ausere
0: ke tsamaye ne ke re ke tlole jane maldasene gobane fela ke re ne ke obetse gore ka mane ka sago tsane mme ngwana a sale mosole a thabeng morata gati bane re tlheletse thabeng le ena sa tsebo ke ngwane so ka moyeng ka mona
1: o sa tsebo ke ngwane no ka moyeng
0: ke be ke tlo tsamo ke le tsama le se thuja na mo ka ofere ere ka ka manga ka pelenza de poa nye ka nna le menna ke tsama ke ke ke ke ke khola ke bana ba bang ba tla tsiba o tla ka moka bo
1: ba tla la te
0: o go re ke tshetsa le mo fela le wena o ithuta go ha o bona mohala o mo panya mo khasa bo ile na go itile o mo tshetsa o nke motho eno mo hela ke re tsona tsela ei ska tla re tsentse bo hlotse ke ka tsamaya ke o fela fela fela ana tsena e ba o bona e mmono ntse mo nyemo tsa fela a tsare ke dilama na le wena ho ga ka o fela ha o ntebe ke ke
1: a ese message le chap
0: oh
1: o be hantle morati wa ka o fole
0: ke go ba hantle na ka tsela ka ke tsela go nna o kwentse ke le mantse ma hanye bitso la a kha o ka sala ho itela kwana ke re di hofa
2: ke shabana sa go
1: mme
2: tumela mme ke kitana na maleta tsha
1: tumela mme
2: o phela jang mme
1: ka mo ha ka bona o ya jang
2: ke pela handle ke nne mathula ho tla ka ntate ga mabanta
1: mme
2: ke kopa o ile ta mme
1: ka le ga tsone ka magethe
2: ke kopa o ile ta le ntate re lokela go hola bogaung wa morena ka taolo tsa le nna ke a ikeboela ke e lekwe le ntate o le tathosane ke o ipatlela kgotsa o na motlhang a ntshiang ke e letele ntate mantswe a botlhokwa le a mohele le ntate re tsamaya gala lelong ya morena le ntate gale madi a o sele ke a leboa mme
1: ke leboa mme
2: tankyou
1: Hey,
3: Kala ga tole ka makhe.

0: Ke re me le gato le molemo ke re me a mate magabane. Ke re ntate matlaselo o se fumana ka mogoto ke re ntate modiatsebe. Anna ke tabetse ke khutla hape hape. Ya e le tang le bona ke ntate binela mogena se tfela se se tshatla pa le sotso ha tebo ke o fike montia a e sama si ai ke
1: le ka ikela ha ga ngwane a e sama si
0: ye ba nya ne se ni ari chawa ya le tale na le ne ja tsama ja ke re ke
1: eh ntate
0: anna a empa he ga nnete ke ditielela me me ha tloela tlhoga ha ba di ntsha nyana ka bo ye re ka le na he
1: e enta
0: le ka ke ga le nyeta thank you
1: thank you ntate
2: na di bone mo ja ta le marula
1: he le tem
3: ta le ga tlo ba mafe
1: ka o fela
3: ke ja bana sa go
1: e enta tem
3: Ntate molo dije dada beung ke kopa o le dato yane.
1: Ka lerato le ka makgethe ntate moholo.
3: Ke le dale ntate kwena sitoko kumuwa. Ntate lebollo la pele ga le reo ntate moholo la bane malomake a kubu. Ntate la re inyedi ka kubu gwabo. Mme taba di ya ndata wa kwete mme ba fitlha ba eti mme mogena go fana ka masolono mme gape la nya senang go fela mme kanana ke tshepiso mme thata-thata ya ithatafaletsa mme sedumele go kgeloswa mme matsatsi a tšhaba ka go fapana mme se tlhola motho a se tlhole modimo mme ke fumane kgotso le thabo ka pitogia mme matso a ikela mme bitsa go fa wa e belang Aushi spune khaba e nyane ya thoyaneng aushi yang kanong tsa lona aushi zana zo aushi emotemo motho nne ke tekezela maotunga ha o morena nne ha o bidi bi sa khotwe nne ha o ntho e zidana go bophilo nne se tube ka sa ngono ka so tswane nne mbebe nna ke khathetse Ne go bo dipedi le maoleleng ne go go ya bagwang ke ndade na ha ke ya bagwe ne ke bo ke mo re ke tsana le ba bo isi ke ya le bo wa ne ke tla bo se ke go ke
1: a itebela ndate moholo Hi little
4: Tanda ga tura ga magathe me.
1: Ka fela me.
4: Re tsebene sa go.
1: Mhm.
4: Ha ke tike bona ka wa qabanya mogwa ha.
1: E ka ba sekentse ba mbele.
4: Wa ntwela e ka di hamala ka di hamala. E be ke di betse mo ka papa tsiwa ka.
1: Halala.
4: Ha o re le thokwa iphetela ka le gale e le yona impi bi bi bi bi bi bi bi bi bi.
1: E tloga. E tloga ha hlamola o tloga ke ntho tsa matso.
4: Mokapapa tsiwa ka ntate ga dibuka hantle motho wa hafoso o modimo.
1: Mogweletse, mogweletse hle.
4: Ha so fitse pela ho mo.
1: Ho hang.
4: A o bona mokapa e ka ba buka. Mokapapa tsiwa ka moswa ka potwa ha o kona o bitsa.
1: Ah.
4: Ah. Ntate binela mogana tsela se se tsha.
1: Mm.
4: Ke go dula ha hae mono tsela ye ni etsa ntweni ya itseng e ha le teng o tlampa ke bona e ka re ka nna ga ha sa le teng ya ba wa ntaba ke lo dula mo no ntate dina la magana tsela se ya tla ke tlo dula ka mehulu go hlong ka mona ana o dula dila ka bane le bo mmene ga tole molemo a tla
1: nne re mo hopotsa o kwa ga tla mo hopotsa
4: ke go pa le nne le mo hopotsa tle ga
1: tlo mo hopotsa
4: ka nnete O re ke rata ntsha.
1: Ke rata go tsa mesile tsa ba le rata lo ka nna.
4: Ke rata ntsha ka pedi yo hlekana le yona. Bana ba sang go le ba ha go tlona. Motho a mme o gona jwang go tsiletsana le ntsha. Wa tle o. Ba go nwa o ga.
1: Hayo.
4: Ke le tena mo khono ka sotwa ne mo khono ka le tsama go dinga matela ke tlo tsama ke tsa tsena ene bi le se ke tsama ira go re ka mpaka tla ile taka tsa nna ntse nna la ka re khathetse bua le ke khalla batho ile tang u ka hona tsena ntate that di se sa lthapelong o wa koro ke sitse mme
1: a bang ho putlile
4: ko re tire ntho ena ke ketetse ke santane ke na le kompo bo tshemba ka kwana le sa ngwana le kompo ala ke na a ke batle ikama o tsa ke di sitse ke ha ke ntse ke tshwerelo di tile tsela ka bona ba bang o tse ka ka bokong ba bona ka putse ka bokong ka putse ka ya ke tsi no ka go ka ka go ba fa na go nye nne ke ne ke se ba buka ke tsa tsena ke bala ona se ha o nka ke ba le buka nna kana go
1: a e kana
4: go a ke batle le tlana nne ntate kha re madi a o se le ke mutlile wa tsa ba mokwena nne mathula hohle a le nna le nyamela ho lo mmela gathatsa jo wa utlwa gona ha o nyametse a ga o le bala bo mmetlo go me o fago nkgono sheba nako le boteng mme ntho tse ntse di ratwa ke botlhotlo tsa le ntate ga di buka bankile ntho le mme nna ke a tsamaya ke rekeng ebe sa re bo fa bana ba ya ntho e re ke tsamaye mokwena obane bjale ke kgodutswe ke mokapapatsi wa ka mokapa
1: ga o tsena o tloge di o tla baga fela kere ke ntho tsa matso mme ke kete
4: ila ga kere ke shebela ka gare a re bone
1: boe seo ka lebala mokapa
4: moshebetle ga sedilosile o tsamaye mme nna ke a tsamaya ke a kereteng a ka mothona ka kere jehofatšhe a ke a sotlea ka thona ka mokapa wa ka mme iphupholeletse le wena o lokile mokwena
1: o lokile mofokeng
4: thankyouhi
5: letemkaofela
1: ntate
5: ntshebona sogo
1: eya ntate
5: ke ntate banana
1: ba ipatile fela ke wetse ka re ha le tshaba fela ka gore a botshelela ba tle ba hlabage ba entse mokoloko
5: ela mokwese
1: ntate
5: nae mathula gose ka lokise ke tlo mofa dinotolo tsa ka mana ke rekeletse tsamongaka ka mono e lelapa long banna mme ntho tse ditle dirata ke ba bona mme se dile a ditšheba o keta go tshwana o ekena gore ba kgathatsa maatla ga ga sa ba utlwe gona ga ba tsheteng a kana tsewa motlhaba leng teng ke rekeletsetsa mokapapa tsula ka ona o shebile nako le boteng ke lelapa long ga ana taba jale a ke tlo mofa notlolo tsaka a tlantsisiwa ketlheketlhe go yena ka mono ga ke tse ke di gamola kera ke batla nna lokise gona a tlo ngola ka utlwa go teng ka shebolena
1: kajeno
5: ka utlwa go teng eno a ka wampoka
1: kaofela eya ntate ntate
5: mokwena
6: ela
1: mokwenaketate banana
5: ela mokwena
1: ntate
5: re ndia dinotolo ke tsamaye lešala letrase la mpoka mo ke maaka ntaka ke fae mo a ko o batlila nte wena o theule kwa
6: mophatoke
5: batakwalantatama banta ke buele motho reeaka dioto reeaa dinotolo pele mematilagosi notlolota yake ke tlhano ga o letho
1: tlhano ga o letho
5: gobong ga o letho
1: gobong ga go letho
5: nne ga o letho
1: nne ga go letho
5: tshelela gobedi
1: tshelela gobedi
5: ga ntsiie mono yanoa esoaeboitšhedite kona ke se ratabale re dula ke sa mmate ela mokwena
1: ntate banana
5: ya ne ana ba na o sinya pelwa ga ntshentwa.

0: Pendrock. Your name.
1: Kgutle ke tla ofa ntho ya hao ntate. O boela o kgutle hape ke tla ofa ke tla re qi.
0: Wa
1: utlwa he.
0: Fala o bue tse ntate bana ba ba ipatile.
1: Ee.
0: Ke tla di mara di sisi hantle.
1: O sa ntse a utlwa.
0: Le ntate po a di nyeka le mela. Le yena a di mara di sisi hantle. Ale no to lojeta enda de bana ba itatile. Ke die ile go kala itenge ga ntete ba ba ha.
1: O tla khutla tlo dipheta.
0: A dira tlo ga ba ithete go ha. A di morate. Ne di di ja ga ja mo suwa. Mba he. Ho di di zanate.
1: Thank
0: you. Ke me jida.
1: Ndade.
0: O no sa ding ka wena?
1: A ke netse ke di bitsa fela ne ke sa dingole.
0: Oho.
1: Eh ndade.
0: Eh re tla jo khutla le bitsa la ka ke ntate mo jatse mo motho mo khotlo mo palane. Ha ke thabi ga ke khinne ndade ga ke khina ka tsa.
1: Thank you ndade.
0: Dumela je pote.
1: Pote la he.
2: Pare. Diwaga. Hera mongana semanya na o kompolela na mollo le sebabo le ha dikopane ka ba di jwa ngwanaka. Mollo le
1: sebabo.
0: Hai letem. Ka ba tsoga ba ga te mi di tele na ba ja ke.
1: Ka
0: fela tete. Ke tsoga ba homo.
1: Eh ntate.
0: O tsoga e ntate a ke ga ya tao tsamo. Ba ba le a ya. Na. Ka mongana go di go la ja la mo mpani na ga a ke dina go di ga sa mutsi.
1: Hai sale ya ntate ke ne ke mo tetele mo hlantsa re fela mphenthwaka. Ba ba ke lo sa ke mo ketela ntsatsi lona lewe.
0: A le di lo ra ke tsa ga lo re o se lo go bua ba ba ba go tsanya ate.
1: Hai ntate.
0: Ke go pone da do ya le me yi ya le na ba ntate yo.
1: Tsela pele ntate ka la gatole ka magethe.
0: Nto me se senye nnete nna batho ya otlhe nne ntho tse di tla diragalwa ke boo ke botlhe ntate mantswe wa botlhokwa le amoele mme ke gobala ke itsegete ke mmeo oko gomeo fago ntatela motlakase tlhabeng sa duate kwana le ntate dinyela mogana.

0: se fira se se ja ke go no mola dia go tlhile ne o tla sitwa go fitlhela kae ne a matla magabane ntate sitwa ya la dishishi ntate a ke gapela ke sheba go tshabela mme a le tshaba le a dikela a botlhege bogaganele mme di a etseletsa ditaba nkgono mmakolo e tlasa thaba ya masite mme ga re mo nepangwetse gantle nkgono qhekolo ya iketlala ka gothe mme e bang botlhokwa go ba tlhokang nkgono mamela molaetsa o molonno mme tshepong ya ka ke mamelela matshwenyeo ntate dijo di jwa ka baeti mme le gape le gapela le sa gaotse go gapela mme o tsamaya ko o bona mme o tlhola a se molato nkgono mme o ga thaba o seeketse ya maltathonyane mme bogolela ditlhabane mme mma gona jaba se a lela mme ke tseba sa ka e seng sa batho ntate sa boentse se rata se iname mme go tlwana go tse pedi sa gagangkgalepe mme se tlaka bola ntate nnete mokoka ntate mojapele o tshwana le moja morago a o se moratwa ke botlhe a o se tshwentswe te a se qela magaba ntate sekuku go kokola godu la bašwa o kutse mfo wetho ntate lebelo le a fela thota e sale ntate foso e tsamale mogati si ntate o le datho yena ko ipatlela go tsotlea ai ke ntse ke le ntate galomadi ao se le wa mokwene a mangwele a magitshwanyane a isitlhileng ka go go jata ke sa longwa ja sekono fosa yena ke tsena ka fo ntate se le bodi utlwe ke theba ka jemona ke a kwala kebuta ya seshe mme a seng ya ijaba ke motlile go fetileng o tle ke se ke le ithutile mo na masego ke a leboa tle mme ke ketea le nna maltato jang
1: ke a itebela tlhe ntate
0: kanye mme waka
1: hi leto
2: ka legate le ka makgethe
1: ka o felang kgone ntatai
2: ee setšhabana sa kgomo
1: e yang kgono
2: nna ke nkgono tatai ngwana bo nkgono bophelo ke sentsego
1: e yang kgono
2: kopa o eletsa le wena mokwena
1: tanki moratuwa wa kahle
2: ke kopa o eletsa le ntate gale madi a o sela ke kopa o eletsa le ntate tentitenti le ntate tata hula mohaung wa morena le ntate moholo tau ye sehla le nna ke khosa ke lapa le nkgono sebethile ka dilomo le nkgono ga lekelela o letathojana le nne lesedi la ditšhaba o buaholo le nne ithekgotso ka mehla le nne nkgono tsoa o iketsetse le ntate banana ba ipatile le ntate ga dibuka le ntate poho a dinyekane melala le ntate 606 ke tla kgutsa gape
1: ke a leboa moratuwa wa kahle
2: thank you mokwena
1: thank you nkgono gole tarara lena le le tsule tsule tarara ntate bo mara se tika hey lito
3: ka re ga tsol ka makgethe
1: ka fela mo sia motobatsi
3: ka ba sa khumo mpeng
1: eh ya ntate
3: Wena wa tsela.
1: Ke phela ka mo haika ba o ya join motho ka matshwabuleng.
3: Hai, ke di ke a se.
1: Mhm.
3: Ya, da di bana ba ipati ke ka tao mo tswa potela mo. Mhm,
1: ho jalo.
3: Ya ba sa khona lo mo bolela ditaba. Hai. La ga tama ya hantle da di bana ba ipati.
1: O sa ntsa u tla mo sia.
3: Ee, o sa ntse a utlwa ka nnete. O pela be ke palaki ya mantshe le moru.
1: Ee, ntate banana o ntse a tlhalosa jalo, o tlhalositse.
3: Ga ke a utlwa le utlwa, ke utlwa fela ba ba kela ga ntse a utlwa gore motho a nana ka kwala ke mmele wa ka. ke ga thetse.

0: kgathetsego ko go ke ke bua ke nthong e nyana jwangfe
1: fela he ke taba tse monate ga e bo tsamaile gantle ke re mosia motobatsi
0: ketsamaetse gantle ka letobai kila ka ya mone ke ya teng ka ba ka kgutla o bela ontse ke le teng e a ke re traba ke go ntse le gantle
1: ke gantle mosia motobatsi ke thabile le wena ga o le gantle tle
0: ke utlwa le lentse ka netewatsho gantle
1: ga leboa tanki
0: oleamkoenatanko
1: Haileto
2: ha ke o tsanto a re tla tlhojana mme wa ka
1: e ntate
2: e ke ntate tholang ye khobo mola le ka ka tsa snack
1: e ntate
2: ke ye e
1: ntate em
2: ha ka ke le sotho ha ile ka tsa mana e sebe ke ya bobedi jwale
1: oho
2: ntse salli
1: e ntate
2: ka nete e tle gone batho ba ka dithabeng ka maluti
1: e
2: ke bona re sekisetswa e tle go bana chefe ya le moya tsena ke tsa gone a se santo ke bona re sekisetswa nako yohle ke tla dula re ntse re lla
1: ere ke tle ke tshware mo ntate wa ka
2: eya
1: gore o tlo fumana thuso nako ena o letsitseng ka yona ga se nako e nepaetseng wa bona ke digoreng tsa o seng ke kopa o tloletse o tlwa ka gora ya borobedi go ya kwana ka nako eo batho ba sebetsanang le ditaba tseo ba tla be ba theoetse gona bele tsena ga ba theoela
2: ee fela ba ntse ba mame se ke a tseba gobae lenaneo lena ke lenaneo le legolo
1: go jalo ntate fela ditaba tsa gago di tla atla gore di o tla atla gore o thuswe ka digora tsona tseno gona fele tsena o ka se fumane thuso le a e le gore ba mametse fela ke nagana ga o ka letsa go sane motlhomong ka gora ya bosupa go ya kwa pele o tla atla gore go fumana thuso ntate wa ka
2: nna ke tla letsa ehile ga ke wele moya nna
1: ee ntate o se ka ba wela moya le nna ke tshojalo ke re o nno leke o leke o leke o fitlhela go fumana thuso Thank you, Dad. Hi, Lito.
3: Kala kalo le gama.
1: Ka o fela ntate?
3: Ja bana ja go mo dimong go ebe.
1: Amen.
3: O gena nya nyana.
1: Mang.
3: La de yo go mo.
1: O na tlame o gena ha kae?
3: Ha ho.
1: Hobane
3: tere ga ga nna ke khenne le motse thago se le di gwa le ya le motse thago mogotlo ka la ena ka le ke tsepe ru sa go khenne ha holo o khenne nya nya mama sadi tu o kgile bo khoko hona hona hona hona go ha bo o sa le tsa mo khonyana go ke tla tsamaya le mokapa patsi mo ke kgenne go kata tu mme se le a dijaga o talatala gore a taye ka mane ka go mme moikokobetsi ba kene ka ga phuyana mmatshogole ka mono ba nne ba nyolosega ba tlameya go a tswelela ba beele tlase gape bosiu bona bo bose ba ntse ba ya kwana le kwa ke kopang go eketala maleta thojane otlhe ka o fela ga gona e ke mo siang go nkukela ke
1: e ntate
3: ga o fela ga bo ke leta le bona gantle lebe ke sa ba ratise sentle bone ga o fela ga bo mogolo tswa ikeeeo nna ke jeteyang
1: ntate
3: ga ka ba dipotso
1: a ga ona tokelo ya gompotsa dipotso
3: gobane
1: ke nna nang le tokelo ya go botsa e seng wena o botse nna
3: o
1: e ntate
3: seboli a se botse dipotso
1: amen
3: a ke o nkgadise e ke ja o kgelela jalo o nkgadise

Thank you.

0: Hi, little.
1: Alagato, le kamagete.
0: Ka felang khono.
1: Ke tsawana sa go mo dumela le ke kitseng le nna malata tsa.
0: Dumelang khono.
1: O phela jang ngwane so?
0: Ka mo ha ka bona o ya jwa mogatu wa ka.
1: Eh, re bolokuwe ngwane so.
0: Ka mo ha.
1: Mo ha o fera kona fera go ba ba letse.
0: Eh, yang khono.
1: O tsala ba motho bona ha boetse le.
0: Go jwa le mogatu wa ka hle.
1: Ke khono go tswa ke le gela phulo. A tswa ngwana ke thutse ke mametse ke mpa ke ntse ke tsamwe ke le wa modimo.
0: Eng go.
1: Go tlong ke ena ka nnete ke ena e teng e teng.
0: Eng go.
1: Ka mogala ko e telele ba sena sealemoya o re ba le bohetse.
0: Amen.
1: Utlwa seboko se ka tatšha atšhe o e modimo. Ao modimo wa ka wampa lesotho la anela bana lesoma le ka thojane mo ba leng gona teng ba tlogile. Ao.
0: Ee, yang khone.
1: A tsa me ke kitang re ne re behelwa metsotso ya go bua le wena, re behelwa makgetlo a go khutlela pele ga go bane re ne re le bangata. Ho ya le hona ke na na re seng re sa tsebe le gore na re tsiwang empa bana ba bona sa tlabe ba be teng ka ofela pela gago. Ntse o bua le nkgono go tswa ke legela phelo ke ba rata ka ofela. Ke rata le ba sia nkgadi ya ba sia. So ka nnete gore ntate go le tatlhojane ko ipatlela kgotso o ntate banana ba ipatile ntate 606 ngwanesome go ne o thelethele le ba bangwe botlhe ka ofela ke ba rata male tatlhojane ka ofela mpa ke thabetse ga mogotlong ka nnete na le sealemoya e sekasekan anela.
0: Le
1: se tlhokofe e
0: yang go.
1: Ke
0: a lewa mogana
1: ha
0: Thank you.

Thank you, Dad.

0: Hi, Lutu.
1: Ka lerato le ka makgethe.
0: Ka o felang go ntatai.
1: E sešhabana sa kgono.
0: Ee, nkgono.
1: Nna ke nkgono tatai.
0: Ee, nkgono.
1: Ka wa nkgono bophelo ke semphego.
0: Wa bona he.
1: Ke kopa wena tsa le wena Mokwena.
0: Ke a itebohela moratuwa wa kahle.
1: Ke kopa wena tsa le nna o re boloke leratong la gago Mokwena. Le nkgono monate ga o phuthelwe se ntate yorotane ke noka ya katlholo le ntate seqatamajana ga se llelwe le mme a mate magabane le ntate banana la ipatile le ntate motho a monagana katlego le ntate mogolo taue setlha le sebueng sa maletato jane le tosi ya ka thiwa e le mme kgetla dula mogaung wa Morena ka oho
0: o swaletse
1: e nnaje
0: a o phephi moratu ya ba kahle
1: nnaje ka oho ya leboa
0: lokile
2: mo kae kholo ka utlwa ba bang ba bua sekgowa le teng e ne le sekgowa sa legodimo ka utlwa bongata bo bisa maetha bo bong bo bisa koroba
0: hi Lete
3: ka lerato le ka magete
0: ka o felang tate
3: tšhabana sa kgomo kokolokoloko ntate tsikitsiki yo ke boga masox ke ntate pousa gaboko
0: Hey,
3: Dad. Yeah. Oh. Oh, I'm going to die.
0: Oh,
3: oh. Oh,
0: I'm
3: going to go to the night. Hey, I'm going to go to the night.
0: Hey, Dad.

0: ga ba le boela bo ntate modi a tsebe ka mokgotlhong.
1: Ee ntata.
0: Ee, ga ba le boela ka le nkgono Titima, mme Titima wa gongwa le ntate maatla selo se fumane ntate banana ba ipatile ntate thabeng e ntle sebothwane kwana ntate wa madibaye. Tla ba jetsa go sema socks o fetile mono. A be isitse ba isikile le ntate binela mogena se fela se se tsa ka monti ya ka kwana e be ntate no ka etla tswa ke dino kana e be ntate fa fatsana la Maria Tshole ka se mongu ka tabatse ka kamane ba ding ka mono dingwe ntsa ga galo galo galo a ba jetse go se ma socks o fetile a be isitse ka mane ntate le be le bollola pelo ha le rewe hela. Wa tseba ko gopotse ngwaneso.
1: Ee ntata.
0: Ee, ga ire ke mme ke kete yang le gona maletatho jana.
1: Go jalo ntata.
0: Ga o tlhokometse gore ga ke re ga re bue ka batho ga re bue ka fela jale ke batla gore ga e sale nomogo yane kapo dinotlolo tsane tsa tsapo tsapo. Ha e sa le ditsamaya ke tsebe ka le
1: mosefeng.
0: Jalo a utlwa gore ka mola ka ntsila go moseka kwa ka ntsila. O tsebe gore ka nnete ke go thata bona bo ha e sale o tsebe gore akere o ha sepile o bua ka yona e le jalo akere. Ka nnete ke boima bona bo ha e sale bo ka medi a ke boshebeshebe taba eno. Ona jena ka o fela ho hle mona ha o sana se senang o ile wa hopola ona o ka hlokomela ona se le di le kae ka ga le sotho ka mo ya tsabe ka o fela dina le nomo go ene e bileng ga tla ba ba ntse ba o shebile ha ba batla ho bona jo lo ka o dutse jwalo ba o bona lo go bona a jena
1: ho jwalo ntate.
0: Iya ka nnete ke ikheketle ena ke e kgolo gagolo di feta kaofela ke re kaofela ke ga ke tsebe yona ke tlaga ke bana ba yona kapo ke eng kaofela fela jale ga kutlwe gona jale di ntse di feta ka o ntlafatsa ka o phahamisa go etsa wang kaofela yona e tšhetšhela mogao ga tla omana ka nnete jale ga tla omana
1: ga re le teng thuso re se ke ra omana ntate.
0: Ee, ha o lokiswe taba tseno, ha o lokiswe taba tseno. Jale ga re sa ba utlwa ka nkane jale go thata ona o ha e sale. Ja le ha o le jale he, o lokile ke a utimo koko a jena.
1: Thank you.
0: Ke a utimo koko wa ta jano a lebenkeleng a ga matshiso. A ipapalelang le majwe, nna ke ipapalela le majwe ke sema socks. Butle ke eme hantle. Kokolokolo! Nate 606 hele ata wa tsiba nne ke santane ke thiba dikgomo lebitso le haso le feto le go tloa ka nako o fitlhela gona jwale bo 70 mamankwana e santsane e le diposkarete o ne o tla utlwa ntate 606 mono diposkareteng tse ngata fela utlwe meno mtsafalene utlwe ntate sena madi phakisi utlwe ntate kane ba se ba itsamaetse a jere bontate thabang keketse le ntate sefefo sa moya bontate mane ga tolwane ntate sedibo ga dintsi mono ba se ba itsamaetse a jere ke ba bang batho ba batho ba ileng ba re ruta gore re kenelle dialemoe mona wa utlwa kae ba ne re mabamela re le badisana ba santsane ba le kakwa jale le ona jena ntate 606 o ntse a so fetole lebitso leno ntse le le jalo hee a ke tla mmona maspi monong ke mo re tlatla ka ice cream ya jere he le kannete a e kgone ntate 606 utle ke eme gantle ngwaneso ke a
1: leboga
0: e o dumedisa ka ga motloelo a ka mono a kere leng kgono dadai ka moo ba ise flow.

0: le teng?
1: Ke re ga tlo ka magetsi.
0: Go fela.
1: Ke tla bona fa go ma go ruta ya.
0: Wa le le tshes bona.
1: A go le go bio ke se ntse go tabile na wa bagaya. O ba u bua ka ba ba ka le wana da dile. A le khale ke ba ba ga nga o fela.
0: Eh.
1: Ke bonta ke di dimo rapele. Eh. Ke yo mo pidi ya le ntata ke di dimo rapele ena. Ga la lo bua ka dile.
0: Ntse le le monate le lona le no hles buda.
1: Ai ka bua dire ta tsuba di go wi.
0: Ke tla ka magete.
1: A o ta dire mgugu, ba de ka nda dire mgugu mal ka tsuya no ka etsa tsini. Ye, u ya ka ka tla ga ona.
0: Ndetema. Ndetema.
1: Ka dire mgugu mal ka tsuya ka botla botse.
0: Eh, ke o qeta o fihle, ke yena a ketang ho bulela.
1: Ya, u ya ka u ya le boga masox. Ke se mo go go mo le ka tshwara.
0: Ah, so fihla, so fihla se bua.
1: Eh.
0: Ah, so fihla ka.
1: Ah, eh.
0: Mhm.
1: A ba re le tile mo go.
0: A re le tile go betse se bua.
1: Eh.
0: Ha se re le ho re nya bona tsena re le tile hle.
1: Ka nnete o na o le tlo feta mo.
0: Ka nnete.
1: E ka ba gelela la khang.
0: E ka ba gelela khang le tebele.
1: Se re nna ba tlhia mo se. Jume la bu bana re su. Wa ga di fuba fela je. He. Ai.
0: Ke di fuba fela se buda.
1: Ke di fuba fela me. Ah, ne ke sa motse dikalong kwa.
0: Eh.
1: Ke la ula go na o khono bo pilo ke sempe go tlo mmela. O na se se fa dile njwa. Ao ya ka ra se ja ja o re. Ka
0: sena.
1: Ke pa ke se la ye ke ya pa. Ke pa ye ke ye. Ra le go se tla ga mo. Ee. Go go go yim ben ke go. Ha go ja ka la ga e han. Ha. Mme na mme gara senta. Ke o we.
0: Ke le le tswang fela kana go tseding.
1: Eh,
0: le ba le sesanyane ka latswe.
1: Ba le ba se bona le se se fatsa go. Ha, ka ke so go tla ba tsheje. Ke a la ka dimi le zo ba thofe.
0: A ka tlhole. Ba ke ba re e be ke mang? E be ke mang?
1: Ka le tsheje. Ai, ke ke rampe. Ah, hey. Ai. Ya go se tlo e ga yona mish.
0: Ke ketetse ke mo ketetse gale.
1: He?
0: Ke mo ketetse gale.
1: Ha, se di tsana lo ile ta ga tsebe, le tshwe ke ga ba ile ta ga tsebe.
0: Mm. Hey, sbuda.
1: Hey. Ana ngkhu producing to go jenda dole ka re ba ke go ja ke.
0: Ah, sbuda.
1: Ajere ke ba tai. Hey. Mo wen felit lehle.
0: Felit lehle sbuda.
1: Mm, o ntse ke kwe no isa inwe.
0: Inwe.
1: Go bisa pizane na he ma tsuna ka mani.
0: Inwe.
1: Inwe, inwe, inwe. Wa bona isa le e khutsi.
0: Eh.
1: Wa e ka me inwe ke re.
0: Ehe.
1: Eh, ke a tsikamani a e pera le dilo.
0: Ka nne.

0: Wa bona he.
1: O tso khutla he, tso tso e tsakala ga tole ka magethe mo sebetsi o na, tla ba tsene le tile gona ntse re ne gona mo.
0: Ka ga tole ka magethe se bula.
1: Re ntse re tsitsi tse re ntse re bua fela. Mhm. Mm, fela mo rena ntata ti.
0: Ho fihlela o lata mogatu.
1: A ela so ntata ti ntse ke re fela be be be be.
0: Ha ha ha ha
1: ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
0: ha
1: ha ha.
0: Hi, little.
2: Kala ka tola ka makhe.
0: Ka fela mosi mo batsi.
2: Tsa bona sa go mmukwe.
0: Mhm.
2: Mukwe na sala ha o mame, ntwane.
0: Ke a mamela mosi mo to batsi o baneng.
2: Mhm, ha o mame.
0: Ke mamela.
2: Ke bona ka sekolong kwa lo swa thata.
0: Le khale. Bua mabaka ga gona o bane gore ga ke mamele mosi.
2: Ha na itla ka ha ha o du nwa metsi metso.
0: Eh. Ee, tsalo ka da ka wa se.
2: Wa wa o ka di ha.
0: A tsa ke da na o tlo bua taba ya bo soko soko.
2: Ha se bo soko e.
0: Ah, mosia. Ela ke tsai ja la masa pa soki.
2: Ah, o mamela, o mamela, o mamela. Ha ke bua ntho o mamela, ska nna ka iphetanga.
0: Eh.
2: Eh. Wa u kwa wenge tlo ho le sel mo yasi.
0: Eh, o tlo ho le mosia.
2: Di o sa ndalo se bitswa di postcard wa itse wa postcard na ke pampitsana nya la iwa.
0: Mm, ha ke etse.
2: Eh, ha ke etse postcard ke pampitsana e kang e bui manyala tjena ha se ha tshwara le tsa tsedintsi.
0: Mm.
2: Wa bo fumana e ngotswe.
0: E jwang ka mmala?
2: Di ba mmala mengata e tla fumana e mo tsedintsi di putswa.
0: Mm.
2: Di tswa ka ntse tsedintsi di tshahlanyana ntse ko ke nthonyana tse ntse nyana tjena.
0: Mm.
2: E jole ka mona la ka ntsina ke ka mo ngolwa jole o ta ngola taba tsa ha o ngola o ngola. Ka ntlena ena le dipalasanyana tse ntsentsenyana tseno. Ke pampitshana e thatanyana ka lebokose le thata tjenana ka e tswa four corner hantle. Jale ha e sa le ntho tse teng tsenana tje.
0: Di fedile.
2: Ee, re tloa gole ko jetse.
0: A le tloa gole mosi ya motobatsi.
2: Kannete.
0: Kannete.
2: Anna. A bua ka ice cream ka baka bua ke rakatsa o tswe ke bona e ke di tsa gona tsene. Ke di tsa gona tsene wa bona ice cream le.
0: Tsela tse sikisi tse tsheletseng.
2: E wa bona.
0: Tse tsana le lebitso la hao.
2: E. Le lo ha no huang ha ka letsatsi la tswalo tsikeng.
0: E tswe ke re haholo.
2: E.
0: Oho.
2: Eh, ke di botsa ka tsene nna ke tshela ke tsene nna ke ya se tsikeng ke nna.
0: Eh.
2: Mm.
0: Hmm.
2: Ka ntle ka ba ka kwa ke la ka tse screen. O e be ntse e be thewe o tshele o e be thibe ka tsene. O se e tsiya ka
0: ntle. A tata ba di ntho tsene mo siya.
2: Eh, nna ke a di ja ke di tsela le bana.
0: Ah.
2: Ba ba nna ke di
0: Nanka se chakisi bana ba ka ha ha o mosi.
2: Mm. Eh.
0: Ah.
2: Fela ke mo tla ke jadi go tsuwa ke bana ha ke tle le tsona.
0: Eh.
2: Ga ke sala le bana go le se ndi go ha o di sala le bana o kana ke ntse ba mpu.
0: Eh.
2: Di mo go le ye le kle. Go go ba ka tinka o fela ba di khal.
0: Le la pa ka o fela.
2: Eh la paga fa di khale go le ba o tla eta bana ba tsona meng la ke sa ba batlile bana o etse bana ba tsona meng

0: Ben de çok hanıma diyorum şöyle.
1: Motivi.

0: Cesare ce da Cahari.
1: Thank you.

0: bolotsa ba tata.
1: E re nalo tloko pa na le mathata.
0: E nalo tloko pa le mathata ga da go la ga mana ga mathata o se nya di tswa fela. Ke phamisa se ya tase na ke re ka leng.
1: Taba di aloka masia.
0: E di ke. Ni ka ma ke zedi. Ole ke le mkwela ke hola se ke ile ya kwa.
1: Ole ke le hle mo sia motobatsi.
0: Wa bona he.
1: Wa bona he. Ha ba sa bitiki le mama hari. Ha ke ba bona ba tla le mora e be ke go hunta te ndate. Bona ba sa ri ba ngona ke ba le mo ba tla teng. Ke tsama hanta go mini kupa le go hanta mo ka ka ga tshindi. Hey litwe.
2: Kala ga tolo ka makhate.
1: Ka ofela ndate.
2: Tsawana sa go.
1: Eh ndate.
2: A ke se bui si. Ka be ya matati ga ma bi ga polili le ke se bui si a bi.
1: Bile ke e tla ba ya bokae?
2: A ka ha di tele kwa pane e mo tlantsa ga ke ga ntate hlano.
1: Eh. O le kile.
2: Nna ke se bui si ke se bui si a bi. Ke go tlhoja ke yona ntho eno fela she ke a gabetse potso.
1: A o ya gabetse hle ka lerato le ka magethe.
2: Wa utlwa he.
1: Wa bona he. Thank you.
2: Thank you, Mokoena.
1: Thank you, ntate. Good Friday.

0: Hey Ludwe.
1: Kwa ka ka mo hat.
0: Ke fela ntate.
1: Ke tsama sa go.
0: Eh ntate.
1: Ya le ha le.
0: Di mela ntate.
1: Ke la hantle.
0: Hantle wena o phela jang ntate?
1: Ke ke ka jo ntate o ka dawa la se le. Ke go ba le le tsela tsei.
0: Tsela pele ntate.
1: Ha ke le ntate. Ke ntate. Ke wa ke wa mo tlo go dira tlaga. Ke ho nela ke ke ba ka go ka le tsa. Ke ho nela ga la ba la re di ke ho nela ka ga tlo. O pa tsala. Ke nda tempo go go tonya bra ya na ke nda te pele tsela ke ba ka lo se.
0: Eh ntate.
1: O tla ba tsala. Ke ho ho nela le ka tlo ya ke mo ala pa rena. Ke ho le bo se ka tla bo le se ka teng ke me mo ngo di. Ke ho nela sa ho tani. Ke nna tsa ma se tsere go tsa mo nnati. Ke nna se jwa tsa ba ka ka di ke mme. Ke tsa ma go pa ke ntsa ro. Ke ba ka ka tsa ke nna de go di ya ka re. Ke le tsale ra ke nna de ma ka se go fula le ke nna de a tsi ma na di mo siti. Ke ba ka de mo go go ya le fure. Ke nna di ke o wa ro. Ke a re ka le mo ile tsana go re go ile ke re ka go ama di batane nye ka se botlane ke ba nna ke tsala le po ka go thau te ona le ntate o tla mo na ana ka tle o ke le ntate tsela e no ga ba kutse ke nda nesto ke ke ke tshwa ke le ntate mo ka go ye tshela ke nna ke ja go tlotla go bua ke ke nta da ga di buka ke nta da ga na ri ya o se lo ang ko ya ga ga lo go tsena ke nta da ke sa rutwe na ga le mere mo tlo ja o na le go go pele ke se ntle go le go lo tatai ke ga go go ga se ka le eng ke ga go ga le ke ga ga le ka tsoya ke ga go go tsa ke ga na pro ke ga nne na ya ta ma ya ke re ke nga
0: Thank you, Dadu. Never put a gun in Fedile, if Fedile says in it. Mukoromwa, Pitiki, Gana, Gassana, Bassa, Maratabi, Yahana, Bassa, Babuahona.

0: Khayelitsha.
1: Halo ka tlo ka magae.
0: Ka fela.
1: Re tsabana sa go.
0: Eh ntate.
1: Ke tsela ha mona te nna ke ke tlang le go na malta.
0: Ke a phela ntate no phela jang?
1: Ke a phela nka nka fiela.
0: O ka fiela ntate.
1: Ke salema ena ya pili. Ke go o le tsanolo motho a sa di le mekgatlong ya basori eo molao ona wa Jehova a o bolokang bosilo motsheare go thokojalo ka sefate se deileng tlelanetsi se beyang ditholwana ka nako ya sona mme motho ya jalo o letlhogonolo gagolo. Bona tesalema ena e re bontsha bokokwa ba go koba dijo tse ka re dielang gangata ketsi le dikgathatsong. Bona tesalema ena e re thusa gore re le batho re elelwe gore Mokana Modimo o a re rata, mme ga a re ratile jalo o re file moragae a inotsi gore la ena re tle re tshele ka ena re tshwarelwa dile tsotlhe tsa rona tse re di entseng, mme ka mantswe a bakhutshwanyana re sireleditse. Aa tle ausi ke ke teyang le nna maletatojana ke sadileile ga kana o tlole le letsheage le letle la ka jeno Modimo a bokwe ke nna ntate ya go tse fumanang ditiro se itse ka mona ka mogotlong kgotsa ke o mo etlang le teng.
0: Kgotsa ke o mo etlang le teng ntate tanki.
1: Ke a leboa tle.
0: Hi, little.
2: Kala ka tolo ka mase.
0: Ka fela ntate.
2: Ke tsabana sa go.
0: Eh ntate.
2: Oi, go ba o kwara go se tsi ya thapelo.
0: Tsela pele ntate.
2: Mo di mo ntate ntate mo ka bona Jesu ka le bo ntate. Ke la ga mema le swinga tsa tsinda tsho go pele gona. Nna ga le thutse le bo ndi thutse le ga le bo ntate. Mo mana re tshi ke kitlo nyana nana yo. Ke le holo la ga le tatu ya. Nda di re na mathata ga le batho. Re fa tsi bona. A go thuse go di wa re fana le sebetsi. Re tloela di ntse na tsa dipola ha no dipito. Le bana ba kula modimo. O go tlo go phamisa re tsona hao. Ba iphumana le bona ba fodile

0: le baoki ba na ba baokang ba mpe ba bepelotlhomoi ba ke ba tloela difono tsena tse fierwang ya bebale ba tloela bakodi. Ntate ke bosudu le bona ga o kompe o ya moriting o e ntate re kopa pula gobane bjale o itse motho e mo le mo o tla thela ka mofutso wa phatlha gae ge tle nne re bona gona re itlhaisetsa jwang dijo jalo ka ga o bona dintho di a tura mabenkeleng mona modimo tlempe re ipona le rona tona gore o itse re leme ge tle re bonana re iphatela metsonetsong yana ja ntate ke enwa ga o ise ketean le rona malatatho ja a sa tlo tsamaya modimo o tlo go kena mabiding a dikoloi tsa tlo tsamaya ka tsona a fitlhe ga yang tsa bolokeile o tlo sala le ba sala modimo ntate a se re ka thapele ngata o ka go utlwa le mo e ba re sile o a bona o le modimo tlhonolofatsa ntate mabitsong a magago ntate moga le moya o galelang amen
1: amen ntate
0: lebitso laka ke ntate o le tathoyang go ipatlela kgotso kgotso se nna ke ketean le nna malatathoyang
1: kgotso ntate
0: Everybody.
1: Thank you.

ajale tho le tswang morareng a seke anwa veile le haile seno se bodila ne a seke ajale tho le ditshila a boloke tsohle tseo ke mo laetseng tsona. Manoe a re go lenyoloi la Jehova re dumelle re o thibele re tle re o lokisetse potsanyane. Lenyoloi la Jehova la re go Manoa le ha o ka nthibela nkeke ka ja dijo tsa gago le ha o ka etsa setšhiso se etsetse Jehova gobane ntshwarele mabedi ya kgabane gobane Manoe o ne a sa tsebe goba ke lenyoloi la Jehova ditso la Modimo le bokwe. Manoa o ya ba le bothata bontate le bomme e ne le nyopa mosadi a na le bothata empa lentswe la Modimo la fihla la mo tsebisa gore o tla ba le ngwana mme lebitso la gae e tla ba Samsone. Samsone a seka a ja eng kapa eng e sitisang gobane Samsone e tla ba monazare be bonazareng ba gae a seke wa kuta moriri bonazareng ba gae ga a no nyala ka thoko bonazareng ba gae o tla tlamego e be wa leloko la Iseraele bonazareng ba gae e be wa fane ya Dani a be ka ga setsiketi seo gobane ga a ka etsa phoso phoso e tla ba teng. Mona re kgalengwa ntlheng ya dijo ga o le ngwana wa Modimo le ka ka tsela tsohle o je seo Modimo a itseng o se je. Batho ba eso ke thulena le bothata tsatsi lena ke bue ka Samsone ke bua ka dijo tseo thweng mmae le ntatae le moshanyana ba seke ba dija gobane yeo a emerweng o kotsi ka o fetisisa gobane ke monazare. Bo ntate le bo mme ga o le ngwana wa Modimo ga wa lokela go ja dintho tse makatsang re kula tjena ko obane re ja ntho tseo Modimo a itseng re se ka ba ra dija. Go na le pabolo e ke matsatsing ana yeo batho re etsang ka go ja dintho tseo re sa dijeng e be pabalo e a tloa go rona Modimo wa e falatsa. Jesu ga na le teng lefatsheng le ene e ne le monazare o ne a sa je ntho e nngwe le e nngwe ya kopana le yona tseleng matsatsi ana re a kula gobane re ja ntho e nngwe le nngwe e re e bonang tseleng empa lentswe la Modimo le a re kobisa re le Basotho re ne re ja dijo tse e nepaetseng nakong tsa go feta ke ka go Basotho ba ne ba phela nako e telele ba ne ba e ja diwediwetla ba ne ba e ja maswabe ba ne ba ja dipapasane ba ne ba e ja dirue ba ja dintho tse nepagetseng bakeng sa mmele ya bona nama e ne sentho ba thalelang go yona ba ne ba e ja ka tsela e kgethegileng ga ba lakatsa ntho e tswai ba ne ka mohlhomong ka moganako e itseng e sa tseiweng go thotsa maue huwe letsholong go dio o tsongwa ebe ke phetho go ne e swa jui le dikgomo tsena ba ne ba sa dije ke ka goo go ne tho kgomo mmou molla motsaneng gobane ga elela motsaneng go a ronaneya e lele le mogeneng fela bo ntate le bo mme ne re sa je ntho ena le ena mpa matsatsi ana ka one re ja ntho tse makatsang tse mabitso a re sa di tsebeng tsoe re fumana go bela re a kula ke lakatsa gore pele nka kwala tshebeletso ena ke tlhokomedise gore

0: dumela go dumedisa mo sotho mo tla leletsa tsinda ka jeno go bana ha le bose bo sele bo sibu bo go wena o atamele o tlo imamella bo yeletsi ba letsatsi ha go le jwa mo sotho mo tla ha maya maolodi mo antse ya bona hala re fetuela letsatsi le letsatsi ke ne o mo kwa ga letsatsi la ka jeno ke na lwa mphato ge go wena atamela o tlo ukwa tse o rena le tsona letsatsi la ka jeno o tla hopola he manane wana a phatlalatswa dimana le sepheo sa o thusa mo sotho mo tle ka ditaba tsa diphoofolo bophekodi ba tsona phepo tlatsetso ya tsona e be ditaba tsa makamane ka masimo le ka majareteng a rona a malapeng e be ditaba tsa diphuputso tsa mahlale a temo gobane mosotho yo motle jalo ka se ke tshulo maemo a lodimo a ntse a fetoa re tlameya re ikamaganyeng le dintho tse etsagalang morago tsena tse ka etsang gore temo ya rona e atlege re ka sia jwang ditaba tsa dimmaraka gobane re se re tlhaisitse re tlameya re be le mokgwa wa o kena ya tšhelete ka malapeng empa he e ka se tlhotlhole mosotho yo motle ke phepo e nepaetseng mesebetsi ya matsogo e ka sana le yona tlhokomelo ya malapa gobane mona ya ke moo rereng dintho tsena tsotlhe tseo re di etsang ka go lekala la temo jwale re a di lokisa gore di etsetse mosotho bophelo bo botle mmeleng wa gae bophelo bo botle lapeng la gae bohlweki go tsotlhe e ka sana le yona tšhelete mosotho yo motle gobane mesebetsi ya matsogo e teng ka go phepo ena e nepagetseng ke la bobedi jolo ka mehla mme re tswela pele ka ditaba tsane tsa rona tse etsagalang ka makwanyane primary jolo ka ga kile ka go bolelela bekeng e fetileng tsatsing la ka jeno re tlo bua jwalo ka mosebetsi oo ba o entseng le gore na botlhokwa ba ona ke bofeng ga ba tloa mona ka ga ke dikolo tse fapaneng na ba lwetsang ga ba fitlha moo ba yang kapa dikolong tsa bona e ka sana le moo ba phelang teng
1: ke ntate le ge sa lesitse ke tloa Qwading primary
2: Do
1: ana lo ka nne go fumana o le mapanyane mo naya o kontse tsong bona o tlile mo rona. Ke lo ka ha me a sa ntla school tse ile ntsa ba di twin school. Sekolo sa ga ke twin school. So ke mengwe mo nana ka taba ene ne me a sa lusitse ya Action Iron Trust. Mo go tlo go pelwa ka ditaba tsa teng. Me go hlaisa dijo ka tsela e bobebe. Ke rutuwe mo le ga dintho tse mmalwa mohlala mefuta ya diploto batho ne re nka gore ga o sena tshimo o ke se tlhaise dijo thupelo mona re fuwe gore le ka mobu o monyenyana o re nang le ona re ka tlhagisa dijo mme dijo tse fapakaneng because re rutuwe mona gore ke gantle gore ga re na le mobu o monyane re ka lema dipeo tse fapakaneng mono ra ja dihwete ra ja beetroot-e ra ja khabetšhe ra ja merogo e metala mobung ono wa gona ntse o le monyenyana gakalo e leng gore le ga re sena dipoloto tse kalokalo gona pela matlo mona fela pela matlo pela menyako mona re ka iphona re lemme mono kapa ra tshela mobu ka dicontainereng tse itseng ya ba re a jale re tlhagisa dijo ee gore re tlhagise dijo ga go tlhoka le gore re be dihectara tse kae ka re be ditshimo tse kgolo re ntse re na mobu monyane re ka tla go tlhagisa dijo
2: tele dikolong tsa rona na le ne le na le dibaka tse re o tlhagisang go tsona kapa jale ga re se le bone gore sebaka se se le se se se ka tlhagisa ko ona le lo qalelela go le bona gore setswetse wa etsang
1: dikolong tsena tse mona le tse dingwe e tlhile dibaka tse jalo sentse di le teng ga ke nka motlhala ka sekolong sa ka re se re na le diploto re se ila ra kotula khabetšhe se ila ra jala khabetšhe ga ba ra e kotula so ha le mona tlhabuya le tlo qala go tlo betse re lema gape go na le ntho re ithutileng yona mona e neng tse ke sa etse kwane ke bone gore gona ne re etsa dipoloto tse golo tseo ka nako ngwe ebile re tsamayng godima tsona mona dipelong ena re lelisitse gore poloto ga e le bophara ba methara fela e lekane gore o tla e sebetsa o le kantena go yona o tlo o ya ka nkane go yona ntho e le go thusa gore re mobu o seka bateleya mme dimela tsa rona di tsamaye gantle mme ee ke taba ke e sebedisa kwana
2: e nngwe o ithutileng yona ke efeng ka mefuta ya dipoloto e di entseng mo ga o bapisa le tse o ne sentse le di etsa
1: ke eleletse gore motlhala ke nke ena e go na le mofuto mo gothweng ke banana plot ke ka shape ya banana jena ke ne ntse ke sa tsebo gore o ka fumana gore o ne ntse o ka etsa manyolo gona pela manyolo mo gona pela compost mo o bo o sobile o ba le mobu mono o lemang e ba kele dijalo tsena tsa gago di a maatlafala ka baka la matswai di a fumanang go tswa mono composteng e tla go enka motlhomo o isa dibakeng tse dingwe be e le gore dijalo tsena tse potapotile mo na mo entsweng di se di rena tsa ja matswai a

0: Ireland Trust ke hore ho hlahise dijo ho bana ba je malapeng ho jowe jwale tse setseng ebe di a rekiswa. So ha ka ranka tsela ena eo re rupelwang ka yona ehle re ka hlahisa dijo ka bobebe ka bongata bana ba ja hantle mme ba phela hapong ya e nepahetseng ya bana mme bana ba tla hola hantle.
1: Le tlile le mona ya le dikolo tse fokolang ka hara setreke sa Maseru ebile le ka hara dikolo le tlile le matitjhere a fokolang ka hara dikolo. Ha le tloha moo loloi a nafatsa jwang le ho ikatisa jwang hore ditaba tseo di qetelletse di atlehile ka hara sekolo ebile di tsebahala kaofela ka hara sekolo.
0: Jwalo ka ha mme a sa boletse hore dikarolo tse di-activity tse mona di ngata mona mpa le ha mona se retlile ka temo re tlameha hore le o dula re bokelle matitjhere a sa tlang kwana jwale re a fe taba ena re be re bone taba ena e kena tshebetseo rona re lo fetoha basupisi kwana dikolong mo re yang teng hore poloto e itseng re bone molemo ebile e etswa tjena e itseng molemo e etswa tjena e le gore go lo qhalakanya ditaba tsena tse re di fumaneng mona mane mosebetsing gore re bone le gore fela ya etswa e ya mme.
1: Empa he le batswadi malapeng ga le matitšhere fela lebile le matswadi le malapeng go na le motho letsatsing lena a qalang go tlhokomela phoso tsa nang tsa di etsa ga gae tsa go tlhoka poloto kapa tsa go tlhoka mogolo bagaisane bona le lo sebetsa lona malapeng a lona le lo fetoja.
0: Jalo ka ga ke boletse sekolong gore gore mane sekolong re lo tlameya gore re fedise taba tsena tse re di fumaneng moo ka mokgwa o tshwana le bagaisana malapeng kwana metse mo re phelang re lo tlameya gore ba elelediswe go na le mofuta wa peo o nna ke ne se bile ke sa o leme ga ngata because ne sa tlhae gantle but ga ntse re sebetsa mane ke bontshitswe na ke lokela ke jale diwete ka tsela efeng e le gore ke lobetse ke dijala gape mme tsele ne ke e bontshitsweng ke bone gore di tla tlhaa ke tlobetse ke dijo tsa bagaisane ke dijo tsa bo mang ke dijo tsa bo mang gona tsela ya go jala diwete kapa go jala peo gore e tle tlhae na ke efeng.
1: Ga re se re tatelela taba tsa gore ga o le teacher ga o le motswadi go bolela gore re na le bana ke bona batho be re tlileng mona ya ka baka la bothata boo re bo bonang go bona gore ba seke ba utlwisitse gore dijo ga ditswe lebenkeleng jwale re se re lo kopanelang taba e jwang gore le bona ba utlwisitse gore morogo ga o tswe lebenkeleng.
0: Go lo sebetsa le bona mme jalo ka ke ntse ke etsa nna sekolong sa ne sa Yesu ehle ke sebetsa ka bona ke sebetsa le bona eya mme so ke dula ke ba jwetsa gore ga re sebetsa sekolong mo ke batla gore mo phelang teng ke fumane o entse poloto ee kejalo ka ga re ntse re etsa re le mapela mato re le mobung o fokolang ke ba jwetsa gore mane mo o dulang teng le mobung o monyane o o ka tlhagisa dijo ee o ka tlhagisa dijo e le gore tšhelete taba ena e tlo go thusa go boloka gore tšhelete re e sebedise mabakeng a mang batho go tlhagisa dijo re bone gore ra iketsetsa mme ga re iketsetsa mme waka re ja gantle ga re gaelelwe eya mme mme taba eno e le go tlatsetsa phepong e nepagetseng.
1: Mme o buile ka taba ya gore le lela tšhekela sekolong se seng se o le boneng dimaaka
0: oh, wow.
1: Le boneng dintho tse le ne le sa ganang gore di a etsagala ke ka pele ga kae re tla ba le competition ya dikolo tse teng moo gore jale go bona gorena ntse e tsagala
0: ga e le mona kolo dipeo bula mme waka mme rona maditšhere a tlileng mona re lo fa basebetsi mo kwalana re sebetsa jwang e lokela go ka mora go taba ena e anele jale re e bone re ya sebetsa dikolong tsa rona ka go fapakana re tle re etse propose taba eno ya competition re bone na re tlhodisana jwang because ga re tlhodisana e etsa gore batho ba sebetse ka thata bone gore kapa kolo se itseng se ka sa re tlhola so re lo etsa gangang fela ka mora gore taba tsena di anele re tlo thagola taba eno re bona re tlhodisana e le gore go sedetswe ka maatla.
1: Ka thoko go lebile lehlonono la batla thupolong ena Lesotho ke naga e kgolo e na le dikolo tse ngata tse dingwe ga o fitlha go tsona go le palapala ga go na le ntho o ka reng tatwa ka go ipiletsa go dikolo tse dingwe jale se re sa buika tsena tse teng mona fela o ba bontsha botlhokwa ba go ba le temo dikolong le go ba bontsha botlhokwa ba go ruta bana go lema dikolong.
0: Mme nka ipiletsa go dikolotlhe gore batho ba eso ha re ruteng bana ka ditaba tsa temo because temo e molemo haholo e pharaletse haholo mona mo buang motlhala teng mane ma

0: drafting sa kholo mo dilaga ya teng re bone timo ka mekgwa yohle e le temo ya dijalo e le temo ya diphoofolo so teng he sebaka se teng se pharaletse but le mona maseu mo e bang ga rena mobu sebaka se se pharaletseng but temo re ka etsa gagolo ene ya dijalo re ka etsa mewaka because re lema ka mobu o monyane fela go nang le ona re ka tla go tlhagisa dijalo so se ke ipiletsa go dikologe ba seka ba emela motlha bana le tshimo ga sena ba tlaeng ka kae ba leme gona tlasa di-festiry mo gona ka moka ditlelase ka mo dijo di ka tlaa mono bana ba ja dijo tse gantle ba ja go latela phepo e nepaetseng
1: o ikutlwetse ga mosotho motle ke tswana ditaba tse neng di etsagala ka mane ka makwanyane primary ditaba tsena le mo o phelang teng mosotho motle di ka etsagala gobane bommaphepo le basupisi ba lekala la temo ba teng go thusa gore ga o batla go di etsa o ba atamele fela o bontshe tšhesego jele bona batle batle ka botsebi ba bona ba o thuse gore ditaba tsa tlhagiso di be bonolo gotlhe ge tse ba go tlhagisa e tle re ga re di bolokeng e be le gore di teng e tle re ga re dijeng ka mebala ka o fela e be le gore re di tlhagisitse gobane re ke ke ga tseba go dija ka mebala eo go kgothaletsang go dija ka yona ga fela ge ntse re di reka ge ke ke ga tseba go boloka tšhelete ya go etsa dintho tse ngata tse go tlhokang go di etsa ge le malapa ga fela ge ntse re reka dijo go bonolo ga kalo fela ga re ka ga fokotsang yena ya go reka dijo ga itlhagisetsang bophelo bo tla ba bonolo ke ntse ke le nao mokwa ga mosotho motle letsatsing la ka jono ke go go wena o tlo o atamele boesa wa tseba sekolo sena ga se fellwe le school fees ga se patalwe ke mo o inkelang ditsebo mahala fela e ba le letsatsi le letla mosotho motle o ikutlwetse ga mosotho motle ke tswana ditaba tse neng di etsagala ka mane ka makwanyane primary ditaba tsena le mo o phelang teng mosotho motle di ka etsagala gobane bommaphepo le basupisi ba lekala la temo ba teng go thusa gore ga o batla go di etsa o ba atamele fela o bontshe tšhesego jele bona batle batle ka botsebi ba bona ba o thuse gore ditaba tsa tlhagiso di be bonolo gotlhe ge tse ba go tlhagisa e tle re ga re di bolokeng e be le gore di teng e tle re ga re dijeng ka mebala ka o fela e be le gore re di tlhagisitse ga tse ba go dija ka mebala eo go kgothaletsang go dija ka yona ga fela ge ntse re di reka ge ke ke ga tseba go boloka tšhelete ya go etsa dintho tse ngata tse go tlhokang go di etsa ge le malapa ga fela ge ntse re reka dijo go bonolo ga kalo fela ga re ka ga fokotsang yena ya go reka dijo ga itlhagisetsang bophelo bo tla ba bonolo ke ntse ke le nao mokwa ga mosotho motle letsatsing la ka jono ke go go wena o tlo o atamele boesa wa tseba sekolo sena ga se fellwe le school fees ga se patalwe ke mo o inkelang ditsebo mahala fela e ba le letsatsi le letla mosotho motle
2: ah, re ya mo

0: mehaleng ya motho a kekeng a molahla kapo a kekeng a etsa gore bophelo ba gae bo be bosuta e le gore ka tsela eo rona re ikisisang go utlwisisa bonna le go bonagatsa bonna ke karolo ya dintho tseo re sireletsang ngwana mošanyana ka tsona e le go re ba di-intentional role model gobane ngwana mošanyana o gola ka go bona ka go shebelela
1: o fumane banna ga ba le mmogo balla ba tsholla dikeledi ke boima boo ba boimetseng mme ditaba tseo e ka gotsa di tlisa matlho godimo go shejwe batho ba bomme ka nnete e tlile banna ke batho ba
2: mamedi re khutla jwalo re le metsotsong e le 10 le metsomedi re foraletse hantle hora ena ya botshelela mme pele re tswela pele ka ditaba tse ding re fela ke o fetsa boemo ba lehodimo ho latela phatlalatso e faneng ke bane ba lefapha la bolipi yona e re ka jeno ho ka lebella hore le hlake ho futhumale empa ho be mahareng dibakeng tse ding ka malutimo tsiare moya o ka lebella ho foka o le bobebe ho isa we ba marengwa hlaha bophirima mme ge le kolatsa motšheso kwano seterekeng sa masego dintlha tsa motšheso ke 20 le metso e meraro mane seterekeng sa mafeteng ke 20 le metso e mmedi athe seterekeng sane sa mahalesuku quting ke dintlha tse 20 le motso o le mong ha seterekeng sa qajasneke le dintlha tse 20 le metso e mmedi mane seterekeng sa mokgotlong ke dintlha tse 20 le motso o le mong ha seterekeng sa bothabothe le ribe ka sitana le berea e le dintlha tse 20 le metso e meraro mme seterekeng sa thabatseka ke dintlha tse 20 le metso e mmedi mme ga re lekola fela sebakeng sane sa semongong ke dintlha tse 20 ke tla ke bontsha gore mane naeng ya Durban Aforika Borwa motlhomphei tonagolo Ntsokwane Samuel Matekane ke karolo ya ditlho tsa dinaga le mebuso e nang le seabo mokeng wa dinaga tsa sarake wa selemo sena sa 2026 mme mmoka ona o ile wa qala letsatsing lane la maobane mme jalo ka kamehla re na le moqolotsi wa rona wa ditaba ya gona naheng eno e leng Mickey Kgutshwane re tlo leka go buisana le ena motlho mo re fefela dintlha tsa morago malebana le mmoka o ntseng o tswela pele mono Durban naheng ya Aforika Borwa mme e re gantse re leka go mo fumana fela re tle re potele ganyane fela re leke go bona gorena re mo fumana jang
1: kana ba tsa go pita dina e di shong ba ke tsaba ba ga tsa go pita ke potse ya tele ya bobeki o ze na mo putso ba ba tsuba tsheta mo sebetsi o so so puo o go tla e ketsa ka go ba e kele tsa mo sebetsi fela ho sa e ketse mo putso o ba ke tsaba go bua ho ba di bula ela ha o khatse monana o tsika na mo putso o fole ke mo e kele tsa ba tsa o ba tsa go tsa dithuto tseo ta bona se ba buang ka tsona ba ga dithuto tse sentse ba di sebedisang
3: na re batlang go retle re bue tate go tlhokometse tlhe gape gape rona le batswadi bao ditaba tsena tlhe ba di tseba hantle ntle ba sheba fela gore na monna eo a mathang le ngwane wa ka ke monna a nang le tšhelete ya ba itšhebela pele fela ke bua tsena tate re na le ditaba tseo re ipitlileng go tsona tseo motho a tla ba a latela motho ya ena wa monna mona a fitlha go yena ba pele tsala di tsama mmetsa na pele tsama mona la hela ke tlo kometse go e tswe go bona ngwana wa ka ke kopa go re ka nnete ntate o go mpo bona gona re re dumela na jwa ke kopa o mphe dikiti tse mashumi na ke a ke tlo mpo fela o feta di kwetse tsiletse ka mo ga di kwetse tsiletse ka pe ape o sa boetse a hlape ape ke motho mo ke bona ka motho yana ka mana ha ke sentse le ke nna ntse se go tsikisa ke le ke mathata ding a ka ke nga nnete ke tlo ne hlosa la botala a go mpo boetse ga shasha letse ape
4: a nnete re na le naga fela ntate tiena ya bo rona re rankantse onaa re bua bo tsinka ga re bue bo setola gore ebile ke se atana tiena ke ba lentile le kgotshwanyane go sabe wa re ke a go akana ntate ke go ke bontsha gore na re ye ebile boleng bo tlase ja
1: batho ba modimo nna e be a se o serekanya bana ba rona na ka go bana bjelo ba go utlwa ka dikgetho sekolong ga di tlo ba tswela molemo kang bo mme a ke leng karabeleng ga le go tja bana batho ba ba batlang mokgetho a bona na bona le na le sekolo sa bona gore ga ba tsetya go kgetha ba lokela go sebeletsa setšhaba jwang.

0: Pito re thisa ka ntlo. Bana ba rona ba rutwa ka mosebetsi. Wa hore na ba iphidisa jwang. Ke Phetho, ke Tuke, a Lekwaba, ke Hlatsi.
1: Ke na le bothata ka baphatlalatsi. Baphatlalatsi ba rona mo Welesey. Ko re ka re lele. Ke tlhokomelo ya ka. Kampo ke a fosa. Ga ke re ntlhe ga sale re lela ka yona le re bitse ka kampei re bua ntho e le nngwe gore di-passport-o ke tseo ka moo di rekisetswa batho di stakile. Ga le kebe le ka moo le le boikarabelelo ba lona gore ke sa tota re sheba ntho ena ka mona re le baphatlhalatsi ke ke re shebe sello sena ka moo. Le re bitsetsa batho bana fela kore ga ke bone wele sena setlhale.
2: Jolo ka ke ile ka bontsha he mamedi ka bontsha gore re tlo buisana le mosebetsi mmoho e le moqolotsi wa rona wa ditaba Mickey Kgutshwane ya hona mane Durban na ya Afrika Borwa mokeng wa dihlooho tsa dinaga le mebuiso tsa Saraki. Re sentse re na le ena kwano Mickey Kgutshwane re ke wa moele o seng wa kajeno lenanong la seupeng. Re thuisa fela utlwa dintlha tsa moraora o sentseng di etsagala gona mokeng o tshwaretseng Durban.
3: Atisa go tshepa go Afrika Borwa e tla netefatsa go mogwa wa moka wa semosena o ne mo tsepa bitse maikutlo go di ba go fihlela kgolo ya moruo wa dinaga ka o tsikelela ntlafalo ya temo ga go ya dibaka tsa ditshebeletso magogo le ditsela mogo le sebediso e nepetseng ya digafo ya dikgodilo o tla fela o kena tshebetsong go matlafatsa dinaga ha amela losokwana bina setulo President Cyril Ramaphosa o dithutsa SADC ka mo tshepela botlhola setulo ba tikologo a re tshisego ya boikitlaetso ba Aforika Borwa ditabeng tsa SADC e re kadile mo ona sena dileng tsa e tshietsa go fitlhelela tokologo o re Aforika Borwa e tla etsa sotlhe go netefatsa gore SADC e kenya tshebetsong tshebelo pele ya 2050 go tiisa boitlamo ba dinaga ditabeng tse dintshetsang pele mmogo le go maatlafatsa kgwebo le kgwebisano le motsamao o lokologileng wa dinaga tsa tikologo. Go sale jalo modula setulo wa SADC o bile a kwala mmoka ona setsemogaga tse ding tikologo e tlaetsa sotlhe go maatlafatsa bophelo ba ditšhaba ka go anetsa metsi a tlhokileng go anetsa motlakase bodine ka karolo ya go ditšhaba tsa yona ka 2030 mmogo le go maatlafatsa gago ya ditsela molemong wa dipalangwang tse bolokegileng. A re tsena di tla fitlhelwa fela ga maemo a la kenya tshebetsong letlole la ntlafatso la tshegetso ya ditšhelete leo dinaga di tlang go le sebedisa go fitlhela tabatabelo tsena. A o betsa re ditšhaba tsa dinaga tsena dina e metle e fitlhetsweng ma empa go kengwa tshebetsong ga yona ke taba e rutelang go ba ka sehlogong. Ka gona ba se ba entse maano a tla ba tataisa go fitlhela senang. Ketsalong ena mmoka o bile wa phatlhalatsa tokomane ya tumelano eo dinaga di fitlhetseng mabapi le go tlafatsa tikologo. Dintlha tse phutlhetsweng di kenyeletsa gore dinaga tse e nang le dikgotlhano di sebeletse go di rarolola molemong wa bosetso ba tsona. Tabeng ena mmoka o eleditse mafapha a ikarabelela nageng ya Madagascar to ya naga wa boela wa ba ba tsa Mosambique ka tema yeo e kgathileng go fedisa bogogoni. Ditabeng tsa bophelo teng mmoka o eleditse dinaga tseo e leng ditho go maatlafatsa le go sebe

tsa mafu a sewa ka nako, wa di kgothaletsa ho sebetsa mmoho ho tshehetsa DRC ho hlola sewa sa Ebola. Mmoka o ile wa kgothaletsa dinaha ho itukisetsa ho tobana le motjheso o matla o tlang ho baka komello El Nino ka ho kenyeletsa mekgwa ya ho hore o

0: TV 它高了有些，那么高温啊，我们这边你那个嘛，你输给了我。
1: Mm-hmm. Ka nnete re lebohile haholo, ke a tshepa hore re tla nne re buisane le nako e tlang ra leboha. Jwalo ka ho tlile he mamedi eno ke moqolotsi wa rona wa ditaba Mickey Kgutshwane ya ntseng a re fa dintlha tsa moraorao mane naheng ya Afrika Borwa Durban moo he e leng mmoka wa dihlooho tsa dinaha le mebuiso kwano tikolong ya Sadak, mme he tlaleho ena ya hae re beha metsotsong e 20:30 re foraletse hantle hora ena ya botshelela ebile la re kena ditabeng tsa mokgatlhelo ona wa bobedi wa lenaneo la Sebopeng. Tsona di bontsha ha lekala la toka le molao ka komisi e shebaneng le ditaba tsa tlhatlhobo ya melao eo Lesotho le nang le yona e ileng ya etswa dilemong tsa kgale e leng Lesotho Law Reform Commissioner le kene tshebetsong ya ho tlhatlhoba melao e jwalo ho netefatsa hore e ba melao e ikamanyang le dipheto tsa moraorao. Tlhatlhobo ena ya melao e etswa ka morao ge lekala le hlokomele qholotso e kgolo ya dikotlo ditlolong tsa molao moo ho bonalang ho ena le ho hlana kapa hona ho setswane ha dikotlo le dikahlolo melaong e fapaneng e leng ho tsebalang ka hore ke inconsistency melaong ya naha ena. Ke mafapha a fapaneng ao lekala le tshwarisaneng le ona ho etsa tshebetso ena e kenyeletsang diphuputso, mme ho fihlela ha jwale mafapha a jwalo a ntse a kopana ho teka kgatelopele esita le ho fana ka dikgothaletso ditabeng tsena. Ho utlwa dintlha tse feletseng mabapi le tshebetso ena e seng ena le nako e qadile, re tlo buisana le advocate Ntatisi Tautshoana le advocate Dipalesa Mogale. O tla nthusa haholo haeba ke sa e bitsa hantle fane eno, empa mamedi re tlo buisana le bona. Ba tla boela he ba hlakisa haholo melao ena ya kgale eo ho bonalang hona le dikotlo tsa yona tse ho hlanang esita le hore na tshebetso ena e ntse e etswa ka tsela efe ho fihlela ha jwale, mme re se ntse re na le bona ka kwano ka matlong a kgaso. Kannete ke a la amohela le ho leboha ha le tlile kwano sealemoeng sa Lesotho tla buisana le rona ka ditaba tsena. Empa ke a hola pele re kena ka botlalo ditabeng tsena tsa melao ena, ke rata fela ke a hola ke re utlwa hore na hana re bua ka Lesotho Law Reform Commission re bua ka eng, e sebetsana le ditaba difeng hantle le gore mamedi a tla utlwisisa ntse re tswela pele.
2: Ke a leboha ntate. Ka lebitso ke advocate Dipalesa Mogadi, ke a legal researcher e hlahang Lesotho Law Reform Commission. Ntse ke sa tsamaye ke le mong, ntse ke tsamaya le mosebetsi mmoho wa ka. Ke a leboha.
3: Ke a leboha ntate. Nna ka lebitso ke advocate Ntatisi Tautshoana, le nna ke a legal researcher from Lesotho Law Reform Commission.
2: Kajeno re tlile sealemoyeng ho tla bua ka morero kapa projeke eo ntseng re sebetsana le yona re le Lesotho Law Reform Commission, e sebetsana ka tlhahlobo ya dikotlo tsa molao e leng review of criminal penalties. Morero ona kapa projeke ena e ntse e tswa ke commission ho latela Section 7 of the Lesotho Law Reform Commission Act of 1993. Mme ka hara section ena ho hlaloswa mesebetsi ya Lesotho Law Reform Commission. Mosebetsi wa pele ke ho hlahloba melao ya Lesotho ka sepheo sa ho ntshetsa pele le ho fetola molao ka tsela e hlabosehang. Kore haholoholo ka ho matlafatsa molao le ho etsa hore o dumelane le maemo a teng hona tena ka hara naha. Mosebetsi wa bobedi wa commission ke ho fedisa bofokodi le dikgaelo tse teng molaong le ho nolofatsa molao e le hore o tsebe ho utlwisisa le ho sebediswa ha bonolo ke motho e mong le mong ka hara Lesotho ka mona. Vale, ke leboha ke yona mesebetsi ya commission yenu. Jwale ha ke shebile mehleng ya kajeno, re a utlwa ebile re a bona hore Lesotho le bile le dipheto tse kgolo maemong a lona a setjhaba le setso, hammoho le maemong a dipolotiki le moruo, tseo ka tsela e nngwe di ameng melao le dikarolo tse ding tse etsang tsamaiso ya mmuso. Dipheto tsena di hlahisitse matshwao a sa rateheng a bonahalang ka ho senyeha hwa boitshwaro le bophelo ba setjhaba sa Basotho. Ke ka hona rona di-legal researcher tsa Lesotho Law Reform Commission re ileng ra nka bohato ba ho hlahloba dikotlo tsena tsa botlokotsebe e leng di-criminal penalties e le ho arabela ditletlebo tsa setjhaba sa Basotho bao ba hlahisitseng hore tsamaiso ena ya kapa ditlokotsi ditsamaisetsana tsa botlokotsi.

0: bonagala di ama magotla hape di bonagala di hatikela ditokelo tse ding tsa mantla tsa motho ya qosweng ha holo holo tokelo ya nyeo e hlokang le eme e leng the right to a fair trial le tokelo ya tekano ka pela molao le tshireletso e lekaneng ya molao e leng the right to equality before the law and equal protection of the law. Ke hlalositse hore project e nentseng re sebetsana le yona e bitswa the review of criminal penalties. So lentswe kotlo e bulela le bulela kahlolo kapa sephetho se fuang motho ka lebaka la go etsa ntho e fosaetseng kapotlolo ya molao. Morero e le hore go galemela boitshwaro bo bobe le go thibela gore phoso tse jalo di se iphete hangata le hangata. Bala tabe ena ya dikotlo e qadile kgale haholo ka selemo sa 1884 ha Lesotho ne le qala ho ba ka tlasa tshireletso ya Britain. Tabe ena ya di-criminal penalties e theuwe ka hara the Penal Code Act ya 2010 e leng yona e tsamaisang e fanang ka tsamaiso ya melao ya botlokotsebe le sethumona. So ha o ka sheba the Penal Code Act wa sheba ho tloha part 3 ho isa ho part 9 e fana ka ditlolo tsa molao. Ebe ha o sheba part 10 if ke karolo e buang ka dikotlo mme e fana ka tataiso mabapi le tsela eo makgotla a lokelang ho fana le ho tsamaisa dikotlo ka yona ha motho ya qoswang a fungwana a le molato mme a ahlolelwa tlolo eo ya molao. Ka dibakeng tse ding o tlo fumana hore ditlolo tse ding tsa molao tseo dikotlo tsa tsona di sa bolelwang ka hara ho sehlomathiso e leng the schedule of penalties e ka hara the Penal Code. Section 109 subsection 3 ya the Penal Code e re lekgotla le ka fana ka kotlo ho motho ya fungwanang a le molato wa tlolo ya molao e boletsweng molaong o mong ho latela kotlo e fungwaneng molaong o mong. So sena se bolela hore ha kotlo yeo e le siyo ka hara Penal Code makgotla a ka nka ke kopa tshakelo section 109 subsection 3 e re lekgotla le ka fana ka kotlo ha motho ya fungwaneng a le molato wa kotlo yeo e boletswe ka hara the Penal Code ho latela ka kotlo e fungwaneng molaong o mong e boetse e re ha ho sena kotlo e jalo e fuweng ke molao ofe kapa ofeng ka hara Lesotho lekgotla le ka fana ka kotlo e jalo e ipapisitse le melawana ya kahlolo e leng the sentencing guidelines tse fanweng ke Chief Justice ka tlasa molao wa the Criminal Procedure and Evidence Act. So ntho section 109 e tehang ke hore dikotlo tseo Penal Code e sa faneng ka tsona di lokela ho nkuwa melaong e meng le ha melao e jwalo e sa bolelwa ka hara the Penal Code. Mokgahlelo wa bobedi ke hore moo Penal Code e sa faneng ka kotlo mme ho sena kotlo e jwalo melaong e meng lekgotla le ka fana ka kotlo ho motho ya fungwanang a le molato ho latela boikeletso kapa boikeletso ba lekgotla e etse hloko boima ba nyewe eno. Ke a leboha.
1: Mamedi re metsotsong e 20 le metso e 8 re lebile mane horeng ya bosupa, mme jwalo ka ha ke ile ka bontsha ha eba ke ona o bulelang sealemoya, re buisana le Advocate Dipalesa Mokgadi. Ne ke re ke lokise lebitso leno le Advocate Ntatisi Tautshwana mabapi le taba ena ya tlhatlhobo ya melao yo he lekala le ntseng le kene sebetsong ya ho bona hore mohlomong he melao ena ya lokiswa. Ja gola he o ne o santse o kene tabeng eno ya ditaba tsa di-Penal Code jwang. Ke melao e fapaneng eo e tlhatlhojwang kapa ke molao o fela o buang ka ona ditaba tsa dikotlo tsa kore tsa ditlolo tsa molao? Ke batla o busa fela na ke melao e fapaneng mo montse e tswa taba e ya review kapa ya o tlhatlhoba kapa ke molao o le mong, mme ke melao e fentlhe re kena ho yona ka botebo?

0: lefapheng la thuto e tlile ka naba o tjena lefapheng le itseng o tjena jale ke batla ukwa gore na go na le ba nang le seabo bao le sebetsang le bona le gore na setšhaba le sona na se ba le seabo mosebetsing eo bana ga e ba go bua ditaba tsena tsa melao ke ama setšhaba le yona setšhaba le sona motlhomong maikutlo a sona a ne a batlwe ditabeng tse ke batla utlwisisa tabeng eo
1: ka leboa ntate lesotho la reform commission e ntse sa sebetse e le nngwe tabeng enana re ile ra ba ra tshwara dikopano le di ka dipuisano le mafapha ohle a ameyang jwalo ka diofisi tsa molao maponesa batšhotšhisi bomastrata le makgotla ya setšhaba go fihlelela mona mo re leng gona teng e ntse sobe mosebetsi o felang ntse re le mothating wa go kopana le botlhe ba ameyang ditrekeng tsa lesotho kaofela ka sepheo sa go eketsa kapa go ntlafatsa dintlha tseo seng re di boletse ka jeno
0: mosebetsi o kadileneng o hantle wa taba e ya go tlhatlhoba melao e le gore na ja gola na e lebeletse o felela neng gobane hangata le setšhaba le sona se selele le gona kwano dialemo gore tshebetso di etsiwa batho ga o bona le gona pheletso na e fitlhela neng le gore na ja gola tshebetso ena gantse gape le na e tlo etsiwa ka tsela efeng
2: projeke ena e qadile ka 2021 ke projeke e kgolo haholo mme ga batle go itatisa gobane ga ra itatisa ba le re tlatlwa re bona re etsa diphoso gobane melao e mengata re tlameha re shebe molao o mongwe le o mongwe o nang le di-criminal penalties ka ga tsona
0: mamedi re metsotsong e mashome a mabedi re lebile mane goreng ya botshelela ke a gola taba e nngwe ke gore na le boletse ke na melao ena e mengata golo ke go tlwa melaong re buile ka yane ya go tlwa galegalegala selemong sa ne se le sela a se bolela ke mpa fela ke batla ukwana taba ya review ena e etsiwa melaong e fitlhelelang selemong sefeng kapa ga o tsotele gore na ke mole molao o ileng wa etswa selemong sefeng o fitlhela selemong sefeng
1: Eya ntate ha o tsotelele as long as e le molao o ntseng o le teng ka ga tshebetso o ama mosotho mongwe le mongwe re tlametse go bona gore na do those criminal penalties meet bophelo ba rona ba gona jenana do they adequately protect the rights of the individuals a basotho re bone ga ona mo hatikelang ditokelo tsa bona kele
0: re tlo leka go nka maikutlo a bamamedi fela go utlwa maikutlo a bona ditabeng tsena tsa tlhatlhobo ena melao gobane taba tsena tsa melao e tlile le basotho e tlile ba na lolola golo ka taba tsena tsa dikotlo tse tsa melao ke mpa fela ja gola re ka thetsa taba e nngwe gore dikotlo tse tsa melao jalo ka leile la tlhokomela taba ena inconsistency na go na le mehlala yo le ka bang le yona ya dikotlo tse ileng tsa nna tsa itsiwa ke magotla mo o tlileng re bontsha gore a shimola ona mona o la itsiwa kotlo itseng mona go itsiwa kotlo itseng tse neng tse di eletse tse batlileng di tshwana empa go bonala dikatlholo melao e ntse e tshwana but dikatlholo jwale ga di ya magotle mane go bonala le tse di fapana ke mpa fela ke batla mosotho a tla utlwisisa gore legotla e ka nna ba leletsa qeto mona empa ya ba go itsiwa qeto e tjena molaong o tjena ne neng go itsiwa qeto gape ya ba e se ba e fapaneng gobane ke yona taba e le reng le tlhokometse
1: ke a leboa jalo ka ga mphatwa ka boletse gore inconsistency e re e tlhokometseng ke tsela eo le go tlalaketsa molao le begileng dikotlo ka teng o tlo fumana gore dikotlo tsa molao tse tshwanang di fuwa kotlo tse fapaneng tlasa melao e fapaneng motlhala re ka nka section 9 subsection 2 of the Drug of Abuse Act ya 2008 e fanang ka gore motho ya funganwang a le molato ka lebaka la go agola cannabis kapo cannabis resin semeleng sa cannabis o tla ahlolwa tšhankane nako e seng ka tlase go dilemo tse tlhano kapo go lefiswa tefiso e seng ka tlase go masome dikete tsa masome a mabedi 20,000 ha o bapisa le section 91 subsection 2 of the Penal Code Act ere motho ya funganang a na le sethethefatsi se se molaong o etsa tlolo ya molao empa this section ha e fane ka tefiso e itseng so sena se bolela gore se fa magotla matla a go etsa wa o fana ka kotlo so ha o ka tlhokomela molao ona wa Drug of Abuse Act le Penal Code ke melao e mmedi e fapaneng fela e sebetsana le tlolo ya molao e le nngwe e leng possession of drugs so taba ena ya gore e nngwe e tlabe e na le kotlo e nngwe e sena kotlo e fa magotla the discretion e sentse tlisa tabe eno ya inconsistency ke mona mo e leng hore tabe na e bitswang forum shopping e tla etsa hala mo go bona halang e leng yona taba hore go tla kgethwana ho nkwa molao feng wa o kwisisa hore qetellong ya letsatsi toka e kebe ya ba consistent so ke yona taba e nka ka e hlaisang tate ka leboha.
0: Ditho tsa lekgotla la setšhaba ke tsona tse fuwe mosebetsi kapa tseo molao o di dumelelang gore ebe kapa tshebetso ya bona e tlile ke taba ya go etsa melao jone mpa ke batla utlwa gona le bona na ba keneletse ditabeng tse gobane ke bona ba fetisa melao na le sebetsa le bona ditabeng tse tsa go etsa ga o se etswa tlhatlhobo tse etsa melao
1: eya ntate ntse re sebetsa le bona
0: mamedi re metsotsong e leshome le metso e tsheletseng re lebile mane gore nnya bosupa ke rata fela ke re utlwa maikutlo a basotho ditabeng tsena tsa melao gore na bona ba utlwile ditaba difeng ebile ditaba tsena tsa melao ga ngata e tlile batho ba lla ka tsona gore di thata eng ga di utlwisiseng ge ke re ba fe menyetla gore le bona ba ke ba lebotse dipotso odima ditaba tsena tsa melao le gore na motlho mo ntshebetso enana bona ba utlwisisa ka tsela e feng le gore na le bona na ke a gola seabo sa bona na ke se feng ditabeng tsena tsa melao ena e bonalang motlho monye sa tshwane kae kae mamedi nomoro tsa rona sa mehala ke tsa ka mehla mme ga ke le motha dingwena he ke o bulela mehala ge ke re utlwa gona wena go ka ba le maikutlo kapa tlatsetso efe mamedi ke ya o amogela kgotso ntadi kgotso nnadi tsota
3: dilotsa senta ka mone bona bona mo go molao o falang ka dikahlolo molemong wa dithethefatsi kapa kgatlhanong le dithethefatsi se molemong wa tsona kgatlhanong le tsona jale ga ba ntsha ba lokisa ba bona ka ba tla beya dikahlolo boemong bofe mo bolokiseng oo ba ntsha ba go lokisa wa ko utlwisisa gore ga e ba dithethefatsi di a sebediswa ka ga naga motlho motlhe ke etse ka go kgetholowa e be di sebedisa bofua batšha e leng bona batho ba santsaneng a tetema dikelelong molemong wa gore ebe a ka ganana kapa go dumelelana le tsona ba santsane ba tetema ga ba so iphumane ga go thaletsa go dikatlhola ka ba tsa mofuta o feo ba jale ke utlwisisa gore ke polao ya naga eno kapo ke bogabele ba naga a molaong a bone ka ba ka ntlafatsa jwang ga ba ntsha ba bua le maparamente ke gore ba tlhabage re ka kgothaletsa gore motho ga a fongwana a rekisetsa batlha dithetefatsi katlholo ya gae e be milione tse tharo go ya godimo ga e ba a sa tlhole tšhelete mane setsing sa tlhabololo papotogonkong ka mogoleng ka teng gobane o rekisa dithetefatsi o rekisetsa batlha o gabela naga re ka kgothaletsa gore a tlhole dilemo tse lekgolo le masome a makana ga ke re ke etsa motlhala jale ke batla utlwa gona bona bare a ba kgothaletsa go etswang ya bobedi ke gona ena ya masome a mabedi a malodi ebile a go eaa go kgetholowa e fuya melata e ntseng phoso ka ga naga motlho o mo ke ene a sena ditokomane o fela ka thoko wa molao ebile o entse tlolo ene ya molao na ka nnete ba bona e le ntho e nepaetseng ga ba se ntho e nepaetseng ya go a fuya masome a mabedi a malodi ba ga ba ntse ba ntlafatsa melao eo ya bona aka le teng ba ka gakanya gore di ka tlholeletsa mofuta ofe goba ko utlwisa go molata ga a le ka thoko go molao ka ga naga o tlamele a tlhole tšhelete e tla tshabisa ba tlang go tsela ka thoko wa molao kapa dilemo tse e tla ba tshabisa go tsela ka thoko wa molao ebe ke tlakileng tate mo gore
0: nate tsotang ge ya leboa ntate ka dipotso tseo tsa gago batla kena go tsona ere ga e ba go ka ba le mmamedi motlho morenke ba bararo fela e be se re tlotla re baba se ba le teng mamedi 2231 6429 le plus 2665993 mamedi ke wa mwena kgotso ntate six re phela ntle wena
4: bomme ke kwa ditaba tsa bona tse tlhakileng empa kae kae ke boetse ke a tshoa gape mbatle ba ntlose letswaleng lena gore ga o sentse tlhatlhobo ya molao ka mong baetsi ba molao ka molao ka parameng gotlho maparamente ke yone e leng baetsi ba molao mme ba ntse yona melao eno ya dipegelo tseno tse tlase ha projeke e se e sedile le tlo.

0: ka yena thopho go tshayo yo le leng teng ya melao le go tlisetsa ka mola ka botsetsa ka fa e tla feta e se le final e le jwalo. Maikutlo a ka ke gore e ne e ka e ka ga le selentse taba yeo ya tlhatlhobo le se le batlile mabaki a tshwareyang ka nnete le igodisitse gore melao yo e tlile e letlhatlhobile ka nnete yotlhe e be tlile e kena mongwe ntle le gore mopolotiki kapo moparamente a be le tshusimetso godima ona. Gobane ga ke dumele ka e ka re mosebetsi wa lona e ka ba go phoqa naga ena le tshepetse gona gore le lokisa mo go tlhokang go lokisa gona teng. Ke lebila go lontate
1: ga re ya le bwanta teng shake seek mamedi metsotso e leshome le metso e medi ge lebile goreng ya bosupa re nka mamedi wa go qetela ba eti ba rona he ba tsebe go kena ditabeng tsena. Nomoro tsa rona tsa mahala ke tsa ka mehla tsa 2231 6429 le plus 2 6659 3 ke tsona di nomoro tseo ka kenang go tsona wa botsa kapa go etsa tlatsetso ditabeng tsena tseo re ntseng re di tshotlha. Gopola he ke le ka bontsha gore re na le baiti ba tlhang lekaleng lane mamedi ke ya wa mena kgotso mme mme mante weleng e ya mme
2: ke ne ke re na ga ditata sedisana go ka ba le molato ba rati ya batho e be go na le molemonyana o teng go tsone go ka bang lese gore di sedisedise ore ke tsone ntate ke a lebo.
1: Re ya leboga mme mantebeleng re na le ba mamedi ba ba gago go bile le ntate tsotang le ntate shakesi le mme ntebeleng kapa mme mantebeleng ke kopa gore ke re kene ditabeng tsena tsa bona ke tlhokometse gore le ntse le utlwa gore na ba ntse ba botsa ditaba tsa mofuta ofe.
3: Ke kopatlhe ke arabe dipotso tse pedi tsa ntate tsotang. Jalo ka ga re le bafoputse re tlabe re se re ntse research ya rona e be rona re tlotla re ngwala dikgothaletso tse tlo ya paramenteng mme dikgothaletso tsa rona re di ngwala ka tsela eo re tlo etsa gore dikotlo di tshwane di tshwane mme ke tla potsong ya bobedi ya 20 Malute ya Aliens Control Act. Ke gola ga karasha molao ona kwa 1966 kwa gale haholo mme ka nako eo ke gola 20 Maludi e nena le matla like ha motho no thwe a patala kotlo ya 20 Maludi ihle e ne mo fihla and rale ke bile rena le di economic planner tle ke bolele ha tle hlalose hape rena le di economic planner tsentse re sebetsana le tsona ho bona hore na taba tsena tsa dikotlo tsa ditshelete tsa dikotlo na re ka di bea
4: jwa ho arabela potso ya ho qetela hore na di-drugs hai ke nana ke di-drugs ra tseba di sebedisetswa mabaka a fapaneng di sebedisetswa ho etsa moriana so e setswa go bona basotho hore na ke di sebedisa ka tsela efeng.
1: Go na bontsha tshwenyo fela ka nnete mme mantebelempage o tlhakisitse le gore na ke gola melao e bang teng na e tla laola taba eno jwang. Mamedi re metsotsong e robong re lebile goreng ya bosupa jalo ka metlha wa gopola he goreng eo ya bosupa re tla fumana ditaba tsa senyesemane ga re le mothating ona re boetse gape re o bulela mohala re na le baiting ba tlhagang lekaleng lane la toka le molao bona ba ntse ba bua mabapi le ditaba tsa tlhatlhobo ya melao yo naga ya Lesotho e nang le yona e bonalang e ile ya e tswang dilemontsane tsa gale golo mohe o bonalang go na le o se tshwane motlhomong ke gola ga dikatlholo kapa dikotlo tse teng melaong e jalo mme re o bulela mohala mamedi ke ya o amogela.
5: Kgotso
1: ntate.
5: Ya buang yona ke ntate Ntlama ntate ka mona ka bereya.
1: Ntate Ntlama.
5: Ee, se morenaka. Ba tseba ko bitse ntho tse tsa di-drugs di jwang. Ka bona ntho tsena ntate tsena ehlile di na le mesebetsi e meng ya bohlokwa empa di na le kotsi ya ntse di tshwala marangrang fela. Jwale ntho nka buetsang yona e nngwe. Naha e ntse a ntse ke ntse yana wa bona naha e le ka Saudi Arabia bo Iran. Mono motho ntate ha sa fumana molato o a phanyewa ga bana nako ino ga ona no tho eno ke motlhomphegi eno a ke mokuti eno a ke itisege na keng e Lesotho mona o tla fumana go ntho tse kang tsena ntate ba ditšhegele o ka tla fumana o tlo tlha batho ba bangatampi mono ntate wa

0: pele ba motho o fumana go ntate go tla hlala batho ba utlwa go fumana go ntse a setsa le melao pele tshe tshe motho ke ma ke syndicate o tla fumana go ntate ke le toto fela le ditile le to fumana go hlaba batho ba mo bohlokwa ba ba ke ketsa ba etsa ketsa mona go ma ka apartment go na ke tshwere ke ntate ntina yena go no sutu ke mathata bane mo gaona o tla go ba ba bisana tseng ke ding tsela ke tsama ipa bisana tsona ga o itsala jwang bana ba go bisa fela ntse ke ba go bisa tseleng ke tse fumana ka ka tsona nna mo molemo bona mo ka makala ntse mo ntate ha ke tsang ka nka netwe ke le bua gore ntate wa ka ke bona maikutlo ka ano
1: ah ge ya le bona ntate ntlama no mpa fela a tla isa maikutlo no mo rotsa rona mamedi ke tsa ka mehla 2231 6429 mamedi ke wa mo hela lwana
2: ka domo
1: go tsona ntate
2: botan bidi se so tu se ga sa nka poho e ya pheta nyopa
1: ha go utlwe he
2: bomme ha ke re ke ba buele le ba molao ke ditsebi molao ha ha ke go jwalo
1: ho jwalo
2: nna ke le monna mo sotho wa dikalane ha mo ale mona ke utlwisa go na le phapanya o sebedisa di taxi ka molao le o di sebedisa a sa botlhodi ba molao ba tlamehile ba agabe ntho e re utlwang kore e se ka re ga ntse ke rekisa dithutefatsi mono ya ba go tshwana le ngaka ga enkile tsona dithutefatsi tseno tse bakapo di-trus tseno a di sebedisa mane go phekola bakudi e be go tena go tswa gona ke di sebedisa jwa molao tlamehile o agabe botlhodi ba molao le tshebediso ya molao gannyile teng dipakeng mono wa gole ke tlhakile ntatemotlhakile
1: ntate ge ya leboa mamedi re metsotsong e metlhano re lebile goreng ya bosupa re ntse re tswela pele go nka maikutlo a gago kapa dipotso tse o ka bang le tsona ditabeng tsena tsa baeti ba rona re ntseng re buisana le bona mamedi ke wa moela lwena khotsong dadi
3: malefane la dikata wa ntjelo tsuntini
1: dadi malefane
3: ka dikata wa tsuntini go tsaya ga dina ga re dina tsendi di bua mong tsa ya mana le molao
4: na go tsaya pe na ba tsuba e tsa molao le sutumona ka molao pele ba e tsa molao ba di ba tseba na melao e se le teng e reng gona o thiba taba ee ke itsang ya gore jale ya botlhaa na go ba jalo kapo empa e gobane fela ba bitswa jalo gore ke baetsi ba molao ba iketsetsa fela jale e be gona ke o fumana go na le botlhano ga ke tabaka e gone metsi kealeg
1: re ya le bona ntate malefane mme ena go beya metsetsong e mene re lebile goreng ya bosupa haeba go na le mamedi e mongwe o qetela ge tla mong ka pelege re ya ditabeng tseo tsa hora ya bosupa mme ba tla kena ditabeng tsena tsa bamamedi ka mora hora yo ya bosupa la kukulege boholo ba mamamedi e le ditaba tsa ditlatsetso haholo ditabeng tsena e seng dipotso haholo mamedi 2231 6429 le plus 2665 9933 jalo ka ga ke ile ka tlhalosa pejana re na le diagente ditsebi tlile ditabeng tsa molao go tswa lekaleng la toka le molao mabapi le mosebetsi o lekala le keneng tshebetsong ya ona mabapi le ditaba tsena tsa go tlhatlhoba kapa gona go lokisa melao ena yo go bona lang motlhomong go ba le go tlhana kapa ditaba tse ding jalo ka ga ge ntse re tlhalosa ditaba tseno ke tlhokomela gore re saletswe ke metsotso e meraro fela mme ne ke lakatsa gore ke gola ga mamedi a lesio re tle re sesuthele lefapha la ditaba mme ka marateng fela re tlotla re kena ditabeng tsena sebile re tlotla reng ka mokgathelo go qetela re bile re phethela lenaneo la rona la sebopingo seng a ka jeno mamedi re ge ya re le mothating ona re sesuthele bane ba lefapha la ditaba e tsa bonnetege ba ore ka marateng o ntsona le rona go fitlhela mane metsotsong e 30 gantle ka mora hora ena ya bosupa re a suthang.

0: tse di fapana.
1: Bailey fapane le di penalty. But ke yona le yona ntse re etsa ebile yona e se le mo thateng o batlang le pelenyana se re na le bile eo re ntse re lokisa
0: nomoro tsa rona mamedi sa mohala jwalo ka ke bontshitse ke 2231 6429 le plus 266 599 993 ke dinomoro tsa mohala tseo ka kenang ho tsona mamedi ke ya o amohela.
2: Ke fetisa ke motho a diyang go fetisa fono ya ka kgale e kena mono a e fetisa ke tsebe lebaka la e ke le
0: pepepepe mematanki
2: ka tena nna o ba eja metsotso ya ka mona
0: pepe mematanki se re kopile tshwarelo
2: ke nkgono mmatanki makwa e patonga se katso e se thomana ka na le melao di agente tsaka ha e sebedise lona le le di agente le re thusa jwang gore melao e re e keng e sebetse hodima motho e mong le e mong e sa kgetholle le re thusa jwang kapo ke yona ntho e le re le ntse le e lodisaama ke na ga le bone go ka ba molemo ga e ne e ba ditaba tsa setšhaba e kwalela setšhabeng melao ya setšhaba e tsa setšhabeng e seng e tlhatlhojwa ke batho ba babedi ba ba gago ba bitseng tafoleng mono ba tla sebedisa maikutlo a bona go ya ka gorena bona ba bona dintho tswang baneng ba sentse ba shebile gorena ba e tle ba sireletse jwang empa go na gele setšhaba ka kakaretso jalo ka reka ga fua lenaneo mona radiong ga ntsha maikutlo a rona e be go nkwa ditaba tseno e le tsa basotho e seng tsa batho ba re sebeletsang molao molao o sebetsang e be wa basotho fela o sebetsa ke batho ba o sebetsang fela o beiwe ke basotho ke kengwane fale go feta mono ya go qetela kona ga le mona lesotho le itlola ka molao o re sebeletsa ga o beke ge tlenne ba le go kopisa kwa mo ba kopisang dinageng tse dintho engwe le engwe gona go tshwarwa batho ba entse jwang go atlholwa batho jwang e tsang e be ge re tlelwa ka ntho tseo tse ba bonalang tse bonalang di sebeletsa ditšhaba tsa teng ke a leboa ba ke tlaki
0: re leboile golo mme matanki mamedi e re metsotsong e leshome le metso e mehlano ka mora hora ya bosupa ke o amohela le wena kgotso ntate ntate sehlo e ya ntate
3: ke le ala go tsoga ka mo rung hore ne hala ina jwa le di ya ho e bona ya lo holo holo ina faisi a motho a sa kini ka mo mo di ya motho a ga jwa le re jalla tshelete empa he re ke se
0: ke tsa sebetse mo le nna o santse a ha utlwa ditaba tseno ya ntse nga ikarabela
3: ke se ya ke go tswe ke di ya ka ntse mo
0: go jwalo
3: ya go gela mo la wo mo lu mo wa man o ha di gela ndi dikelo tsa ka mantla tsa botho go tsothumona ke se gale ha e ba ho wa ni ke batla ho ba itse tsapotso ka mudu bo mme ba ya gente bo mme e be molao bo hadigelang a thobana le boko bona le tsotho ho be o tsaka wa molao o tsaka wa feta pa ga nti mu na bona le ka le ya ho nyakogela ga ba na le sello se sa moelee ba tshwanang le bokoo ba dula ba lla di a le moimona e ba sa gabelee gore sello sa bona se fete ka tlhoko eno ya bona na ebele ka o nyakogela le le diagente gore le etse gore ebe mmuso o ka ba le tsebe ya go mamela ba tshwanang le bokoa ga ba lla pagadimo ke be sa ke tsa potso ya ga ba ka ba tla ya ga ba go loka kupe ka ga ba ga ba ga di potso ga mo go hla ke
0: ba ntate ha ke utlwe tsena
3: ke ka ke ntate mo go se ke theo
0: ke tshwarwa ntate ke re ba ya utlwa taba ena yo ntsong we bua ka yona
3: a ke ha ba ke ba nga gabele ntate ha ba ke ba nga gabele
0: ee ba utlwa ntate mamedi ke metsotso e leshome le metso e supileng ka mora hora ya bosupa mamedi re ke wa moela lwena
4: ntate
0: kgotso ntate
4: malefana kadi gatale go tsedinkele nna
0: ntate
4: ya ke a raya potsong ya ka ona batho ba ke di tshimbo di e tsamela ba di ba tse ba na mo

0: what you need. Now what we see, can see it. Ya kubi. Tabe ye ya hore ini dikaf melao ita mshara. Wa hore, ubi no wa fitiri mo fitangwa wa ito amayata. Una o unto ni tingwa kasore ya lechi. Tabe lisu tumu, kona le batho ba bangata ba bolaileng batho ba bang ka sekuru dilemo tse ba bang ka masome o sa sebedise phoso e hlaile go ba ahlolang kapo ba entseng molao. Ke a leboha.
1: Re a leboha ntate Malefane. Ke hlokomela gore re na le bamamedi ba bararo. Re na le ntate Malefane, re na le ntate Sehlooho. Ntate Sehlooho, ke a kgola le hana re ka nnete ha le arabe dipotso hantle, empa ke dumela ka nna ba go na le kae kae mo a sa utlwisise, mme ha a sa utlwisise o ne a tlameha gore ka nnete ha bolela gore ga utlwisise, e seng gore ka nnete ha le arabe dipotso hantle. Ke a gola re ne ntse re shebile le gore na re bua ka ditaba tsa mofuta ofeng ka jeno. Ke kopa go lefa nako ke ena ya gore re kena ditabeng tsa bona. Re boetse gape re na le mme Matanki. Ke a hlokomela gore le utlwe ditaba tsa bona le bona.
2: Ke a leboa. Re le Lesotho Law Reform Commission ntse re sa sebetsane le projeke ena fela e mengata haholo, e mengata haholo. Fela o mong e ntseng re sebetsana le ona o bitswa the repeal of obsolete and archaic laws affecting the vulnerable and marginalized groups in Lesotho. Ke mona mo batho ba people with disability re buang ka bona go arabela potso ya ntate, ene ka hara projeke eo re a bontsha gore na ga bontsha gore motho e mong le mong le mong ka ga Lesotho ka mona o tlametse go fumana tshireletso e lekaneng regardless of race, physical ability kapo eng e yantate. So ke ka yona ka tlasa project eno mo re bontshang ditaba tsenono. Pele re etsa these reviews of laws ha se ntho e re dulang fela tafoleng re le di-legal researcher tsa law reform, ebe sentse re bua amongst ourselves, ra kopana le batho le mafapha ohle a meyang le mekgatlo e sebetsanang le setšhaba. Re nka information ditaba tse tswang ho bona mme re di nkela hloko haholoholoholoholo. Jwale e le hore mosebetsi o re tlo utlwisa ho setšhaba ke mosebetsi e leng hore re ukwile ditetlebo tsa bona mme re di arabetse, we came up with recommendations, dikgothaletso. Ke a leboha.
3: Tla ke arabe nngwe ya dipotso tsa mme Matanki. Ha re ntse re sebetsa, re kgothaletse hore hape re etse ntho e bitswang bench marking mane neng mo re shebang melao ya dinaha tse ding eo re bonang e ka e hauwe ka tsela e batlang e nepahetse. Mme re ka ya dinaheng tsenonong ra etsa di-workshop-o, ba re kgothaletse ra sebedisana mmoho ho bona hore na re haha melao ya rona ya Lesotho jwang hore e tle sireletse setšhaba ka tsela e nepahetseng.
1: Ena mme Matanki, ona hlile a lla holo ka taba ena hore na e hlile setšhabeng na ho uwe. Ke mpa fela ke batla utlwa hore na tshebetsong ena e ntse etse yona jwale se le ilekela setšhabeng, se le ilekela diterekeng, la utlwa maikutlo a bona ka setšhaba ka taba tsena tsa dikotlo tsena tseo go bonalang e hlile di fapana, se le ilekela kae maikutlo a setšhaba a reng, gobane ke bone le nngwe ya taba eo a llang haholo ka yone.
2: Ee ntate, mothating ona re kile ra kopana le mekgatlo ya setšhaba, di civil society organizations. Ke ile ra bontsha gore dipuisano tsena tse amanang le projeke ena ha di so felele, ke gona re sa tlo kopana le bohle ba amehang diterekeng tsena kaofela e leng marena, maponesa le gape le gore re ke re bue le setšhaba go ukwa gore na ha e le hantlantle bothata ke bofeng. Ee ntate.
1: Ntate Malefane o buile ka taba yana kahlolo ya lefu. Ke ne mpa fela ho buile ka taba ya kahlolo ya lefu, empa haeba re fositse o tla gutla tlotla re thusa gape. Ne re batla utlwa fela gore na ho na le na Lesotho mo re na le kahlolo eo, ke a gola ntse le taba hantle gore mohlomong re utlwe na re na le kotlo ya mofuta oo. Gape ke a gola taba e nngwe ya bohlokwa, re bua ka ditaba tsena tsa inconsistency, gore na ho na le dikahlolo tseo bona kapa dikotlo tseo bonaleng di sa tshwane ditabeng tsenonong.

0: tsele tsa tshebetso ya review.
1: For dinyao tsa tse qakeng tse nno ho sebediswa mekgahlelo e mengata, neneng o tlo fumana hore it's up to the discretion of the court basically.
0: Mamedi re metsotsong e mashome a mabedi le metso e meraro re furaletse hora ya bosupa. Ke hola re ka nka ba mamedi ba babedi fela kapa ba gago re tsebe ho phethela ditaba tsa rona jwalo ka ke hlokomela hore nako ya rona e se ile a holo. Mamedi ke a o amohela.
2: Ke nna Tanki Makwae hape ntate.
0: Kgotso mme Matanki, re o amohela hape.
2: Ke re ho bomme bana ba di akgente. Papa botjha ya rona ke yene e sa le qalwa ka 2019 ke sa e tsebeng. Ha e tswele pele. Ba re nka yona hoba ke yona e fupereng ditaba tsa rona tsa setjhaba. Ke bana ba e dutse hodimo ka mona ha ba re sebeletse hodima yona. Ba re nka taba eno, ba re sebeletsa jwang ka taba eo, ke a leboha.
0: Ge ya leboha mme Matanki ba tla e thetsa hanyane taba eno. Mamedi ke ya o amohela le wena. Kgotso mme. E ya mme Mantebele.
3: Ke le mpa ke rena ntate e ba ka reng ha ke reng. Ke se bone ka di akhente di sebele kana mmoho le mmuso. Kore. Ke bona e ka e be le mokitsa o ke fela. Ke tshwanela hobane ke bone ka e be le mokitsa o ke fela wa molao. Hobane neng ha o ya akhente o batla akhente e o sebele. Ha e o sebeletse wena o ntso ntsha tjhelete o ipatala. Ebe ditaba tsa hao ha di tswele pele. Ba ka reng ha di tshwanela ke re ke bone ka ke diadi. Ke teng di batile le mmuso ka bana ba llang ba tse ba tswella go lena. Ebe lona le re le sesupa go rona.
0: Mme Mantebeleng ke kopa o ko phete potso ya gago ba utlwisise gape.
3: Ke ne ke re na ntate ba ka reng ga nkaka bona e le diakgente ke bone ita ba sebeletsana mmogo le ba bagolo e le mmuso bane le ga o ka ba walla ke bone o na le pelo ga gona ntho e tlo tswela pele fa o tla patala go ya hie o ntse o patala gantle ke a leboa ntate.
0: Re ya leboga mme Mamedi re hlokomela gore nako ya rona e tlhaise fedile ka ga re saletswe ke metsotso e mene fela re tswa ka kwano mme ha e ba o sana Mamedi e mong re na le mme Matanki o na mpa bontsha Mamedi re ko nke o la o qetela kgotso ntate.
4: Ke ke le malefane ga di patalo ga ke a rate kotso ya ka rona Lesotho mona na bona ba reng ga go ntse o na le kahlolo ya leso. Jale, na a e tsang phoso ke mang o ka ka tlholela ke makgotla o sa tlholelwa motho ya bolaang batho ka sehlolo setho mo lefu go fitlhe ke dilemo tse ka bang masome a mabedi ke se utlwe ka tlholo ya letsidi teng fela batsintse ba bolaba ke utlwena e ntse e le teng na ka tlholo ya letsina go sa e sebediseng ke makgotla kapo ke mang.
0: Ba tla o araba empa ba bontshitse gore yona e ntse le teng empa ba tla o bontsha jalo ka e le moseditswe magotla ga le wandate. Re kopa re kene ditabeng tsena tsa ba mamedi re bile le mme Matanki o nako ya ditaba tsa gotshe o ntse o etsa la tlhopho botjha kwano naeng ya Lesotho. Ditaba tse ga di e kenelela ka ga tlhopho botjha keng tshe o tla kena tabeng eno ya gae re boetse re na le ntate Malefane o na ntse le taba yane ya katlholo ya ditaba tsa lefu nampa batla go tseba na ehlile e ntse e le teng nampa lela ya ga ba ke a gola nampa batla go tseba ke a gola le gore na ke a gola e fana jwang jalo ka e le mosebetsi wa magotla. Re boetse gape re na le taba yane ya mme Mantebele ke kopa fela re kena go tsona ditaba tsena re saletswe metsotso e meraro e be se bile a re phethela ditaba tsa rona.
1: Ke a kgolwa batho ba bangata ba di a go utlwisisa gore tsela tsa molao di batla di le telele. Ntate ha ke consult le lwena tsatsi leng nkeke ka tsoa bo bekeng e tlang ke se ke re taba sa go di jena se re qetile. Ntate ke nana ke lekile kane ntate.
0: How about o tlatsetsa?
1: O tlatsetsa gape ne ke tshwa ke re rona re le di-researchera tsa Lesotho Law Reform Commission. Re etsa mosebetsi wa rona. Re fana ka dikgothaletso, di-recommendations

0: based on dintho tse re di ukuleng di patisiso tsa rona e ya ntate so di gothaletsa rona di kankwa di ka senkuwe fela rona a tlaberentse mosebetsi ka lehlakoreng la rona
1: ke batla re qetele ditaba tsa rona re phethele fela mme matanki ke enwa ka nnete wa lla ko basotho ba lla ba bonala dikatlholo ba sa kgotsofalele bo dikatlholo tsena ka nnete wa tsho molao wa o sebetseng ke mpa fela ke batla re phethele ditaba tsa rona le ba thuise mohlomo utlwisa taba tsa molao rona di tsamaya jwang go qeteletse go ba le katlholo ntate sehlotšha ona bua taba ya pena le taba ya katlholo ya lefu le ile la bontsha gore e ntse e le teyang ke re naeng ya lesotho ke a golana mpa batla utlwa gore na e sebetsa jwang empa fela ke batla fela ka motsotso fela ke kopa re akaretseng ditaba tsa rona re phetheleng
0: yantate ke a leboa jolo ka ga re boletse gona sepheo sa rona re le lesotho law reform commission ko go tlhatlholla molao e le gore o tsebe go ba bonolo le gore motho e mo le mong ka gaga lesotho a utlwisise molao jale sepheo sa projeke ena ya rona ke go bona gore dikotlo tsa molao di a tlhaka ka tsela eo di ngotsweng ka teng e seka re e nngwe e be e fana ka a maximum penalty kore e nngwe e fana ka e minimum go be le that consistency e re e bonang ka ga melao ya rona
2: ke kopa tlatseletsa gapetle kere re setsang le diprojeke tse ngata mme the main purpose ke gore re sireletse setšhaba setšhaba ke sone se ka godimodimo
1: mamedi ditaba tsena tlhe di re fetlisa pheletsong ya lenano la rona o seng wa kajeno mme he re ne re buisana le diagente advocate dipalesa mogadi le advocate Ntatisi Tautshwana go tswa lekaleng la toka le molao mabapi le tshebetso ena yo re tlhalositseng gore e ntse e tswela pele athepe jaana wa gopola re ile ra ofa ditaba tse ntseng di etsagala kwano motsemogolo Maseru mabapi le mmoka wane wa mana ditaba tsa tshebediso ya botlhale ba maiketsetso e leng AI ka mo e tsebalang ka teng mme tsena he di re fetlisa pheletsong ya lenano la rona go seng ga kajeno le ile la tlhagiswa ke Moselantša Pheko go botlhoki pising ba mmaletlhwa motiane ka mane ka motšhining ya gaso re sebeditse le lehlomela kgetšhane lebitso la ka ke ntebalo modosi ya re boela go kopane gape letsatsing le tlhatlhamang.

Mamedi ke a o dumedisa hohle mo teng hele na ne o kila Alliance Insurance le bitso la ka ke Makhosi Poulwe mona wa foko wena Mosotho aiso me go nka ralo wena mamedi wa ka metsotsena e mashume a mararo ho fihlella ge le wa tla lena ne o lena ge o fa jwa lo se hlaiswa sena sa rona sentla faditsweng sa Omang Funeral Plan wena Mosotho aiso Omang Funeral Plan ke le fala mo shwelella me ka yona wena mamedi wa ka tseba hore ka mora hore ge entlafatse o mang funeral plan re arabetse bogolo ba ditlhoko tseo he dithotso ohle tsa rona dineng di bonahala di ehloka kapa di ditlhoka tsona ditlhoko tseno molemong wa hore batle ba be le tshebeletso e ntle e nepaetseng ho latela hore na bona ba rata ho boloka beng ka bona ka tsela ya mofuta ofe ere ke bontshe hore o mang funeral plan ena e ntlafaditsweng re bopile ka megatlhelo e meraro ya melemo yeo o ka e fumanang mme melemo ena yeo o ka e fumanang mokgatlhelong wa pele ke molemo o ka o fumanang ga o ntse o phele wa bobedi ke molemo o ka o fumanang ka nako yane ya go lokisetswa lepato jalo ga mofu a sa le teng ga molemo wa boraro e le wane o re reng mofu o se a bolokilwe kgwedi ka morago go moo jale go se go bonagala gore na e ka ba go setse eng ha e ba neneng mofu ya neng a bolokwa e ne le yena ya bonagalang a phedisa lelapa ko re na o tla ba a sietse lelapa e ngwana mamedi wa ka jwale ge tlo tla bua ka yona megatlhelo ena mokgatlhelo wa pele o ke tlo bua ka ona go Omang Funeral Plan ena yo re reng ke lefala moshwelella e ntlafaditsweng ke gore mokgwa ona ke wane o ka unang melemo ka Omang o ntse o phela mme o ka una tse latelang Omang Funeral Plan ga o e ngodisitse o le setho sa yona o tsebe gore o na le tshireletso tsena ga o ka wa fokotswa mosebetsing o fua nakwana ka Omang Funeral Plan gore o tlo fumana mosebetsi o mong go ntse go thwe Omang ke yona e tla o lefelela seabo wena ga re a lebelela gore o tle Alliance Insurance o tlo lefa seabo taba eno re e bitsa ka gore ke premium holiday wena mamedi wa ka e le gore ga o ka thwe mosebetsing mane gwa thwe ga e ka nete re o kentse lethata mane la batho ba iswang lapeng e leng taba yane ya go fokotsa kapa retrenchment o tsebe gore ga o kene Omang Funeral Plan taba tsa gago di a go tlakela wena mamedi wa ka o mongwe wa molemo o monate wa Omang Funeral Plan e na e ntlafaditsweng ke gore Omang Funeral Plan e na e ntlafaditsweng ga o e ngodisitse dilemo tse dintle tse dintse tlhano ga di feta wena setho sa setlhogo o ntse o le teng kapa dikgwedi tse dintle tse dintse masome a tsheletseng kgwedi tse masome a tsheletseng di etsa dilemo tse tlhano ga di feta fela go tloa ka nako ngodisa botho ba gago o kgutlisetswa

0: karolo ya diabo tsa hao. Mme kgetlo la pele kapo ijana ka omanyane ya pele re ne re go khutlisetsa diabo tse le show. Empa hona jwale tjena re re ho wena go khutlisetsa lekgolo dinoko tse 20, e leng hore o tla fumana 20% e tla khutlela ho wena eo re bitsang ka hore ke premium back ka nako eo ya dilemo tse 5. Dilemo tse 5 di tla feta, o boela o fetetse ding, o nno fumane hape karolwana ya hao, o nno o fetetse ding ha fela o ntse o le setho se phelang, kapa ha fela setho sa sehlooho se ntse se phetse wena mosetho wa Yeso. Jwale ke fetele hape pele ke bontshe hore o mang funeral plan ena e ntlafaditsweng wena mosetho wa Yeso. Ha o ntse o phela, ha o fihla dilemo tsane tse 65, o ka emisa ho lefa. Empa o lokela ho nka tshireletso tlatsetso e bitswang ka hore ke molebe. Wena mamedi wa ka, ha o nkile molebe, o tsebe hore o ka emisa ho lefa ha o fihla dilemo tsane tse 65. Mme ena o ka e sebeletsa hore o tlo be le yona, kapa o tlo e ngodise pele o feta 65. 55 ya dilemo e le hore e tla ga o fihla 65, ebe o sotho ho wena o so sireleditswe molebe. Ha re sa lebeletse hore o be le qheku le ntse le tla alliance insurance hore o tlo tla lefa seabo sa hao. Ho feta mono wena mamedi wa ka, e meng ya melemo e teng ka omang funeral plan e ntlafaditsweng kore, ha o ka holofala ya bangaka e raya kannete holofalo ena motho enwa ke ya ho ya ho ile, e le hore ha a sa bonala e ka o tla loka. Kholofalo di mefuta e mengata, fela ngaka o a netefatsa wena mosotho wa Yeso o tsebe hore jwang kapa jwang o tla bo so o lefellwa ke omang funeral plan ho ya ho ile kapa molebe wena mamedi wa ka. Ke ntse ke bua jwalo ka melemo eo ka e fumanang ya omang funeral plan ha o ntse o phela, ha o so o ingodisitse ena eo re reng ke lefala moshwelella. Mme ke fetele pele ke re molemo o mong wa omang funeral plan o nako wa setlabotjha ka re o sehlahiswa sena, o so ka kenya letsete mme wa kenya matsete ana ka tsela tse pedi. E ka ba letsete la tjhelete le o nang le morero hore ka morao ho dilemo tse 5 ke batla e be ke le ntsha ha le butswa. Jwale mohlomong ke na le lebaka le itsenye mona le lebaka la ntlo, o batla hore a tla hla qale ntlo fatshe. E mong e ka nna ba o batla hore ke batla hore ntlo ena ka jwale ke tlo tla e lokise. E se le nako e telele ntlo ena ka e le teng, ke hloka hore ke etse di-renovations ka bokgutshwanyana. E mong ka nnete o raya ka nnete, nna ke batla ka morao ho dilemo tse 5 ke reke se itseng, kapa ke batla ho iketsa stoko sa ka mohlomong thepeng eo ke e rekisang. Re mabaka ana a haesale wena mamedi wa ka re le batho, mme e ka ba karolo e nngwe eo re le Basotho re e ka ba capital ho wena ya ka bang o tlo iqalla kgwebo ka letsete lena la hao. Letsete le leng la bobedi e ka ba la thuto, mo ka iphumanang wena Mosotho wa Yeso ha o so tho ho thata o so le siyo ralo, e be bana ba hao ba se ba iswa sekolong ke omang funeral plan wa utlwa hore ba tla fumana molemo bona ba ntse ba setse ba phela. Ho feta moo he, ka matsete ana a rona haholo lena le o tsetelang fela ntle le la thuto, lena le o tsetelang fela o ka tsetela bakeng sa dilemo tse 5 ke tsona tse ka tlase, kapo ha tsetela dilemo tse 10 kapa tse 15 ya ba o sontse o nyoloha jwalo. Monate wa matsete a rona kwano alliance insurance ka omang funeral plan ke hore ka mora dilemo tse 5 se o tsetetse o ntse o ka tla wa fihla wa re baeso e re ke bone na nkeke ka tseba ho adima ya ba ke fetisa lebaka le leng. Ke tsona hetse o lokelang hore o di tsebe kapa o tsebe melemo ya omang funeral plan wena Mosotho wa Yeso ena yeo re reng ke lefala moshwelella. E re ha o le tjena ke nwe metsi, ha ke kgutla ke tlo o fa hore na ka nako ya lefu o so fumana melemo ya mofuta ofe.
1: He banna Fuzi, ke wena?
2: Ee ngwana monna, o ntse o mpona monna. Ha ona monna a ka ba tshwara mohoma jwalo ka nna.
1: Monna ha ga lebatama le lekalekale, wa tlatla emella tsimo le monje.
2: Ke re ke tlo hlaola mohlomong ke tla fihlelwa ke monahano wa hore na ke nka eng ke e kopanya le.
1: Hao monna.
2: Ee ntate, lefula ya segobile.
1: Ee?
2: Lefula ya segobile ntate le nketile mo. Ole ke setse ka ga dikoloto fela ke kgelletse ha ka. O go neletse metsi mo ntse ke phoje ngwana ba.
1: Fuzi monna.
2: O rata setopo mining ebile bothata bona bo tshabeya. Ho mathadi ofisi

0: batla certificate sa nthwena le yane ho montsha mosharing ho motsirisa bogogong ha ke so bone ntho tse ngata ha kalo tse di dileng tu
1: fuzi monna ha ke a leeletsa ha re le pitsong le monse e fetileng hore ka ha re na le ba bo rona ba sebetsang South Africa re batleng policy ya lepato e kgonang hore latela bona ha ba hlokahalletse hona ding ba nna ebe ha o a hlakelwa kae
0: teng ke a hopola ke a hopola kopano eno empa
1: ka ba ka re ho lona banna batho bao ha ba thuse fela ka hore ba o tsamaele diofising mona ka ba o thuse ka ditokomane ebile ba go latela mofumong ka koloi ya bona e phetseng gantle ba ba mo tlise lapeng le baleng monna
0: go wa ntlhaba ka mantswe monna e sekepe hele e ka re o a tseba go koloi yane ya ga ditshepile a tloba go a mantshama banna ga ba ka kenya ditshenyelong tse dingwe gape tsa go batla koloi e tlo mo tlwisetsa ka odin
1: banna we hai kgona fosi monna e tsa o bone gore o lema e sa le nako monna go seng jalo o tla je motamo mošhaa a o ka tsoa utlwa pia moseme a le kwa kapa ding o tla etsang ai sala monna o inagana moo ke ile
0: ampatlolola mošhanana o thwedi kefi banna
2: a semoge wena mamedi wa ka re itswelela pele jalo ge wena mosotho wa isoka o mang funeral plan ena yo re reng ke lefa la moswelelela ke kena mane melemong ge wena mamedi wa ka yeo ge bogolo ba yona ge e bitsang ka gore e se e le matshidiso ga o le setho sa o mang funeral plan ena e ntlafaditsweng o ka fumana matshidiso a o fitlhela 101,000 malodi wena mamedi wa ka ebile matshidiso ao a gago a tsamaya le ditshebeletso ka thoko wena mamedi wa ka go tswa gore na wena jwale o ngodisitse ka tsela ya mofuta ofe e re ke bontshe matshidiso ke a tšhelete jwale ka ga se ke boletse re boetse gape matshidisong ao a tšhelete go kenyeleditswe matshidiso a ka kopolwang lefu ga le tlhaga e le la kotsi o ka fumana ditshebeletso tse e latelang o fumana hanghang matshidiso a tente ditulo le tafole o fumana moya o letsang gore o tlo fetise pi wena mosotho wa eso ga lefodise le le teng ka lapeng go feta moo jale o ka etsa ntho e bitswang ka gore ke tshireletso tlatsetso jale tshireletso tlatsetso tsena ke ditshebeletso wena mosotho wa eso tse ding tsa tsona ke thepa e e sebediswang ke o fa motlhala ke qala ka tsona re boetse gape wena mamedi wa ka o ka fumana kgomo mme kgomo ena wena mamedi wa ka ke ya boleng ba dikete tse lesome e tla e le dinaka wena mosotho wa eso gobane o mang funeral plan wena mosotho wa eso re se re na le karolo eo re seng re e bapala ka gare go setšhaba sa basotho mo re reng bahwebi kapa dihwai tse e nang le dikgomo tsa nama tseo ge wena mosotho wa eso ba ka fitlhang ba raena re ka e fana e le karolo ya kgwebo ya rona gore basotho ba ne batle kwano ba tlotla sheba dikgomo tse ba leo di tlabela mafu jale ge batle batle go rona go fa vouchara eo ya boleng ba dikete tse lesome o re lai fela o lo kopana le mogwebi kapa segwai seo se e nang le dikgomo tse wena mamedi wa ka e ba go fitlha go kgetha kgomo mono e tlotla boloka mofu wa gago go feta mono re boetse re na le tshebeletso ya letswe lejwe mona wena mamedi wa ka go a fapana o ka fumana lejwe la go tloa bonyane 15,000 maloti o fumana lejwe la go ya fitlhela 35,000 maloti o kgetha dipakeng mona wena mosotho wa eso mme o soka nagana gore na e ka ba tshebeletso ya mofuta ofe monate wa majwe ya nako rona o ka kgetha ka gare go showroom ya habo rona ya lehigh funeral planners ka nako yane ya lepato wena mosotho wa eso nako o santse o itukisetsa go tlotla boloka mofu wa gago go feta mono ge wena mosotho wa eso re boetse re na le ditshebeletso tsa lepato tse e kenyeleditseng le lekase o ka tseba gore jale o bosore ke batla go kenya tshireletso tlatsetso ya lekase ke be ke re le ditshebeletso tsa lepato

sontse o tlwa gore ga o nkile ena o sokage lona alliance ke se ke na le mofu tlogong le tlotla molata be se le mokenya mosareng wa lona e tla re ga ke fitlha mono ke ntse ke tswela pele ka ditshebeletso tsaka ga ke qeta go etsa claim ya ka ka ofising ka mane ke se ke kena ka ofising yona e nngwe fela ke sheba gore na ke se ke fumana lekase la mofuta ofe go latela rona ke nke ditshebeletso efe ke sebile ke sheba gore na ke tlhoka dikoloi dife tse tla ntsamaisetsa mofuwa ka go latela tshebeletso eo ke nkileng ya lepato wena mamedi wa ka mme tshebeletso ena e fitlhela jalo go dikete tse masome a mahlano e leng 50,000 malodi tsamaya lekase tshebeletso ena ya lepato go fitlhelela go thwe ga boje mofu a qetwa go bewa le wena mamedi wa ka tshebeletso ene e tsamaya jalo jalo wa utlwa gore e qala go tloga mofu a tlhokaetse a ka latwa lapeng ya ba wena mosetho wa eso o tla gutla ka nako ya tlobolokwa a ba iswe mabitleng o fumane ditente tsa mabitleng o fumane tshebeletso e le ntle le mabitleng mane le lapeng mona o fumane ditshebeletso e le tse ntle batho ba nwa metsi le ga ba dutse re ntse re sebeletsa gore re boloke mofu re mametse pale ya mofu re na le diprogramo re na le ntho tse ngata bona ba gaesale ga o tlhophelwa ditaba tsa lefu go kenyeleditswe ditaba tse kang tseno ke mpa ko fa motlhala fela wena mamedi wa ka jwale e nngwe gape e monate ke gore go na le batho ba bangwe ba reng atšhe rona ga re rate ditshebeletso tsa lepato ga rata gore mofu wa rona a tla tšheswe o ka fumana ditshebeletso tseo he wa etsa tshegeletso tlatsetso ya gore mofu a tšheswe mme e tla ba taba e e sebetswang jalo wena mosetho wa eso ke rona ba Alliance Insurance ka Umang Funeral Plan ena e ntlafaditsweng mofu wa gago o tla batlela botlole e ntle ga a sa tšhisitswe he e be o tshelwa ka moo e ba o tla thuswa ka sotlhe sa ditshebeletso tseno go latela gorena di tsamaya ka tsela ya mofuta ofe tla ba rona wena mamedi wa ka re phethang kapo re etsang pale ka ga rona ga ya lesotho gore ge o fe ditshebeletso o tlile sebakeng se le seng o sa tloe mona o leba kwana o tloa kwana o gutlela kae kae gape wena mamedi wa ka o ka qetelela nako ngwe o fumane jalo o se o latlhegetswe ke ditokomane tse o ntse o di sebedisa jale e nngwe tshireletso tlatsetso wena mamedi wa ka yo o ka e fumanang e le molemo gape ke gore re na le ntho e bitswang ka gore ke cash top up gale kwana ga re ne re kena Umang Funeral Plan re ne re tla go tlhalosetsa gore o ka kenya beng ka wena e ba o kenya rangwane o ka felela mona ga o kentse rangwane ka seabo sa gae kapo matshediso o ka fitlha go amakana gona re tsena go soka re e sale ke kena Umang Funeral Plan ya pele kapo ke sentse ke na le setlhaiswa se seng sa Alliance Insurance ke batla gore le nkele Umang Funeral Plan mo e be seletsa tshireletso tlatsetso ya teng ya cash top up o ka kenya tšhelete e ka godimo kapa o ka tlatseletsa tšhelete ka godima matshediso o sentse o na le ona go tloa o tlatseletsa ka 5,000 malodi go ya fitlhela 30,000 malodi ga ke tse motlhala ga o ne o nkile Umang Funeral Plan wena mamedi wa ka yane ya gold e sireletsang motho ka 25,000 malodi kapa e sireletsang lapa wa utlwa gore ga o batla go kenya 5,000 o so kenya 5,000 e se ba 30,000 empa ga o batla go ya go motlhomong 50,000 o ka kenya 25,000 ka godimo ga o batla go ya go 55,000 o kenya 30,000 ka godimo go tswa gore na wena o rata go fumana tshebeletso ya mofuta ofe ke o etsetsa motlhala fela gore na cash top up e sebetsa ka tsela efe gore na o kene silver gold bronze kapa platinum ya o qetela e monate wena mamedi wa ka ka gare go ditshebeletso tse o ka di fumanang ka nako ya lepato ke gore re se re na le setlabotšha re na le nkukele wena mamedi wa ka mme nkukele ena ke ya boleng ba dikete tse hlano re ka fana ka voucher ena ya bao ba le koloi e dulang mono lapeng kapo e e sebetsang matsatsi a mararo a feleletseng e thusetsa gore go fetisiwe mabaka nkukele e ka sebetsa dinthong tse ngata e ka sebetsa go lata ditente ditulo le ditafoletsane go tla tlhophela tsa lepato e ka sebetsa go ya lata yona kgomo yane ya gago wena mamedi wa ka e o tla botlo tla e tlabela mofu wa gago e ka sebetsa go aga metsi nkukele goba dibakeng tse dinkane go tla fumana metsi a sokolega e ka sebetsa go areka wena mamedi wa ka grocery tlo tla sebediswa ka tlung ka nako eo go sebeletswang gore jale mofu a tle a bolokwe le gore batho ba ntse ba tla matshedisong jale banne ba je gore laika toropong o tlo go rekile dikhabetšhenyana tlo rekile ditampo o rekile dioli wena mamedi wa ka mme o se o ka utlwa gona nkukele e tlo ba bohlokwa ga kae go wena go feta mono he wena mamedi wa ka ka nnete bo ntate ba lotšheka e ka nna ba mabitlong go gole ka nkukele ba kabe se ba re laika odima vene
ya ba rwale ba laisha le dipeke tsa bona di kharafu a fitla ba cheka e bile ba huka ka yona ntse e sebetsa e le teng lapeng moo ke melemo yeo ka e fumanang ka nako ya lefu ya Umang Funeral Plan. Mme ke fetele pele ka pelenyana wena mamidi wa ka ke shebe melemo yeo ka e fumanang ka mora lefu. Melemo yeo e fumanang ka mora lefu e monate bona ba haesale le yona. Ha ho hlokaetse setho sa sehlooho kapo molekane, o ka kenya tshireletso tlatsetso tse latelang. Wena mamidi wa ka o ka kenya mosala e leng grocery benefit ya baneneng hore ha nka hlokahala ke batla hore bana ba ka ba tle ba sale ba fumana grocery kapo ba fumana tjhelete ya dijo kapo tjhelete ya rente e tla ba thusa dilemo tse pedi kgwedi le kgwedi ho tloha jwalo ka 500 maluti ho ya tswa ho dikete tse hlano tsa maluti. So kanana ona ke mosala o mongata ha ka ka ngwana mamidi wa ka ha o se ka re ha o tswa ya ba fumana hore molekane wa hao se a le siyo. Jwale ono mokentse mosala o itlela Alliance Insurance o fitlha o etsa kopo ya matshidiso o fumana ditshebeletso tsane tse ke buileng ka tsona kgwedi ka mora moo ho thwe ho wena ae akhaontong ya hao he o se tla lebelela hore ho tla kena kete tse hlano kgwedi le kgwedi bakeng sa dilemo tse pedi le ha o ka ha thwe ka nnete o tla lla ka se mothangwana wena mosotho wa heso le bana ka nnete ba tla nne ba ye sekolong le ha ba o ne o dula ntlong e hirisitsweng o tla nne o lefe rente ha o ntse o itukisa ho bona gorena o tswa ka lefe le gala. Ke bontshe hape hore ka mora lepato wena mamidi wa ka matshidiso o ka fumanang wena mosotho wa heso o ka tseba hore ha o ka hlokahala e ba o ne o kene tshireletso ena ya thuto bakeng sa bana kapa o kentse bana ba hao tshireletso ya thuto re tseba hore ha ba fihla boemong bane ba tertiary kapa sekolong se phahameng ka mora high school. Mme tertiary ena e ka fapana, ho na le ba ka yang sekolong sa matsoho bana ba hao, ho na le ba ka yang sekolong sa university, ho na le ba ka yang college-ing ba ithutela dithuto tse itseng, ho na le ba ka yang sekolong sa mopheo. Jwale o tsebe hore wena mamidi wa ka o ka tseba hore bana ba hao le ha o so le siyo ba nne ba fumane mokgwa wa ho lefellwa school fees mono mo ntseng ba ntshetsa dithuto tsa bona pele tse tlo tla fetola bophelo ba bona hobane jwale motswadi wa bona o tla ba sa a le siyo. Jwale etsa bonnete ba hore o fumana educator benefit, mme ka educator benefit o ka tseba hore o kenye bana ba bararo, mme ngwana e mong le mong a ka fumana ho fihlella jwalo 25,000 maluti e ka tsebang hore mo thuse ho ntshetsa dithuto tsa hae pele wena mosotho wa heso. Ho tloha moo he o ka tseba hore jwale ho kene yane ya molebe. Molebe re a hopola wena mamidi wa ka hore pejana ha o kene molebe wena mamidi wa ka e tla o thusa hore ha o ka wa hlokahala o le setho sa Umang Funeral Plan e ne sala e sireleditse ba lelapa la hao. Ha o fihla 65 a dilemo e sala e sireleditse e o sireleditse wena mamidi wa ka o ntso so hlokahala o ntso phela hakere e sala e sireleditse ba lelapa la hao wena setho sa sehlooho mmoho le bohle ba keneng tlasa policy ya hao. Jwale le ka mora lefu e etsa tsela e tshwanang. Jwale wa utlwa hore na e ba monate o mokae wena mosotho wa heso ke tsona tse o lokelang hore o lokele hore o di ngodise kapo o botse ka tsona ha o tla ofising tsa Alliance Insurance kapa o kopana le morekisi wa dihlahiswa tsa Alliance Insurance ya reng wena ke tlo o hlalosetsa ka sehlahiswa sena sa rona se setjha e leng Umang Funeral Plan ena eo re reng ke lefa la moshwelella. Jwale ha ke fera ditaba tsa ka wena mamedi wa ka kere Umang Funeral Plan wena mosotho wa heso e fumaneha Alliance Insurance ntlokgolo e fumanehe makalaneng a rona a teng seterekeng se seng le se seng, mme e ka fumaneha hape e rekiswa kapo o ka hlalosetswa ke morekisi wa dihlahiswa tsa Alliance Insurance ya sebetsang Alliance Insurance kapa ya sebetsang le company tse ikemetseng tse tlwaetsweng ka hore ke di brokerage ya baneneng brokerage o ntshitse mosebetsi wa hae mono ya tsebang ho hlalosetsa ka boqhetse ke bona ba hae sa le wena mosotho wa heso ka sehlahiswa sena sa rona se setle se bitswang Umang Funeral Plan. Hang hore o hlalosetse o imamella sona o mo botsa dipotso o iketlile ka morao jwale ha o se ore ke lokile ke a ngodisa a o ngodise, mme ho ngodisa ho bobebe o tla le mabitso le ditlhao tsa bohle bao o tlang ho ba ngodisa o bile o ngotse dinomoro tsa bona tsa di-ID fatshe
e le hore e mong le mong o sontsong ID number ya hae ha ba

ke bana bana hodima birth certificate so ntse na le nomoro ya bona ya ID jwale o setshwenye wena mo setshwaiso wa dumela hore ya nan le ID number ke ya nan le karte fela tlo le tsona o di ngotse fatshe ha lo ke le bo nke di copy tsa bona o ka tla o sentse o di ngotse fatshe ya ba o fihla o thusa ke morekisi wa dihlaiswa tsa Alliance Insurance e ba taba tsa ha o di tla hlaka ka dzela eno e jwa lwana mo setshwaiso ho be bobebe ho wena me ha sa o ngodisitse o na le tokela hore gafetsa o nnotle o tlo re botsa hore na hana litse ye e sebetsa ka tsela ya mofuta ofe hana lalang gopo a ke leng gopotseng hore na mo ho itse gomo ke e fumana rang ha ke dula sebakeng se itseng gomo nka e fumanela nka e fumana ho kae ha se ke na le mofu kore e be ditaba tseno tse sa felleng mohlang o e tlang Alliance Insurance kapa mohlang o kopanang le morekisi wa dihlahiswa tsa Alliance Insurance e ba wa o ngodisa onka tokomane ya hao o e boloka kwana ho toropong e be o so kopana le rona fela ha o tlo lefase yabo empa tse ding o so sa di hopole o mang funeral plan wena mosethwaiso e etseditse hore nako ena kaofela ha o hopola o tlo tla lefase yabo sa hao o nno botsele ka dintho tse dinye le hore e tsebe ho dula ka hlohong o tsebe ho utlwa monate wa hore na matshediso a hao a tlo tsamaya ka tsela ya mofuta ofe ha ke fera ditaba tsa ka wena mosethwaiso ke re Alliance Insurance kana le nomoro eo ka e letsetsang e sa lefellweng mme nomoro ena ya rona go tloa goreng ya bosupa hoseng go ya fitlhela goreng ya leshome ka shwalane o tla fumana gore o ntse o ka e letsetsa wena mosethwaiso wa fumana ditshebeletso tsotlhe tsa Alliance Insurance wa botsa kapa wa kopa gore go sane o tlo laeletswe motho ya tlatla o thusa kapa e mongwe sa ntse a re nna se ke na le mofu e le setho kapa e se setho sa omang funeral plan fela lolo o rata o fumana ditshebeletso tsa gore na a ka fumana go latelwa setopo jwang kapa a ka fumana gore a tla isetswe mofu mošareng jwang o tsebe gore wena mosethwaiso re ntse re ka tseba go thusa nomoro ya rona e sa lefellweng ke 800-10-888 ke Peter Hart 800-10-888 ke nomoro yo ka re fumanang ho yona wa eletsetsa ke mahala ho eletsetsa wena mamidi wa ka ho feta moo he o ka tseba ho romella nomoro kapa o ka tseba ho romella molaetsa nomorong ya rona ya WhatsApp ya 6200-5600 wena mosethwaiso ho tloha moo re fumane leqepheng la rona la Facebook kapa re fumane Instagram kapa re fumane ho LinkedIn wena mamidi wa ka kapa o re fela www.alliance.co.ls ke website ya rona o ka tseba ho bua le rona ka tsela tseno wena mosethwaiso ya ba ditaba tsa hao di hlakile o tseba hore o fetise mabaka ka pele ka mokgwa o ka kgonang ka teng wena mamidi wa ka hopola hore Alliance Insurance e teng bakeng sa mosotho e mong le e mong mme wena mamidi wa ka re etsa bonnete ba hore o fumana ditshebeletso tsa rona o iketlile hohle moo o leng teng ka leleme la hao ke emisa mona wena mamidi wa ka o be le bomamedi bo monate o be le letsatsi le monate wena mamidi wa ka lebitso la ka ke Makhosi Dipolo ke foko ke Nqaka e mona wa Seminana ke masesebale wa dibonosotho ke leswana le molemo ha e soma site.

Harisebe he bulipi boka lebelwang ka jeno ile la 18 kgweding ena ya phato le ho dimolo hlakile ho abata ho seng hona ka moya ofu ka ngole bobebe ho ka lebelwa hore ho dule ho hlakile ka pa le hlakile ho futhumale empa ho phole dibakeng tse ding ka maluti ngalentse le phahama moya ho ka lebelwa foka o le bobebe ho isa ho e ba mahareng ho hlaha le borwa bophirima ha se ba mchiso bo ka lebelwang ka jeno maseru le moshosho wani mchiso o ka lebelwa ofla mane di kharateng tse mashima mabedi a metso e mehlano ha mafiteng teng e ka ba mashima a mabedi a metso e mene mahalisuk mashima mabedi a metso e mengaro kuting mashima mabedi a metso e medi ka chasnek mashima mabedi a metso e mengaro mkhotlo mashima mabedi a metso e medi Oxbow, Smelemetro Robo, Botabote, Le Ribele, Le Berea, Dilibetu Flamane, Mashunga Mabidamitu Emishano, Hatawa Teka, Ele Mashume Amabidamitu Emirago, Simong Kong, Ibele Outkatela, Dilibetu Flamane, Mashuming Amabidi, Mamedi, Sabulalia, Lea Kena Zwal, Sabulalia Kena Zwal, Haiba, Kasa Mataka, Dimu Mashuma Mabidi. Di ba ka boholo ba tsona e hlile ke mashima mabedi ho ya hodimo ke Oxbow fela e mathanga a 10.9 empa hona ho bolela hore ha ba Oxbow e se mathanga a 10.9 mane e hlile le hlabula le ya kena jwale hlabula le ya kena serame sena se a tsamaya se boela metsing kwana he re tsebo ho ya mane he mo Selemo sa rona sa Basotho se thwasitseng he moo re tlo qalella hape ho bona mohoma o kena fela jwalo he temeng re tla utlwa bona bana ba role ha re le nakong ena ya temo ya lehlabula rona ebe kajeno ba re tshwaretse dife ya bekeng ya go feta mona bana ba bua ka taba ya lehola dinotsi ke bone gore batšha ba ikagetse ka setotswana ka matlana ha e sale tabeng ena ya leruo la La dinotsi mba tsa ka matla ana ha esale

sebopeng mona o sa tswa tswa diagente tse neng di bua ka ditaba tsena tsa makgotla le dikahlolo tsa makgotla. Empa ha o thola o sheba mamedi taba ena ya tlhekefetso ka motabo a khona mamedi, ha ke tsebe ona banna e hloka thapelo kapo e hloka hore re tsebang hore e theowe. Ha o thola o sheba tatsi e tshabang le dikelang tlaleo di a supa hore ho na le ngwanana ya ka bang dilemo di 13 ya hlekefeditsweng ka motabo kae kae, ho na le ya dilemo di 4 ho na le mona Thabatseka mane kapa Thabatseka eo a qositsweng feela jwalo ka ho hlekefetsa ngwanana ya dilemo di 13 ka motabo. Qothing ho na le ya jwalo hape, monna ya hlekefeditseng ngwanana ya dilemo di 13 ka motabo. Ke hore motho wa ipotsa hore na banna boemo ha e le bo banna bo hloka hore re tsewa. Sposa se etsa wa bona mosebetsi wa ho fana ka thuto hohle metseng le metsaneng mona hore hela ha re hlokomeleng ditaba tse itseng le tse itseng. Empa ha o thola ho sheba wa bona hore ditaba tseo di kena ka nqena di tswa le ka nqa yana.

Amanga mafteng wa le mosari ya ka bantle bo di mashume a mane wa le lwaleng thabaneng ye wa qositseng ha mmoho le wa mphato wa hai ile monna ka bantle bo di mashume a mabidi a metse mogago wa madima basule ribe empa ya dulang mathining mafeteng mo kgweding ena ye hodimo ba tloswa ka polao ya motho mme ba thabela fela jalo ka sentsha tlhabolo ya batshwaruwa tla le wa isipa fela ha ka la nne kgweding ena re leng ho yona kolo ha mohale hore ho na le monna ya qetang ho thunyetswa lefu ke moo he ba ileng ba ya sebakeng seo ba fumana monna ka ban dilemo di masome a manametso e tsheletseng ka hara lekwadi ba la madi e se e le mofu mme ba thakgola dipatlisiso tse sibollotseng hore mosadi enwa ya dilemo di masome a mane ke mohatsa mofu o ile a batla banna ba babedi bao a kopaneng le bona ngakeng ya setso matheneng mafeteng hore ba bolae monna wa hae ke moo ha ntse ba

le mo e mong wa bona antseng a le palehong ho tlohala hore enwa wa ya palehong bana ba sentse ba thetsana ka ditaba tsa magato ke mo bana bao ba ile ba dumellana le mosadi hore ha ba qetile mosebetsi o tla ba fa dikete tse 45 me ba theola tlase hore aba fe dikete tse 30 ke moo ba ba fumane hore ka la nne kgweding yona ye hodimo ke moo mantsibuya banna bao ba ileng ba batla koloi ya lephele e ba isang kolo mme ba tsamaya le ena mosadi enwa yeo a ileng a ba supisa moo mofu a leng hona teng. Tlhaloso sepe fela gape gore banna bana ba ile ba fumana mofu a na le modisana ya ba ipatisa mosebetsi wa ho disa ke moo le pele mofu a qeta ya ho araba ba mo nesetsang sefako ka dikulo ba mo sia moo e le mofu ha modisana a ile a baleha a qela ho le oto. Ke moo hee ditaba tsena ha qeta ho etsahala ho utlwahala hore ba ile ba kgutlela Mafeteng le mosadi o ile a kgutlela hae ha bona Mafeteng mme ha morao ha fihla batho ba bo mofu ba tlo mo jwetsa se a duma se hlahileng ho tla le wa mofu a ne a fihla jwalo a tswa Afrika Borwa mosebetsing a le matsatsing a phomolo ya ba o etela habo ha mohale kolo a siya mosadi ha bona matheneng ba tla hla kapa ba ile ba tshwara fela bo lehe ka la supa mosadi yenwa le monna yenwa e mong ha e mong yena a ntse a sine a sine metsi e mong o ntse a le paleong utlwahala hore o baletse hona Afrika Borwa. Mamane mona banna wa mphato corruption a ntse a bua ka ketsahalo e tsetseng ka mang ka bothabothe ya banna ba babedi ba lwanetseng mosadi ya ba e mong o lahlelwa ke bophelo jwalo ka mora hore ba ahlajwe ka thipa a ba hlokahala a ba hlokahala. Se makatsang ke hore banna bana ka bobedi ho bonahala ba ena le malapa ka bobedi ba ena le malapa ba siile basadi le bana ba tlo tseka mosadi e mong ye utlwalang hore ha ga banna bana ho na le eo a neng a mo lefella jwalo bodulo moo a dulang hona teng ke moo ba fihlela neng hona mona moo mosadi o ne a dulang hona teng mohlomong eno a ya lefa modulo a utlwa fela go icon ha ke tlo lefa bodulo mona e be ke fumana monna e mong ha ka mona nna ke lefa bodulo re icon ena ha se ntho e tla etsa ka nako yane banna bana ba le babedi ba na le balekane eno e se le mofu go tla le wa sia mosadi a le setswetse go tla le wa sia mosadi a le setswetse banna ha o sheba dipalapala mamedi tsa banna le basadi ka rona ka mona basadi ba bangata bona bo e sale mo sa tsa hloka le ngore le banna e be re ntse re lwanela basadi ho sa hlokahale ha ntse re lwanela basadi ho sa hlokahale basadi ha ile hantle morao tsena e lokela e be bona ba lwanelang banna ha se nna se mbola ke maikutlo a mamamini ba bang ba ha e se le basadi ba le morao tsena ba lokela ho tseka banna hobane basadi ba bangata ho feta banna ba ya fokola.

le dipalapalo tsa United Nations mamedi tsa kotara ena ya boraro tse tswileng le tsona di a supa gore basadi lefatshe ka kakaretso ba bangata bona ba haesale ha e ba ballwa jwalo dibilioneng tse ka bang.

ba dinuko tse tharo lekgolong ke bana bao re ba bitsang fela jwalo di-gay ke bana ba re ba bitsang di-gay ha ba 56 ho tla le wa ele ba senang mesebetsi ha ba leshome ba tla le wa ele ba seng ba ba ena le malapa ba seng ba na le malapa kapa ebile le batswadi haholo ebile ele hape ba amani ele ba amani le bona bomme bana ba jwalo bolo ke hona banna leqemi ha le bona hala le phahametse ba le rona re le banna re ntse re itlontlolla ka ho lwanela basadi na e bitswang tabai na me di re ke fetele mona fe Kelly Khumalo Impini metse mashamba le metse mine ga re refletse jwalo ho rena borubedi.

0: Khale Khumalo lebitso la pina ke empini metsotso mashome a mebedi a metso e robong fela re fetsa jwalo hora ena ya borobedi. Ba roll sentse ba teng ka kwano he ho hlaya lekaleng lane la la tikoloho le meru. Re ke tetena fela he ke ba moele ka kwano ntate Ramarou le Mr. Fuxi ka mona. Re ke tetena fela mona he ke ba moele. Utlwe na ka jeno ba re tlala kapa ba retletse le dife. Ben back.
1: Ntate.
2: Ke go mo ntate.
0: Le a ga.
1: A tse ka nete ntse re bo le ka morena ntse re phela ka nnete.
0: Eh a ke se na go ena ta ka ntate ga mago ka pa. Mr. Fusu ja tsa tsona ka ma ka mono. Yena a go thansotlo ka pa jole ka so le chavanda dina ka pa go ena tla gotha Mr. Fusi a tla ba sakpetela na
1: ntate yo a lunda te Fusi jolo ka ha ile yena phala ke go batla ka tswe le tsona nna ke tla molota ya le bo
0: Mr. Fusi
2: ntate
0: ka me sa ba sothu ntate o ba khaulela na ba fopagaletseng ka jeng
2: ke a le bua ntate ke lo dumedise lona ba sotho ba e so ha e mono le ka di kanta tsohle tse le mabetse re di ho sotho le le hona di mme ke a tshepa go tloba le nna go e monate e re tla ke re tota re qoka le lona ka ditaba tsena tse tse le amang ka kotolo
0: mhm
2: e ya ntate
0: a ehlo o ka tla kena ditabeng ntate ba fa ba sotho na ba fupareletse
2: ke ya le bua ntate re tlile ho lona ba mabedi ba radio le sotho re tlhaha le ka le la tikoloho le mego ntate o buile ka role role ke project e se bitsang ka hona ka ga le kala ka mono ka kotoloho gona le ntate ga mago re tswa ka le ka le la paballo ya mobu le metsi jwale re tota re qoka ka le lona ka taba tsena tse re itseng di le ama ka kotlolo tsa paballo ya mobu le metsi ke utlwile ke lakatsa hore ke tle ke qale ditaba tsena ka hore re tle re shebe boemo ba naha ena ya rona e leng hore ke boemo bo e le hore ha re na le monyetla le wa hore re ka kgona ho baleya empa re tlamehile ho imatahanya lo phela le boemo bo teng ha o sheba naha ya Lesotho ke naha e batlang e phahame haholo e dithaba e methipoloho e le hore o tla fumana hore hangata ha dipula dina metsi a theoha ka sekgahla ho tloha dibakeng tse phahameng mme ha a theoha ka sekgahla jwalo a hohola ntho e nngwe le nngwe le nngwe le nngwe le nngwe le nngwe le nngwe le dipaki le bone le di-videong ha metsi a phalla ka matla hore na a etsa dikoduwa tse kae hona hore le mobu wa rona o tlokotsi nako eno metsi a phallang ka tsela eno jwale re fumana sebaka sa rona ka baka la popeho ya sona ho tloha tlholehong ena e le hore e phahame re ketella re na le mangope a mangata a fomeyang ba tsamaye ka dithabeng ka mane le bone ho a hele ya dithabeng le go thaba ha e hele hantle itswa landslide mobu hele ya ho tloha thabeng ke ntho tse re di bonang ke ka baka la boemo ba sebaka sa rona mme taba ena e re ho rona e hlile re tlokotsing ya mobu wa rona o tlo tla o lahleha ka sekgahla se phahameng haholo re na hape le diketso tse rona re le batho re kenyang letsoho ka tsona hore e be re ba le mobu o re lahlelang haholo ho ketelletseng e le hore temo ya rona re a bona e hlile e sekekela matsatsing ana ha e sa le ntle nka etsa mohlala ka hore ha e manene mo hodiswang diphoofolo o tla fumana hore di diswa na e le hore jwang

ha bo sale yo mono le kgulong dintse di swa hona sebakeng seno ebile go sa natswe gore na ke diphoofolo tse kae ka palo tse imetseng lekgulo leno gona gore jwanyana bo nne bo le teng bo kwaetse go tshireletsa mobu ono o tlo tla bo fela mme ga se re fumana gore mobu wa rona o se o sa tshireletsega mobu onono o gogolega ga bobebe ga o kwa pula tsona tsane tse ke buileng ka tsona o tlwa kalong kege sebaka sa rona se mo thipologong metsi a theoa ka segatlha golo ga re se re sena khavara ya mobu wa rona mobu wa rona o tsamaya ga bobebe re basotho re phela ka temo temo e re phelang gape-gape le tsela e re lemang ka yona le yona e re kenyetsa metsi ka moedi o tla fumana gore ba bangwe basotho ba lema goduma mebu e sentse e fokola gagolo ka botebo gagolo ka dibakeng tse ka dithabeng o tla bona gore letlapa e sentse le tlhaga fela mosotho o ntsa ngwapa gona mobu o ne o santse o bonala letlapa e sentse le tlhaga jalo go bolelang gore o santse a etsa gore mobunyana ona ono o nne o kwaetse monono ga o kala o ukwa metsi fela ebe kapo mobu o gogolega ga bobebe kapo le tsela e fosaetseng ya go lema ebe motho o lema a ya godimo letlase ka mothipologo le yona ntse re kenyetsa metsi ka moedi ke tse dintsi a dintho tse e le gore le rona re batla re kenya letsogo gagolo go etsa gore ebe mobu wa rona ga o baballee o a gogolega re na le boemo ba tlokotsi gape-gape nageng ya rona mona bontate le bomme ba feletswe ke mesebetsi bana ba teng ba tloa magaeng kwana ba tla bomasego mona ba tla dibakeng tse ditoropong la e se masego ka kotologo fela dibakeng tse tlase mona tse toropong ga ba fitlha monana ba tlotla ba kena ka gara dibaka tse dintsi e le gore e ne se dibaka tse ne di tshwaetswe gore tlo ba dibaka tsa bodulo go tloa qalong mme katamelano ya rona le sebaka se qetelela sebaka taba ya golo ya mobu bana ba tlotla ba kenakenana le sebaka seno ida e le go haga e le go lema e le go etsa ntho tsotlhe tse batla ba di etsa go interacta kapa go kenakenana le sebaka di ketelela di re bakela le kgolego ya mobu so taba ena e re lesotho mona re na le tlokolotsi ya kgolego ya mobu e bakwang gagolo solo ka ga ke le ka tlhalosa pele ke tsela ya gore na lesotho le bopeile jwang gape-gape e bakwa le ke diketso tsa rona re le batho ena ya diketso tsa rona re le batho ga re ntse re etsa boithuto re bone gore ke yona e re kenyetsang metsi ka moedi go feta tsena tse re reng di-naturale di bakwa ke tlholego goduma o sa ntse go le thata go le jalo jele dilemong tsa morago-gago tena taba ya pheto ya boemo ba legodimo ya kenyetsa metsi ka moedi go feta re iphumana re na le dikgogola dipula tse e nang ka segatlha ka tsela e nne di sa lebelelwa kapo e nne di sa le ka teng go tloa tshimologong mme dibaka mobu wa rona o latlhegang o le mongata gagolo nako tse dingwe re na le komelelo e ngata e le gore e tlile temo ya rona e a ameha ke ne ebile ke tshwile ke a gola le basotho ba bantse ba tshwile go na le menyenyetsi ya gore re tlo tla re ba le El Nino e nngwe ke gopola ka 2015 ke ne ke sebetsa Qutheng mane ke ne ke qala go bona sefate sa phaena ga se oma se ntse se le jalo jale ke tshwile go boemo bo jalo bo tle sekete ba tlotla ba iphetha gape-gape jale boemo bona bo sebe go tobile bo re itsege re tlameya go tlotla re phela ka gara bona mmuso ga wa phutha matsogo o teng ka lekala lena la tikologo le meru ka mafapha ona a fapane go lekwa go lwantsha boemo bona taba ena ke godumo-dumo basotho ga re tlotla re e lwantsha re le lekala re le ba ge e lwantsha re tshwarane ka matsogo le lona go na le mawala a mang e sentse re a etsa ka gara setšhaba ke a ukwidiredio monana go tla bontse o lwana fatofato fatofato fatofato fatofato moelelo wa fatofato e ne e se go etsa batho ba tlo fumana mosebetsi empa e nne le go lwantsha bona boemo bona bo ntse bo re bona gore ga a latlhegelwa mobu wa rona o latlhega ka tsela e segatlha mme temo ya rona
e tlo kutsi ho tshong jalo batho ba tlo futla ho sna ntho ba e ja jwale gena le mabala e ri le ga etsa boithuto ho ona ka di project tse ngata tse fapane e ri reng batho ba ka sebedisa ida ka tataiso ya lekala fela le ha ba le bomong empa ba be ba fumane botataiso hore na ba sebedise jwang re sebedisa e le motho ka bomong kapo re sebetsa re thusa community nako e nngwe ga go ka sheba mawale e re a sebedisang ke ntsele ya bona masimong a lona mono dilemong tsa kgale go laetswa makorota ka dibakeng tse dingwe ba bitsa makanese ba bangwe ba bitsa di-monstard ke makanese a gotse masimo moelelo wa makorota a nono e ne le go laola metsi ha theowa dibakeng tsane tse re itseng lesotho popeo ya sona e bopeile ka tsela e gologe metsi a tla dula a theowa o tloa dibakeng tse phahameng re na le di-diversion faro diforo tse laolang metsi foro tsena tse laolang metsi ke bone le ga ke feta kae kae dibakeng tse fapaneng o tla bona foro motho a sa iketseditse foro fela a kgelosa metsi go tloa ka tshimong ya gae ma a bona e ka a tlotla a bobakela tsheng gangata diforo tsena tse e tlabe di iketsetswa e le gae mane di na le go re tlela ka taba tse bosula le ga e le gore e tlabe mo thusitse ga kalokalo gore a kgelose metsi a se ka gola tshimo ya gae empa a re tlela ka taba tse bosula ka ntlha ya gore foro e jalo ga e sa ka ya potielwa ga e kgone go laola metsi ka tsela e e le gore ka bo yona metsi ga a tsamaye ka sekgatlha se phahameng go tlo baka lengope ka gona ka gara foro ka mono gobane ga o fitlha o check-a foro e sa potielwa ka gara yona ka mono ga nako ntse go thomeya lengope gona ka gare ka mono o ne o lekile go tshireletsa gore tshimo ya gago e se ka ba le mangope fela o bakile lengope le leng jwale lekala la rona le teng diofisiri tsa rona di teng diterekeng tsotlhe tsa tse lesome tsa naga ke kgothaletsa lona basotho gore le atamele diofisi tsena tsa rona tse diterekeng le gona maserumona le ntlogolo re ka kgona go le refera gore na le ye dibakeng difeng gore le fumane thuso ga le batla go check-a diforo tse jalo gobane e tlile di retela ka ditaba tse bosula gape-gape ka ga basimong ka mona re ntse re na le temo ena e baballang mongopo e ntse re kgothaletsa gore ga o lengwa mane ga ke re etseng temo ena e baballang mobu la e tseba ke a tseba lekala la temo le dutse le e ruta ka yona siang mahlakanyana siang ga le keta go kotula le se ke lang ka ntho engwe lengwe go tshireletsa mobu ono lekgulong mane le teng re ntse re na le mawala e re a sebedisang ke yane e re a etsang le lona mane gangata ka mesebetsi ya fatofato le a e tseba basotho ba bangata le sebeditse difatofato le a ukwantse le bua ka gore le etsametseletsele ya re thusa taba eno go theola sekgatlha sona sane se icadileng ka sona ke re metsi ana ga a theoa a sa laolwa go tloa dibakeng tse godimo a go gola ntho e nngwe le nngwe le nngwe le nngwe le go tlosa segalagala senana se le practice ke thabile a gola ke bona gore le dibakeng tse dintse fapaneng o tla fumana le ga e se ka botataisi ba lekala empa batho se ba ithutile gore taba eno ya go tlosa segalagala e a thusa gagolo go thusa segalagala sena se go thusa gore go tlhagisa jwang bo e le gore e ne ntse e le jwang ba sebaka senono empa fela segalagala sena se le sanka taolo ga se fumana gore sebaka seno se sebedisitswe gampe motlhomong ka tiso ya gore e be fotiseditse go feta tekano mme sa utlwa botlhoko mme ga re tositse segalagala senono jwang ba rona bo a tlhaga re fumana mobu wa rona o ntse o kwaeleile gape-gape re na le mangope le ona ntse re a sebetsa le lona basotho ke ntho tse le di tsebang re kata mangope re tla etsa marakwana re tla etsa ntho tse fapaneng ka gara mangope ka mono ke taba tse le di tsebang re itse taba ya climate change phetopoto ya legodimo e re tliseditse ditabanyana tse ngata tse bosula
ha re lekile ho

乱插音了呀，要破灭嘛！我被你抹布了些哈，现在那里大半夜的做锅子呀，米子也落个，阿佛过了佛的莫要管了，所以个哈日子，我说么 ？We are anticipating 个不个那边来做好个，好干那哈把你过灭落也嘛子 happy happy， 那个了老我那里春没被了，我出啥那个了拉丁，反正个把那把那个了拉丁。ka pa ga le tswala le ka la la temo ka go botjelletsa metsi gore temo e ne ne tswele pele ka go tshojwalo le ka la la gona ga ha ha ditanka le matamo re thusa mosotho ka bomong re thusa basotho ka boikopanyo re thusa basotho e le community e phelang sebakeng ga ha ha ditanka tsa marwe tse tibello ya rona e le gore bophelo ba tsona di batla bong ka nako e telele haholo go feta tsena tsa diplastic. Re iketsetsa ntho e bonolo gore o tlogotse ba go utlwa gore tanka ena kapo ntho ena e bokeletsang metsi ke ya gago. Wena o le mosotho ge re go wena bokeletsa mašwi atametsa le letlhabathe. E leng le tlaba tlo tlabong le nka ka dokeng ka mo ono fela o sa le reke e leng maru o tla ba gokelletsa thabeng ka poso bakeng se maru a le mangata o sa reke gona re le lekala re tsohle tse re kwa re tla direka go tlo re kela samente e tla sebetsa gore go ga uwe tanka eno e be fe go tlo re kela dipipi tsohle tse tla be di gokela metsi go tloa mohloding go ya mo tanka re be ding ding tsohle tse re kua re tlotla re direka re le lekala jwale re re golona basotho senyamo taba ke enana di re tobile temo ya rona e na le mathata jwale ha re bokeletse metsi ga ha ha hape le matamo re na le metšhini e meholo lekaleng mona ha ebe community e itseng e na le ke etse mohlala ka kwadia batho ba kwading ba na le sebaka se ba batlang go etsa letamo le batla le sebedisa mogomo go nwesetsa dijalo tsa bona kapo mo diphoofolo tsa bona di tlatla di nwa gona teng jwale ba etsa kopo lekaleng mona mme diofisiri tsa eso di tla tswa di tla boithuto ba gore na letamo le le mo batho ba kwading ba shebile go le beya teng na le boemong bo botlhe na ha le na tlokotsi le ka le ba ka nghosane mo bua teng o jwang gore le tamo le ka etse ba tloetsa boithuto botlhe ba gore ba bona gore le tamo le nono le tla kgona go phela mme ha ba ikgotsofaditse gore tsena tsohle di ne baitse ke mona mo ile gore ha boemo bo budumelela jwale mongaka ka polekala le tla tla le lokolla dikgofu gore dilo sebetsa ka gara se ba ka se jwa hona le monna mosotho a ka kelang jolo ka tate ga magotsena a ka tla e le monna mosotho a tla tlo kopa thuso ga re mo latlhele thoko le ena re ntse re tla loetsa bothuto bo tshwanang e be ra mo thusa ena o tla ba etsa motlhomong ga ngata letamonyana le lenyanyana la kgabalatana jwale ra mo thusa letamo le jalo le thekwe jolo ke dikgatlhametso tse lekala le ka go di etsa go leka go thusa kgatlhano le boemo bona bo re tobileng ba go latlhegelwa ke mobu le gore metsi a rona a batla a fokola gagolo ke bone ke be ke tsa go feta mona ga ntate tonagolo le moifo wa gae ba ne ba fana ka diterekere maane ga foso gono gore go thwe temo e maatlafale basotho ba lo lema ebile ke utlwile go ntse lala ba bangata ba ntse ba tota ba fuwa diterekere jwale re re go lona ga re bokeletse le metsi gobane temo ya rona ga e tlotla ya tlega e sena metsi jwale basotho lekala la rona le teng go le thusa go bokeletsa metsi diofisi tsotlhe di teng ka gare go setereke sa maseru tereke tsa thabatseka tereke tsotlhe di na le diofisi tse jalo tse le ka di atamelang gore le ro fumana thuso gore le bokeletse metsi ke hanyanyane ka mogore ne re le kgwaeletse ka teng ge batla re phagaphagaleletse gagolo go feta ka mogo o nana gobane re na le department tse dingwe

0: nka etsa kwa hollo ka ga tsona tsa tsa mopu tse ile gore o ka kopa le wena go o lo etsa diteko tsa mopu ha ga masimo a hao e ba tla tla ba tlotla ba o thusa gore ba tsebe gore na mopu wa hao o matla ka po fokola ha kae go atisa dimo ka po ditotso tso o di hloka gore di tsa hale me ke kopa ba sotho le nke monyetla o nana e le sa o patalle le kala le teng ka mmuso go le ka go thusa go gore boemo bona bo kitse ha re qala ditaba tsa rona ha re na matla go duma rona ke ditaba tse ile gore di natural empa tsona le tsane tse ile gore le rona re le batho re kenya letso gore di etsa hale ne re lwantseng go lahlehelwa ke mobu mongata go ba ditemo ya rona ena le bothata ha ke ta ha re bokelletse metsi ba sotho ba iso
1: Mabedi plus 2665993 kapa 2316429 o botsa bontate dipotso ka kwano ba hlane ka lenane la tikologo le miru na defusi ha ntse re emetse ba mamedi mona he o go re thusa ona boithutong ba rona le le lekala ke dibeka difeng tseo re ka reng poni e atleya haholo go tsona le mabele le koro jwalo jwalo e le hore motho ha a nahana ya masimung a tsebe hore na sebaka se ke leng ho sona na timo e ka ngatlela na ke ifing jwalo ka ho hlalositse hore basotho ba dihwai ba ke ba tle ka lekaleng ba tlo kopa hore ba hlalositswele mobu wa bona hore na o boemong bofeng go ka lengwa eng go kae go la kore fefela ka kutshwane gore na go ka lengwa eng go kae sebakeng sefeng e ka atlegang ha o sheba ka mona ka Aforika Borwa Freistata mo re a tseba gore dijothollo di lengwa teng haholo empa ditholwana di lengwa Cape Town kwana jwale jalo ka fapakana wa tsona mo ka gare go naga re ka re poni ya tleya sebakeng sefeng kapa seterekeng sefeng koro yona mabele jalo jwang
0: re ke te ke se ka ikwalla ke te ke fenda tega mago a tla tswe le yona eno
2: ke ya le ba mhlompe ke na hana hore e no taba ke e ka tlalwa ka kiswang hantle ke le fapala temo ka le ke le kala la tipo ka le fa phela dijalo ke bona ba ka fana ka go na sejalo se itse se ne pa etse ka se le me handle ka gona hwa gona ke a gholwa ke letswe ka ga e fana ke a difate tsa ditholwana ba ne gana le fa phala difate ka le ka leng ka mona le kala le no ke lo a le fana ka mefuta yohle ya difate diperekisi diapole tse dine tse ding mme ke bona ba atisang gore ba fane ka tsona hangata diapole tsena le bo dipere ba e ba bone di atleatleya hantle ka maloting ka mane ke ona mo baeng ba difane ka bongata ha e le tsena tsa diperekisi tsona ba atisa go difana ka mona ka mabalane tshele le tsona diapolentse di atleya ka mabalane ka mona
0: ke a leboa kempa ke thatiseletsa ntlheng ya gore ka ga taba tsa temo ka kotlologo ya
1: dijaloaoreeamamedikengmme
3: apole perekisi ke na le apole e ting ya bona bona ola gale di atleya go ke sa seng ke pere nae goba ga ke sa fumane peo ya teng ga ke tsebe na yona e ba jwang
1: keng gono mang
3: a ke naga yona ya gona ka loting ka mona e le mapone e le makogo e le madinawa e le maerekisi e le maelensis di atleya naga ena ka bophara ga re di fue
1: le di fue

Jesebele le hainele se sekalo hona le taba eo ke ratang ha ho le ka yena mosadi yo o ile a elelwa ngongoreo ho molekane wa hae a elelwa bohloko bo tempelong ya monna wa hae aba a hlokomela le hore

0: 0614 269 mmogo le +2 665 599 33
1: nna ke mme mo lebatsi.

0: nakantahon lang ako, wala ka makakao. Talo, ulitin yung yanang sinisela yung isang po. May kahon na kumama o kate. Yung patawa ka o sa ikwal, kaya lebuwa di kese, diyan nang tiling kwa suko mo nalakatulak.
1: Kaya lebuwa

0: jwang hore le fole mame dumela e ba thuseka ba le ha khutla khutla se ke wa ba le ha 2231 6429 plus 2 66 5 re bona na re thusa bana ba bang ba bo runa jwang mame dumela
1: ndadi mame
0: ndadi
1: ke le tata monga
0: ndadi le tlatsa
1: e
0: ya ndadi
1: wale e be motho eno ha fola ya lo kopana le yena dikamano
0: eke
1: ene bo ketela le phira mo ho ka go ngwa go phela le yena bo ya le motho a ga lo toko sa go mela na o spirita ha kae gore ke ne di ma bo tloga tsa go
0: ho bana jwale o ntsetsa bohloko bana ho wena o bana a sofule
1: bana ha hona se se tla sa go se bona wena le ga
0: e ya ndadi
1: go tlotola motho a le motho ndo no e bi mantati e bu ima ha holo e hloka motho a nka nna go ya hai pila ka setela ngore gore ke ndwe ka ka go kanka di limo
0: e ya ndadi
1: le nyalo le no le o tlhadile le o tsitse mohloko o thena go ya o fola jwale o tla khuta ntho tseno di tsitse tsa e tsefikile
0: mhm
1: ntho ne bi ima ha bo hloko ntate ke re motho a jwalo ha

0: sehloho wa thabatseka ke mogana sehloho wa gothe nagana na thabatseka e felela kae e felela sane ga ba motho eno go tho o tla ditshebeletsong tsa mogana wa sehloho sane o tseba lokela a fete mogotlong streki sa mogotlong a feta sa bothabothe a feta sa legibe a feta sa ty a feta sa masego go a kena gothe a ntsalelekisa bosebeletsi ba mogere wa sehloho wa utlwana ke ntho jang thabatseka e lokela ga go nepaetse e lokela e be e na le mogena kwa setiriki thabatseka a utlwa magena a lesome a tshwanetse gore e be ona a ka sena teng ka bono jale ke o bona bosebeletsi ba mogena hentate ga ke tsebe ga e ba e be um motlhomong ka baka la gona go potlakela dinako e be go na le ntho engwe e nka e silang nka utlwa tata iso go wena ta
1: ga re shebe motseng mane moo basotho ba phelang gona teng um le marena a na a dibaka gore um jale moo tshebetso ntlafatsong ya bophelo ba basotho moo um mesebetsi e meng ya merena ke efeng la gopola um morena ga skila ka mane ka ga ga skila bothabothe um ga a tswa magoeng kwana ka 1982 ga ba ke gopola selemo gantle o la fitlha etsa taba yane ya Hololo Foundation e sentse e tswela pele ga jwale ga a gutla um kwana magoeng e le gore saba seng sa e sa ka mono se tsebe go imuna mono yana ka temo eno yeo a e qadileng ka mono le sona se kentse letsoo go bona gore um taba eno ya temo yeo ya ka mono ka Hololo ya matlafala jele ke re setšhabeng mane marena ge lokela go bona kapane ge ne re lokela go bona ga ba ntlafatsa bophelo ba setšhaba ba letsatsi le letsatsi um ka mesebetsi e kang efeng
0: mesebetsi yotlhe morena motseng mona ka yeno lena ga re amogele gore go se go na le ntho e tweng ke mmuso a ke re itse mmuso gobane ke boletse gona borena bo tlala kae ka pusong ga eraki ya borena e tsamaya jwalo le ka mmusong ka mona ga eraki ntse e tsamaya jwalo ntate mokwatleng um morena o sebetsa le mocounselara ka mmusong morena wa sebaka o sebetsa le community council ka mmusong morena wa setriki o sebetsa le district council ka mmusong lekgotla la marena le sebetsa le lekgotla la matona ke checks and balance morena e mogolo o sebetsa le tonagolo ka mona bana ba ntlafatsa ena hierarchy ena e ka letsong le letshadi ya ntlafatsa ga ena e tsamaisa jale ga bana ba qeta go ntlafatsa gore ba fana ka mobu kapa ba ntlafatsa kapa ka ditsebo tsa bona gantle mocounsela ga e lokela e be motho ya nang le ditsebo ditsebo tsa dintlafatso ntate o lokela go kgethwa ka makgabane a gae a dintlafatso tsa ditsebo jale e re ditsebo tseno tsa gae ga a di sebedisa morena a disa ditsebo tseno gore ga e ba mocounsela ga o tla bare ge bana um mogotlong mona ka o fela ga ke re lemeng mabele fela kapa sebaka sena re se ya go leng makgetlho go ya ka gona mobu ona o emelwang um sebaka se itseng ke re ga re seleme kapa koti se itseng manna ga ke re selemeng mabele fela se itseng re seleme rekisi fela morena ga ga e ko go sheba gore e fela go etsagala jalo mokhansela ga a tlhompuwa dintho tseno tseo a di buang banaka di fela di etsuwa
1: o jalo ka moalosi
0: ke moalosi go bona gore batho bana ba dipolotiki ntho o itseng ka e etsa mokhanselara e o tšhaba sena se o kgethetseng yona e fela e etse ke mosebetsi wa morena oo e etse o itseng o itseng o tšhaba se a se ka o kgetha o itse temong o tla etsa tena ga e etse ke go bone o itse tena o tla etsa ke bone ke mosebetsi wa morena ore ke bodisa
1: jalo moo mokhanselara a palelwang na go na le dikgato tseo morena a ka monkelang tsona
0: o tla tlameya o itlharosa wa itlharosa gona o palelwa keng wa itlharosa gona o palelwa keng
1: ee heban taba ye e re buang ka yona ke e ya theolelo ya matla setšhabeng moo mocounselara jale e leng yena a bonang gore dintlafatso di ba teng um lebatoeng
0: ke yona taba eno hentate le batho ga ke re mokhanselara ka ba mokhanselara wa morena mo motseng morena mo jale ga ya lebatoeng mane o sa ya community counseling mane mo a sa mane

0: Community Counseling ke mane mo mogena wa sebaka le ngwana teng a go atlwa ho wa mane District Counseling ke hana mane mo mogena wa street ya le ngwana teng go a ke a tlwa hape ya local government wa bona
1: mo Community Counseling modula studio ke mang
0: ha hona ba ke ha ke mo dilase tlo tsheba tla ifetela yena ke o rena sala ba ikutlwa ba tsana ba mmuso ba ikutlwa e ka mo dilase tlo tshwane tse be ma
1: fela mo rena ntsa le teng ka ga ditaba tseng
0: o rena o teng yena mo na counseling ha o etswa eng ha o etswa melao ha o etswa ha o etswa le ha o etswa diphano tsa mo bu mo rena o teng phano ya ha ntle mo bu ha o fana ke me counselor we bana ba sotho mo bu o amogela mo counselor ga o kopa morena gore morena mane ke kopa sebaka sane mane ke tloetsa ditsha tsa kgwebo morena ge kopa ditsha tsane mane re tloetsa sebaka sane mane re tloetsa ditsha tsa bodulo morena ge kopa ditsha tsane mane re tloetsa ditsha tse itseng morena ge kopa mane gore re tloetsa e be kuele morena ha o taba le mabaka le yena a ka nna gana ga e kgona mane mo le re tloetsa ditsha tsa kgwebo go tsena go tsena go tsena go tsena tlolo ya molao e ka etsagala moo shabamba ka sesengwe mane go le go ndilo etsa tsena na go ka nna ha ba tsena ke pela masimo jalo jalo jalo jalo le tsena ho ya masimo ana ntse ke tswa ntate ke ba ka la pusho ya sikgo masimo ana ntse ke tswa ke ba ka la pusho ya sikgo ho ba ne mo bu go mo rena o di sa ba ke sa timo o di sa mo bua timo mo bua di tsha ntho tsena ka fela lo tsala ebe o a di tseba tsela ka la ba ka la hore pusho ya se ntwe teng magana ha yo bona na mo bu go ye tswang ka ona ka gana
1: mmaletsi ke go ba re ba buile mongaka tsena le mitso ka ba le shimele metsi me di fela ga o ganya o shimele metsi mong ga ba buile ba hle ba botse dipotso mong ba batlang go hlakelwa hona teng +26659933 yo hona motla ga fuma hona teng mamedi o botse mo bang ha ukwisisi ditabeng tsena tse ntseng re bua ka tsona le morena le tsie gona mono mo goreng morena jale o disitse gore na a ko gore etsetsena re kereng ke mmamedi wa pele ke kgotso
2: mongaka
1: ee ntate
2: bua le sabi le rile ngwana ntate
1: nate sabi
2: ee ka mona ka lerile
1: ee ntate
2: kereke eo thuta tala ka morena le tsie e ne ka borra dipolotiki le marena a mangwe e be ba ka e utlwa ke tholetso fela ke mo fang yona a tswele pele o ruta setšhaba sena gobane ke bona selatlheile selatlheiswa ke dipolotiki maatla otlhe a borena nkua latlhetse o batho o tsweng ke makansela tsane borra dipolotiki thuto ya magala keo basotho tswela pele morena le tsie ke ya leboang date
1: tanke ne le sabi
3: +26659933 mogana magwanyana le tsia kere
1: ee ntate
3: ale koipile monakutlwe mona nkwatisa mo kutlisa nga bua ka basia kapa bona bokeneng ga ba teng banna kutlwe asaba a sa ba kenyeletse
1: mafeng
3: ke be ke fete mono ne ke batla go kutlwa kolokolotse mona maageng mokhanselara ga a lokela go aba mobu mobu o lokela go abwa ke mokee jale ke rena ntate makwanyana ntho ya bokhanselara ka kgopolo ya gago ga e kala go thewa enagengena a lesotho balentse ke sena yona morenaka e theue go ipapisitse le eng gobane ke bona jale e le batho ba sebetsang le marena jale ba sebetsa le marena jalo go bonagala gore bakhanselara ga bona bontse bo tshwere maatla ga bona maatla

0: ka ba sebedisa o re ke ke bona gona handle ha ntha bua ka mokhansela ga go bua ka motho a tlotla a sebedisa e yale ho go batlwa le o tsegisana ma mo sebedisi ke magena o go eto go jetse mono mo gana makwanya ya le bo
1: ha go le bana le slow mamedi o ba ga a ka kena +26659933 tabena ya interest rowa buang ka yona ya hore makhanselara ha a be bobu nna ke tla hopola go ka mona ka Berea Mission ha o batla setsha kapa o batla sasa bodulo ka mono ono o kopana le morena pele ebe o ngolla lengolo le motho ya go rekisetsang setsha sa bodulo jwale ke hona o tla isa kopo yeno ya hao counseling hore o etsetswe form C. Nna ke e bone ha e etsagala ena ka mona ka Berea ga ke tsebe ehlile makhanselara e le bona a ba mmobu fela o tla re thusa ntate Letsia gona go etsagala jang ga re nke ga o qetela ke kgotsong
2: ee
1: ntate
2: ke ntate Mpiti Mazukalafemo
1: ntate Mpiti
2: ee ntate gapela taba ena ya makhanselara ya fitlha ke a na ntse a re fitlhe batho ba ba nna gona ke nag mona mo godimo ga ese mo boteng ba bona ge ne re na dintlafatso tsa dikokwa tse ne di digolo bona bo ga isa leyo le bone ga di sa leyo
1: naremore boteng ba bona go ne go na le dintlafatso ga di sa leyo kapa
2: ke re boteng ba bona ee ba sentse dintlafatso ga dilo pele ba ba teng mona mo ke phelang nna kokwa teng e ne feta ngwana o ne o ka tshaba o ne o na le mole ge tshaba o tsamaya ke kokwa ka nako e neng e le morelana e tsa dintso mongwe kwa le sito gona kena boteng ba bona ntate mathang wa o e bona ka maamano banna mane ga e kere ebile e tlile le ka meso ga e ke golo e tsa ka mese e le ngwe ore bona ga o na ntho e tla tlileng ka yana nese batho ba nex empa mo e bangwe ba sebeditse ba gang ba re ba sebetsa dibakeng tse dingwe ga ba le bua ebile ga ba le buisa nna ke mo o lamphaamoa mo dulang ga iso ga makonyane kokwa e ne e mono go nela mo dikokong o sa tsamaui e ne le mogena a na a laola dintho ka nako eno a sa fungala gapelelwa go ne nne ngwe tla ba kopanela dintho le mokhanselara
1: fela taba e ya gore makhanselara a lelokela le shebe batho ba nang le ditsebo o a e utlwisisa
2: ke nala mo batho ba bangwe bo e bang ba na le dikatlo o tlameya ba na le makhanselara a mofuta ono go buang ka ona go ba na le ditsebo ba mona ga e ba o tla bogatsa mokhanselara ka motlhala a leela ke tla beketsela dikgomong fela dibaka tsa dintho tse bang ke a dietsa ga o keta mono ntse ke ita batho ba ka e ke ga ke na ba tsebo ya ntho tsa ditlholeo tsa dintsi
1: ga ko leboa
2: leboa ntate waka tankinan
1: e mora ya letsie se o setse ka metsotso e metlhano e ka re ka fumana wa bone tlhelekene go tsona di le ba le bane jalo se re bile re dikobelela ke a santsa a kokota mona ge ke mo hoke kgotsong
3: wa zondade
1: e ndade
3: ke ndade Abraham dipempa mmo
1: ndade Abraham
3: e ndade kwa tsiba ha o ka wa sheba di ba ke ntira sa se o tla mo sambola ba du ba bangata ba bile ba fane
1: mo ka se dapla sa le moya jwale se re tsa ha so e mbi
3: ba bile ba falletse ba ntse ba sogodisa ka ditsa ke makhanselara mo go tla katela utlwa batho planera ga eyo planera itse ga ena koloi motho o tatlile ba tawa ke mokamoe ba bileng ba reka ditsa ditoropong kwa ya leboa ntate
1: tanki mna mogaya letsie ga re kene ga tsona mongaka ka metsotso e meraro fela
4: okay ke a gola kao fela ga bona bontate ka taba e ne ya bokhanselara ge tlameya re utlwisisane gore gona nna ke ane a reng puso le mmuso ke ntho tse pedi tse fapaneng jale bokhanselareng ka bokhanselareng ka mona ke ka mmusong ke hierarchy ya mmuso ke ntse ke re go bona hierarchy ya mmuso e kala ka mokhanselara e ya go community council e ya go district council e ya go local government ebile ga o nepagetse wa tseba letona.

Nakwa ke hora ya le shume le motsumo sena ke sealemoya sa Lesotho ditaba tsena o di ballwa ke malababo majoro mo mamedi ke ho amadume hape le fa phala bophilo se direkeng sa Qutheng le tla qala le tsholola matsatsi a mahlano la tlhokomediso ya bohlokwa ba ho boloka lehano le hlwekileng dikolong tsa Dipping le tloha ho tloha ka Mantaha le tsholo lena le tla sa so hloho sereng bophilo ba kelello le bophilo ba lehano le reretse ho tlhokomedisa baithuti bohlokwa ba lehano le hlwekileng ka mokgwa wa thuto tlhatlhobo ya menu mekgwa ya ho hlatswa lehano le mokgwa o nepahetseng wa kalafo. Mokgatlo wa setšhaba wa diphuputso Afrobarometer o tshwaretse basebetsi ba 34 mmoka ba tla sebetsa ka ho bokeletsa ditaba diterekeng tse 10 ka mokgahlelo wa 11 wa Afrobarometer Lesotho o tla qala ka Sontaha bekeng ena. Mofuputsi wa naha wa Afrobarometer Lesotho, Mofumahadi Dibuseng Malepane, o supile hore thupelo ena e tlo thusa

0: tsa ba fuputsi ka ditaba tse hlokahalang pakeng sa ho fuputsa le hore na ho hlokahalang ho phethela mokgahlelo ona wa leshome le motso o mong ho fumana maikutlo a setjhaba. A re tshebetso ena e tla nka dibeke tse pedi. Ha re phethela mokgatlo wa March to March o bile le mohwanto mapatlelong a sitsi sa diboka Durban mo ho neng ho tshwaretswe mmoka wa bo 46 wa dihlooho tsa dinaha le mebuso. Mokgatlo ona o etelletsweng pele ke Jacinta Ngobese Zuma o nehelane ka tokomane e tekenweng ho mapolesa o ipiletsa ho baetapele ba SADC ho ba thusa ho kgothaletsa baahi ba tswang dinaheng tse ka ntle empa ba phela Afrika Borwa ba sena ditokomane ho kgutlela dinaheng tsa habo bona. Ditaba tsena di fella mona, mamela tse ding ka hora ya pele.
1: Emela go fella mtsotso mamela re fetse jwalo hora ena ya. Ha se mmele metso mong le boe, ga dira ka mmala ba bo ka ditaba tso tsa ga se mmele metso mong. Ge fetela mogahlolong o mong hape jwalo ge fetela nane o last minsa ka jeno, lena la wena o reng? Kana re le ga go tlona mo hore nge na a simele metso o mong mamedi ya tsapa le dumela gore o ithwetse tsebo ona hele hante dintho di lokela ho tsama ka tsela ya mofuta o fela ke tla tsena fela he khetlo kena le nano la sibinisa ka jeno re ke tsena ke fetele mona fela mona bana ke fetele mona fela ke tsetse.

0: jesebele le haine le se sekalo hona le taba eo ke ratang ha holo ka yena mosadi yo o ile a elelwa ngongorewo ho molekane wa hae a elelwa bohloko bo tempelong ya monna wa hae a ba a hlokomela le gore monna wa hae ha je mosadi eno ha sa eleletswe taba tsena a atamela molekane wa hae a re morena wa ka ha o je keng morena wa ka hopola o morena morena wa ka ga gona letho le ka o hlolang ya ba monna enwa o qetella a tshollela moya wa gae go mosadi wa gae go latela katamelo yeo mosadi wa gae a ileng a mo atamela ka yona mamedi wa samasa lesotho ka metlha go thwe monna ke nku galle empa ke e re tšhe monna o llela mosading yeo a mo tlhomphang ga mosadi a ikokobetsa monna o tla llela go yena ge na le nnano le monate lenano le tlang wena la bobedi le leng le leng ga gora e le ya borobong ga e fetile ka metsotso e masome a mararo
1: pirima
0: fitlheletse gorenyane ya lesome le motso o mong bontate le amengwa tlogong mona ke mo re tshotlhang ditaba tse amanang le bontate ka kotlologo banna ba tentshana tsheya banna gotlhe.

0: Shimanamatsu mina flamtsu tsofatsu ba lohora ina ya shimanamatsu umong sibinsa ka jeno santsa tinga kwa nhe ho matshalena to ringena shimanamatsu umong ho ya ho rinyane ya ya shimanamatsu imedi moto arona lena re fihla hona ding mamedi o simakale ke kgwedi yane ya msa ya Afrika ena pe kgwedi ena e hlile re fa bona bo mme bana hore ba tlo ipapatsa ha so tlile ke mata ka mmino na sedumedi tjena e hlile motho e re nang le ena o bina mmino wa sedumedi gospel music pina e bitswang
1: I'm longing yes which I'm longing for you Lord
0: ka sesotho
1: ke batla wena morena kore ke nyoretswe wena ke labalabela
0: wena morena ke nyoretswe wena abedi re na le Flora ke mme wa ka mona ka go itswana ka mona ke motho wa Masego ke tswala la Masego ke letlama ke ga tseba beri go itswana wela beri ya empa batho ba go itswana ke matlama ntlela ba wena o tshetse o sole ka dibodi sole ka dibodi
1: ke ka bantung wa tseba sekile ka bantung
0: ka o sole ka bantung na Masego ya la hlelo Masego ya tsela ke motsietsi ithatube matama ithatubeng a ba tsietse ha ba tlo tsamaya ba ya ka bantung ka kona ithatubeng matama ha no isela so thume wa ka getse bo ke na ditabe
1: ke a le batate bo kwa tle ho re bona le nna le tsatsi la ka jeno ke a le dumedisa ba so thu ba batle le bitso la ka ke Nthabiseng Flora jole ka ho so boletswe ke mo so thu wa le so thu la ba so thu me ke bina mino a sedumedi me ke thabetse ba mona ka jeno yes ntate
0: ke khwedinya ya mosadi wa Afrika ena ya phato la esele ya ha ba ofela hona le pina ke tsadi ding ka yona mona ya IPCC ya mehleng ya mofela ke mangolo a tswang ka bebeleng kutlwisa ke hore motho a binang mmino wa sedumedi bebele mo na le mane o na le tsebo ya yona o ka ba le maikutlo pineng yo ya mehleng ya bofela
1: a ntate mokwatle ke kopa gore ke maikutlo a ka ke a beye go nna ke mpe ke itholele ka ona
0: rona re le batlotsi ba fakatsi ba ditaba motho ha re ha ana maikutlo rona re se re tseba gore motho ha re ana maikutlo ke maikutlo taba eno o file karabo ke karabo ntho eno ha motho a gana maikutlo karabo o faneng ka yona maruta o tla itekanyetsa na karabo ke efeng ha re utlwehe o ko re fe hanyane ka leeto la gago la mmino mmino e mengata mohlomong motho a ka batla go tseba gona ha o tla kgetha ona wa sedumedi na le batho ba o tla fumana gore ga re bua tse o sa bina mmino wa koriana kapa ke morepa o sa bina mmino na wa bo morepa fela ga o mamela taba tsa gae o utlwa re ke ne ke na Sunday school ka bina ka kerekeng ke leng e mongwe wa batšha kerekeng ka bina sekolong kerekeng ga tseba ga o le motšha kerekeng go binwa difela ke empa motho na o sa bina ko ria o ko refe gona wena e tlile o tlogile kae le mmino ona wa sedumedi go fitlha mona mo re leng teng
1: mo ke qadileng teng ka gola le nna ke ntse ke qadile ka kerekeng ke qadile ka kerekeng ke qadile ke bina le Pastor Pushuti ya ba ha ke tloa ho Pastor Pushuti because ne ke kena kereke ha ka nako ya ba ke ya ke joina sehlopha se bitswang Rebirth e ne le se seng sa dihlopha tse binang ka rona tsena tsa mmino wa gospel so ke joina Rebirth ho fihleletse ka selemo sa 2019 ha ke joina Step Up Lesotho ya ba ka mora competition ya Step Up Lesotho ke se ke ya solo se ke ikemela. So from Step Up Lesotho since 2019 to 2024 ke ne ntse ba ntho tse mona tsa go tla mengwa kerekeng e itseng o mengwe kerekeng e itseng go sobele mmino o tswa ya ba ka 2024 ke ha ke ba le recording ya ka pele mane CRC e le mona mo ke le ka recorda pine ena e ntse lela le gona jale e la ba recording ya pele ka 2024 ya ba ke ba le recording e nngwe gape ka 2025 mane Mantabiseng Convention Center. Le mong sena ka gakong ke heme gobane ntho tsena ke tšhelete e ngata ka re se ke tla e bona next year.
0: O hadisa pina e tlile go ditjeo
1: sure tse ngata ka tse le kgetheile
0: jale batho ba hadisang motlhomong a etsa letlapa la dipina tse lesome e le gore motho eno o lefile mono maana a hadisa teng.
1: O lefile haholo hangata ha o ka sheba batho ba hatisang a kere rona re le di gospel artist re tsa di live recording. So you spend ho tloa ka live recording o patala batho ba bente o patala venue o patala sound o patala stage o patala di lighting ke tjhelete ngata o patala batho ba na bo bina le bona ha o qeta mono ba lo bina pina tsena in the studio re di hlaedile ha mona di tsenana mantjwa life ya kopanela studio it's another money kona jo lo patala motho a mixing and mastering kona lo patala yo ke tshelteng hat ke tshelteng hat
0: ke mo go tla bona mo gaotse batho ba mo gaotse ba binang ha go lo ona mmino wa sedumedi ke tse mohlala fela ka le bitso le itlelang fela le bo segobe o tla ntsha pina e le nngwe yeno ya setshwantshopono e batho ba tla mo shebelela a thenthetsa mono a bina e nngwe e tla e bona ka mora dikgwedi gape kapa selemo.
1: Yes, ntate, that is why, because it's a lot of money.
0: Ha o sa ntsha ha ntshe letlapa le feleletse tsa dipina tse lesome

0: e le gore tšhelete ya pina tse le šome o inkile ka go fela o ya kgetse pineng e le nngwe gore a etse yane bale e re to e shebelela marangrang mona kapa ditshwantshoponong.
1: Yes, ntate.
0: E le gore motho wa mmino wa sedumedi ga ntse a ntsha pina e le nngwe ka mora nako a ntsha ye nngwe ke be se go utlwisisa gore e ka nna ba bone motho na pineng ena e le nngwe o sebeditse tšhelete ngata bona ba esale gobane e nngwe ya tsona kapa pina eo ge tlo e bona sentse e matha maranka mona ge shebela.
1: Gobane ga ona motho a ratang gore e bontsha ntsha pina e lengwe ga o ngola dipina o batla batho ba di utlwe because a ke go di ngola ka pelo e leng gore ke batla go share-a molaetsa o na le batho so batla batho ba utlwe dipina tsa gago so ga o bobebe go ka dintsha hang-hang kao fela empa ka nako nngwe go batho ba bangwe e ntse le mokgwa strategy o batla go ntsha pina e lengwe batho ba e tlwaele ba enjoy e re ga ba qeta enjoya e be ke ona o tla ntsha pina e nngwe so go batho ba bangwe it's strategy but to other people e ntse le taba eno ya di-finance gore ke tlamehile o finance pina e nana ga e ba gagolo ga o batla production ya gago e be gantle ke tlamehile o finance pina e nana.
0: Mamedi metsotso mašhabile ya metsepegago fratse jalo gora ena ya šomele metso mosebisa sa rona sa ka jeno ke motho a mokalo ka Flora re ketse tsena fela mona he go fele tlhaso ga se ke ga koka golo mmino gafetsa dipuo mona le mana.

0: Masha bini ga re bile fela jolo ho re nyane ya semele mesimbe mo to a rona le wena ho na teng swinsa ka jenu ke flora e ke na he ntse ma tsena ka kwano ile ama a ipinela mino ma fela he wa e wa se dumedi ke ta go ntlo o go re fe ona di tlholotso ke a tsapa di fa pa ni tlholotso tsa tsa mino ka ho fa pa ka o tla re fa na tlholotso tsa mino ona wa se dumedi na ke dife le hore na tse ding tsa tsona wa tlaile ho di feta jwang mohlomong ha eba ho na le moo di tshwanang le tsa mmino ka kakaretso o ka re qaqa tse pedi
1: yesentse
0: boletse nomoro gape a se 2665993 kapa 2231 6429 o mo utlwa jwang Flora o ntse a tshwere hantle

0: kapai connectionally o phele hlama o lokela hore a titise letso.
1: Okay, ntate Mokwatle. Ka kgolo wa gabela ka gabo ya hao. Leto le le le le lena le diqholotso. Leto la ka la mmino wa sedumedi, motho la kopana le diqholotso tse ngata haholo. Ka kgola bamamedi ha ba mametse pele, o qadile o bapala pina ya ka sekgowa. Ya ba go tla difela tsena tse pedi. Mmino wa ka haholo, ke etsa gospel ya sekgowa. Ke ngwala pina, ke ngwala gospel ya sekgowa haholo. And o tlo fumana hore ke qholotso hape ke tlhonolofatso. Because ka baka la yona, o tlo fumana hore ha o fumane acceptance ka pele jolo ka batho ba binang gospel ya Sesotho. Hae monana. Ee, kamoelo e nono ka pele jolo ka batho ba binang mmino wa Sesotho. Hae monana. But ntle le mono hape ke tlhonolofatso because e bula menyako e mengata ka ntle go naga bakeng sa ka. So ke yone e ke utlwang e le tlhonolofatso. But ntle le mono diqholotso di ngata, o tlo fumana gore ka nako nngwe so o tlo fumana gore ke yone ya ke nngwe ya diqholotso. E nngwe o tlo fumana gore ka gara go industry ene ya rona re spenda ditšhelete tse ngata haholo go etsa gore mmino ona o tlo tsebe go tswa o fitlhele batho. And o tlo fumana gore o tlhoka o sebetsa o tlhoka o sebetsa le batho ba bangata. And ha o tlhoka o sebetsa le batho ba bangata, o fumana gore ka nako nngwe o producetse dipina tse ngata, o batlile batho ba shootang music video, everything, o lebeletse gore ntho nngwe le nngwe tswe hantle, o patetse ditšhelete. But e be qetelong ya letsatsi, o fumana gore batho bana ba o ne o sebetsa le bona ba o phoqa, ba lositse di-footage, kapa motho a kgethe fela gore a ke tlo o fa footage ya gago. So that says ha o kgone o beya mmino e leng gore o ka kgona go fana ka ona gore ke kopa le o bapale mono TV Lesotho. Ke kopa le o bapale, motho a etse qeto fela gore ga ke tlo o fa ona. Kapo e mong o fumane gore footage ha ntle, o tlile ka di-camera tse 4 but o sebedisitse tse 2.
0: Fela o
1: molefile. But o molefile ka botlalo ga o mokoloto. So ke tse ding tsa diqholotso tse o tlo fumana go kopana le tsone tse ding because I ke tsho gore ka nako nngwe le ga re le ka gara mmino wa sedumedi, maeto a gone le ntate Modimo a batla a le personal. Ka nako nngwe o fumane gore o fumane invitation platforming e kgolo. And how well ntate Modimo, ntate Modimo, there is this lemati le buleileng monyetla ko onana ke ye for this platform. Ebe moya galang go qha e seng ena. It's a challenge. It can be challenging go wena ga gore ke batla go ba out there, but ebe ntate Modimo go wena not through this channel. And you have to submit to that and obey. It can be challenging wena o le motho, but wa tseba gore che no ya ntate Modimo it's a blessing as well.
0: How bua ka taba ya batho re tla fumana gore ga le dumelane ka ntho e itseng, ditumelano tse itseng o di tswa fatshe. Taba e ya gore ge le batho ge bonagala ge sa tshepagale kapa ge sa tshepagalane, mohlomong ka maikutlo a gago ke ka re ba kwa ke. Go hello ke se batla le batho. Fela ke kgetha go se ka tshepagala. Ke tswe dikano fatshe. Go ba neng ke le batho e hlile ga ha le dilo se tshepagale. Ka ba hona le ntho e amanang le yona.
1: Ke nana ka la pele ka ho se itlhomphe o le motho. Because how you tlhompha o itshepagalela go bobebe go ka tshepagalela batho ba bangwe ba tlhompha. So ga o sa ntlhomphe ga o tlo ntshepagalela, ga o halala batho ga o tlo ba tshepagalela. So it's go nna ga ke shebe fela result ya gore se o sa ntshepagalela, go nna it communicates ntho e ngata ka wena o le individual gore o motho a kekeng a tshepelwa eng kapa eng. o motho a sa hlompheng batho, o motho a shebelang batho fatshe, because motho o mo hlomphang e bileng o hlomphang neo kapo talenta yeo Modimo a mo fileng yona o tlo e onara, ebile o tlo etsa bonnete ba gore motho eno o mo treat-a ka tsela e nepagetseng. So yes, that. Yes, Ke nana bo bong bothata gape ke rona, ke tlo own up go ena, because ke nngwe ya diphoso tse ke di entseng. Ka nako nngwe re le batho re ba botswa to investigate before re sebetsa le batho. Kore o tlo utlwisisang ntate Modimo a re, ee, o tlo utlwisisang ntate Modimo a re, setšhaba sa ka se timelwa ke go tlhoka tsebo, and re botswa go batla tsebo. Re botswa gore ga o se fuwe recommendation, motho a re nkile ka sebetsa leng eo ke motho a gantle, ebe o lo batla o batlisisa bathong ba pela gae ba kileng ba sebetsa le ena gore motho o ke motho a jwang. Motho, because ke gopola ka incident ya ka o qetela ka gola ka live recording, motho yo mongwe a sa nsebetsang gantle, ne re sebetsa le ena, nna ke bona e le motho a nepaetseng, a lokileng ka tsela kgethele. Nako jale dintho se di sa etsagale ka mogore lebeletseng. Batho ba Modimo, ke mona mo e leng gore jwale ga se re batla batho ba pela gae, ge botsa dipotso batho bana ba re o mo tsebelela kae wena motho, gobane go ja letlile go rone la re botsa pele, then we would have stopped you, ra re ska sebetsa le motho eno, tloelelang motho eno, so lona le mo tsebelela kae. So ke nngwe ya diqholotso tse re nang le tsona, kapo mafokodi re nang le bona, kapo ignorance ya rone re le batho. Ga batho ba kala ba re fela mang mangwe o lokile gampe o etsa mosebetsi o motlo sore ke ena, e re ke ye for ena motho ena o sa tsebe gore
0: bale lewe le bona ge le batho ha o tseba gore ga wa etsa mosebetsi wa go batlisisa ka motho kapa le ga se o batlisisa gakalo, motho ena o goletse ka ga motse ona wa mo tsebana ke motho wa mofuta o feng, ga sa tlhaya mona re bata bo bo itseng mpeng go bona, ebe ge kgetha o mo beya mono motho eno ga etsa ntho e yang ka thoko.
1: Because just because motho o shebagala jena ga o bolele gore se ka go yena sešwele, tseba pelo ya motho pele o sheba gorena yena e le motho o shebala, ga golo motho o phetseng le ena. Ee, but jwa leqholo tse nngwe ya rone gape ka ga music industry, ntate Mokwatle, e ke nanang gore e tlhoka gore ke re bue ke gore go thata gore ka nako nngwe o ka sebetsa le batho ba bangwe bontse ba tseba ba gae, because re botswa go sharpna skill sa rona ga re batho ba dutseng ba batla go gola. Jwale be ga o lata batho ba bangwe matswa ntle gore ke kopa o tlong etsa ntho itseng e ka ka ga o rate batho ba heno, athe no ke a le rata empa jwale ga le batle go itukisa.
0: Ka gare go sena sa mmino motlhomongwe ka ba batho ba diletswa ba lokela gore nako le nako ba ithute dintho tse ntšha, e ka ba diphala ka ba megopa le piano ena ya piano
1: fela,
0: motho tsatsi le leng ana ithute ntho tse ntšha,
1: gobane o batla o dula o le relevant. Ga ona motho a batlang go sebetsa le motho a emeng ka lengwe, ga ona motho e leng gore ga e ba ke sebetse le wena ka 2018 e re ga ke fitlha ka 2020 be ke o fumana mo ko sileng teng, le bophelo fela a bo jalo. So ke nane nngwe e botlhokwa ke gore le batho ba re sebetsang le bona go botlhokwa gore ba dule ba ikwetlisa, gobane le gone ntse re le dibinije ga ke tshwane le pele, behind the scenes ke a go etla ke etsa mosebetsi, gobane go sane go ntse o nyoloa batho ba batšha ba kotsi ba tšhesang, and o batla go dule o ntse le relevant o seka lebale. So ke ke
0: ratale bona ke le batho ha ke tsoa fela on ai ke mona ke a tsoa go ntuna ke etsa ka magetana ha e sale se ke tsitsa ona mo
1: o sotsitsa gona mono.

0: batle go ithuta
1: ha o batle go ithuta ha o batle go tswela pele ha o batle go hola o emeng ka ile nngwe gegegege motho wa modimo jole wa kwata le teng ha re lata batho ba bang gore ha le re consider
2: ndare mkwatle
0: ndare
2: tumela le gaitedi ka mo le phela hantle
1: ke phetse hantle ntate o phetse jang
2: ya hantle le bua ke kokote e ka gana kwetla ba gauletse ha ke shebe.
0: Ee,
2: ho bana ho ga ene nyane na ntate ke ntwana ka lebitso.
0: Na le ntwana.
2: Ee, ya ntate ne ke re ke tholetse ngwana wa bogola ka nnete go tla dina ha monate hona hona ho. Ka nnete se lo ga tshwara hona hona mono ka nnete. A tise a tshwara ka matlata le nteng ya hae ho bana jwale. Ke mpho e kgolo ya mogala modimo yo a sa tshwanelang hore a eng ke hanyane kapa hona ho sawa ka yona a e hlomphe haholo e tla moetsetsa dintho tse kgolo ntate mokwatle.
1: Ke a leboha ntate Ntwane.
0: Mamedi metsotso e ka ba e robong fela ka re ebile jwalo hore nya somelemetseng bedi moto a hona le wena a re fihla hona teng. Re nge tlhaso fela mona mamedi re tsebe go tlo phethela.

0: Mamedi, zozo e mirava fela ga re bile re nga shumele mezo e Mamedi. Yena e di tswang pina?
1: E re keta ho mamela ke e o hopelo ya Jesu.
0: O hopelo ya Jesu.
1: O hopelo ya Jesu.
0: Ndi reze fela sa
1: Saroma.
0: Aha. O ka reng ho Basotho ha se re phethela fela. Ko Mamedi ke nna mona a hla. Khatsong.
2: Ka tong tong ka tong ka di.
0: Ne.
2: O tla ba ng le metsi a rona ka mo.
0: Ha nda pala ba ne. Ke
1: tla tsi jamme.
2: Ha tla ma ga tsi wa ka se ke nna ntse re ntse ba tsomo.
0: Me ba ntse weleng.
2: Ke le ke re ke re mo metsi o wa rona wa le se tsiya ka se. A nne ke mo ro ri se se ni na ba sa.
0: Mhm.
2: Ka le ke le lo ya hai. E ile nya mo je tsa ga ha lo tla ng dinya ka se se se. O lokela ke re a tsenye puo e kopanyang batho ba sa tsebeng Sesotho. A ka ntle ho naha le ba sa Lesotho ba ne ha hona puo e nngwe ntle le eno. Ka o leboha hle ngwaneso dikolo tse o di mamelle e tse bona batho ba ba tsheadiri ya ente ya haholo. Dikolo tse o di mamelle mme o di fete.
1: Ke rata ho leboha Basotho bohle be sa le bantsheditse ho tloha qalong ya leeto lena la ka la mmino. Ke leboha ntate Modimo ka lona. Mme ke rapela gore ntate Modimo a tswele pele ho letsa hantle. Tswelang pele hore tshehetsa re le dibini tsa mmino wa sedumedi. Tswelang pele ho ema le rona dikereke, bomme le bontate, bonkgono ha e mono, ra leboha hle, ra le bona ebile re ananela tshehetso ya lona haholo. Ke a leboha ntate Mokwatle.
0: Mamedi, ke yena he Flora, Nthabiseng Flora e ne re mathalena nananeo la Sumisa kajeno. Tlhakapalona gape le nanelo ya bekeng yane e tlang e ntse e le labobedi bekeng. Re keteka kgwedi yana mosadi wa maAforika. O tla utlwa bomme fela kgweding ena e re leng ho yone ena. Ge e tswa ka pina mona ke tse tsena fela mona e bitswang fela before the throne ke yena Nthabiseng Flora. Re ile ya re tsa tsena Mamedi.

Mamedi ha go ile gabong komiti ya paramente kapa komiti ya maparamente a basadi e tete setereke sa mogotlong ka sepheo sa o fumana maikutlo a setšhaba mabapi le dikolotso tse tobileng banana le basadi nakong ena eo he mesebetsi e meholo e ntseng e tswela pele e kenyeletsang gago ya letamoleo la podihadi gago ya marogo e sita le ntlafatso ya ditsela seterekeng seo sa mogotlong ka mabato ao a ona a mararo. Dikolotso tsena di hlaloswa di kenyeletsa bogatšhane bo sa rerwang, lenyalo la bana ba tlase dilemong le bophelo ka kakaretso re sa simogao yona taba yane ya bana ba imang ba ntse ba le tlase dilemong. Ketelo ena e hlaloswa e tla thusa maparamente kapa paramente ka kakaretso ho etsa melao e tla sireletsa basadi le banana kapa hona ho matlafatsa melao e seng e le teng e sireletsang ditokelo tsa bana le basadi. Lenaneong la rona kajeno lena la re otlolola taba re lakatsa ho otlolola taba le dumela setulo wa maparamente ana a basadi ke Mofumahadi Mamello Holomo ke ena eo re tlotla re otlolola ditaba tsena le ena a re fe le hore na sepheo sa ho etela setereke sena sa mogotlong ebile se feng le hore na he tsena tseo ba di fumaneng di tla thusa jwang ho bopa melao e tla sireletsa basadi le bana e tla sireletsa ho matlafatsa melao e sentse e le teng e thusang jwalo ho fenya ditulo tsa molao tse tobileng basadi le bana. Mme re ntse re le ka gore re gokagane le yena he ha jwale ya Mosotho Emote re tlotla go otlolola taba ka tsona ditaba tsena re tla dinka hwa ya horenyane ya pele mo tla re thijwa jwalo ke hora ya pele re balelwa ditaba tsa Sesotho tsa hora ya pele. Mme ha re se re ke ene tjena he Mosotho Emote e kgone kgweding ena ya Phato eo ba bangata ba etolokang ka gore ke kgwedi ya basadi. Mme mafapha ka o fapakana he a tlileng a lositseng tsona ditaba tse amang jwalo basadi ke ka hona le bana ba maparamente ba ketelelang he ba ga re ke rereng laika mona ka mogotlong ge ke rilo sheba maemo ana a ileng a tlalehwa ke bakolotsi le baphatlhalatsi ba ditaba ga ba ntse ba nyekogula ditaba ba di nyakogela ba ithuta motlhomo mokgwa wa bophelo ka ona ka mogotlong ka mo e kang jwale le malapa a qhalana ka lebaka la merero ena e meholo e ntseng e le teng dikamano tse qetelelang he ditlhaloso jwalo motlhomong he Mosotho e motle di bakwa ke boteng ba merero ena e teng dikamano tsa banna le basadi barwetsana le batho ba baholo di bonagala di tlhile di kenelela le bogatšhane bo bonagalang e tlhile bo sa rerwa bo hlaloswang jwale he bo sa rerwa he Mosotho e motle ke ditaba tse ding tse tlhileng di lokelang gotela ga kore ke repotela ganyenyane fela re tle re lokise taba ke ena he Mosotho e motle ge ntano gokagana jwalo le mme Mamello.

0: lo hele go di mo tsae o tsana. Kula e tla taba yeno. Me ra bona ha a e sa. Go go re meme kwana ba tsu ba tlale le go bua ba bua ka mahota nta fa. A se tsene se a se tsile tsile ka ba di community council ke o nna le tsona ka tsela.
1: Ke le bolelle ke a gola ka paramenteng ka mono batho ba utlwisisang democracy they are only 2% bogolo ba lona le undemocracy ga le tsebe ga o tlhusa setšhaba ka setšhaba molemong wa setšhaba ketse ka mono botlase ke ka ona naga ena e na le matuong ya makanakana e ntse e futlane ya go ya pele go sa bona a le mo eya mane mo o re ngwe o tlwetse botona o le letona a enta de faile ke a tseba ke hlaela le sotho mona ke tso falla le sotho mo so bad o ne o tsheta mo enta ke ha wa ne ke ke rona le batla lona le no ba le tara a ke ka dikolo o tlwa mma lwana ke mo mo ba tlabe le ba mo tsetang ke mo ba tlabe le mo tsetang ke tsapanye tsa seo le se eng hore ke ro sebele tsa na ha le se tsaba ka yo
2: ndadi le tsano nete ha ke na o tsinya na go ya go bane o bua maikutlo ha ke fane ka maikutlo a ka go yena ndadi mpo go na ke a seng o na le a hai ha ke na go mo tsegisa ha ba u kwae ka ka re o tla go bana ha mo na le ke maikutlo a na na le bona ka nnete ke go pa hore a sale a tshwere go le jwalo o re ke a democracy ha ke na tsinya go re ndadi le tsano nete a ka salo sa le tswe tswa mokati ke na ke ha re na tsela tsela la tau go ka tsela bona le ke e tswa mokati ke o motho ho wa nola tsela ona o shebile eng o no mo di den dwe bo tswa ya 2% ona u la ka tsata ng ka di palo 2% ke palo ha we bu ifela kina o tsame a mke go na le o itse le wane o go pa di o itse tse tsoka la ke go hona wa le 2% ha ke di mela sa ila yi ka ntino fela o ba a no ro palo a go ta bua ka 2% go wena mona le o ba mamedi
3: go ba le wa ke tso se ile nka ka ka ba tswa pa me ndi mo ntate wa ka le le tsoka mere ba di ene ta ke tla ba ya ge ile ka nnete a ba tabana ke nna yele lwa nna ke ke le mpedi ke re se se le go tsala e di go bona se tsala o ke go ra se ba ke ke mo khe tswa bontate a go ra ke mpa me ndi nka ba tswa se le tsara mara bontate nna ke le lo ikere sa ke ke mpa ke le ra ra ke mo sara e ka nna ba hona le taba ba ba ema di go di ki ha go agwa me se re di mane go na ba tswa ka kwa mba iphetsa bo bona ba ba le se se ka ba mo ga o mane ke le ra la ntate o re ka nna ba taba e ke mpa ya ntate ke tama go tsara bona a gidi tse ke mpa ke re tsara ba se re di tsere la go di kurudinga ona tsaka tsa mo kere lan.

0: jwale re tle re bona gore na re sebetsa ditaba tsena jwang, mme ka morago mo he mosotho e motle ga o se utlwile tsona tsena ditaba ke mane mo re tla gokagana le wena jwale le wena o tlo o phaise go lena la re o tlolola taba o otlololege ditaba ya mosotho e motle, re tle re qoqe le wena o botse bamamedi ba rona dipotso go lena la re o tlolola taba. Ke tsa ditaba tseo re tlileng re di shebileng gantlege letsheare lena he mosotho e motle lena la re o tlolola taba. Ntumelele he ga jwale re tle re potele fela go bona gorena re etsa jwang he mosotho e motle, kapa re tle re gokele go wena mme mamamelelo jale re tle re otlolole ditaba tsena lena a ko motshware he ka mo ga etile ka re tle re gokagane le ena ge e bona gorena re sebetsa jwang le mofumagadi le motlhomphei mamamelelo holomo ke ena yo re otlololang ditaba le ena he ga jwale. Ke ena yo go lokelang re tle re otlolole taba ena le ena. Ke dumela taba tsa ga di se di nepagetse ga jwale he re lokela gore re utlwe ditaba tsena ka botebo he mosotho e motle jalo ka nentse re tlhalosa go setereke sa mokgotlong le sona nakong tse e fetileng se ne se ile sa aparelwa ke ditabataba ka tsone ditaba tsena le ga le tsa ntlafatso ga kalokalo le merero ina e meholo ya naga, mme ntse e tlhalosa jalo he mosotho e motle e le molemong wa setšhaba sa Basotho empa ka kotlo le setšhaba sa mokgotlong o di a nna a tlhalela ditaba motlhomo tsa bogatšhane bo o sa rerwang motlhomo le ditaba tsa go qhalana ga malapa mono batho ba ne ba lela jale basadi ke bana jale ba re sia bana ke bana ba nyalwa ba le banyane dilemong ke ditaba tse ne ntse re di otlolola le mananeong ana a re otlolola taba le a mang e fetela gona dikorante mo nente ditlha empa ya ka qholotso e tla fetwa, mme he ke mona he maparamente ana a bomme le bona ba ile ka moo ka mogotlong ka komedine ya bona ga buisana jalo le modudi ya setulo wa bona ke motlhomphei mamamelelo holomo. Motlhomphei re a omela selemeng sa Lesotho ge thabela go ba le wena kajeno.
1: Kgotso tate, ke a o dumedisa le bamamedi ba gago.
0: Ga le bamamedi le ile la etela setereke sa mogotlong a ko go tlhalosetse ka ketelo ena ya lona le gona sepheo sa gore le etele setereke se sa mogotlong le le maparamente ya basadi ke sefeng?
1: O tsentse ke hene fela rwa
0: ke ya utlwa motlhomphei
1: ga ke a utlwa gantle o itse re ile ra etela kapo o itse re etetse mogotlo
0: ke ne ke re le etetse mogotlo motlhomphei ke le re re utlwa gona sepheo sa ketelo ena ya lona seterekeng se sa mogotlo nna ke efe ke sefeng
1: anote ke a lebogang tate ke ntse ke hena fela sena bona ke nyolowa ke matha ga ntse re le ka gona mogotlong re nyoloile ka sontsang ga na go kopane le setšhaba mona maobane le kajeng mme ka nnete ya modimo jole sejo ke kena ditabeng lebitso la ka ke mamamelelo holomo ke setho sa paramente ke mokgetho wa lebato la thabatseka ka gare go paramente ga na le matlo a mabedi ya senate le ya lekgotla la setšhaba ga na le bomme mafumagadi batlhomphei dintlong tsena tse pedi jwale re kopane re bitswa women's caucus ka dipolotiki tsa rona ka go fapana ke modula setulo wa setlhopha seno re tlile mona mogotlong ka mora gore go bonagale go na le kgolotso ka ga streke sa mogotlong ga se sona fela le sa thabatseka le tse dingwe ka go ya ka go fapana fa bothata jwalo bana ba rona ba bagwetsana ba bonagala ba kena lenyalong ba ntse ba le banyane bana ba rona ba bonagala ba tswa sekolong ba so fitlhele boiphitlhelo ba thuto go bonagala tlhekefetso ka malapeng e tutile jwale ya ba mafumagadi ra ipua gore ga re le basadi e seng basadi fela ebile ba ba eta pele ga re tlo kgutsa ga go le jwalo nnete ke gore mathata a mangata ka ga naga eo re fitlhetseng gore re re bomme ga wa re lekana gore ebe re dutse mo ono matlong ano yo setšhaba se re kgethetseng go dula gona ebe dikoung tsa metse le diterateng go na le mathata a ntseng a utlwagala e ke gareyo ke nako jwale ya gore re